0: Mamadi metsotso e dula hantle o hele shomela metsume raro pele o tla hora ya boraro a bile jwa mafela beke bua le nna le Sedi FM dumela.
1: Mabolish.
0: Eh shapo jwa ngwana mme.
1: A re sa bule ka ntate wa ka.
0: A ke ya le bua ntate ke mangwe le tsala kae?
1: Wa tsiba le fatse mona ke phela ka mo ha mo bolish.
0: Ai ka mo ha ntate.
1: E ke re ha re le bua ka nako tsotlhe.
0: Ka nne.
1: E bua le ntate tshoma ka o kini ka mona.
0: Ah, ntate tshoma di a jwa ngo kini mo ntate wa ka.
1: Ah, na ke tlo tsika tsung ka mona. Maema le godimo ana fatse go hang.
0: Mm.
1: A dibe ha bo tsoka ho tsiya mara fela ke thabetse dipulo ba na ke nna ke motho a ratang timo ka pulo ya ka ofe
0: e ga nete so le memo
1: e tsiya e tsiya e ya ntse a tsiya ho di tsena a ke a ho tsiya di nne tsa ho le ba ne ke motho ke ho na di ho ile sa tante ha ho tsiya
0: ha ho le tsena e ke a le bo wa swai
1: e a ke a le bo mo sompe
0: ke a le bo ntate tshoma re o renya mohlano ntate wa ka.
1: Thank you,
0: Dadi. Sebele tsokile sedi mo mamedi dumela.
2: Mwalimi loyi ha go somphe mo mngane a moholo.
0: Hela mhlomphe wa ka uphetse handle.
2: Ha e ngwana nne bo pula bo sharke ma sala le jana. Ha ga nna di mloyi mo na bata. Ke kwaletse ka tlung ka nnete ke le tshe go jile ka ka tsebe o tloa gore nte anta masomele metse mmedi ngwanande o tliwa letsogo
0: ao banna ntho di tsamaya gantle ke a bona le sebetsa gantle setlheng sena makgosi
2: a ngwana mme ke ga sena ke sa rona sena sandal se mpaentse fela mono ke bone sa selo seno ya
0: fela le tlamaya le lokise morago mane e ke bone le masoba mane pele le gantle pele mangwe le gantle gagolo fela morago mona tlamaile le lokilokise le kwa le masoba
2: mola o bua nnete moadimoloitlhe go ntse o namane le mane ntate re tshwanetse re petso bana gana gagolo yona deadline ya rona noa bana le mo mekeiki o na le go aisiana na le o lekalekanyana maga he ga re tshepe gore jelo ka di molente fatsa e maga ya bapara lekgosi wa lekena he.
0: Ya, jaba bogolo ke dintlhang tate e ile ditlhaba ya go gotle tanki motlhompei ya ke ne ke ba shebile jwale ya ka nka ba eletsa ke re makgosi pele mane bashimane ba batle gagolo mo mamedi a ke na bothata ba tlhaba dintlha fela le bona ba seke ba e tshwara gagolo motho a a shebane le letanta re batla ntlha re batlo bona metaela re ba ba e tshwaganyana fela ba kopane mpe mona le morago ba tlamaya ba itukise go na le diphoso tse ngata tse e tsagalang go sa tlhokagale ka nnete ke bone le moshimane wa ka ke ena potsane ya futhumala mane ya futhumala swelele ya ba le bophelo ya ba le bophelo fela lehlonolo ga le se letlhakoreng la gago mo mamedi ga ona ntho o tla etsa le sedi dumele.
3: Ee le kholoko.
0: Dumela ngwana mmele kae?
3: Ke go tende ka ntate lo.
0: Ha mana tinda de ke mangwe le tsela kae?
3: Ntate wa ka go ke machine ne mona ka tlo mona ntate mona.
0: Ela ntate machine ne.
3: Ntate wa ka ai ke tente na ai ha sale ke kwa le tsika tlo ntate ke ntse ke o mamese ke mamese le sedi ntate.
0: Ntho di tsama hantle.
3: Ah ntho di tsama ile hantle ka nnete ntate.
0: Are le boenda de machine ne re a horeng ya bahlano ka badango.
3: Ah re a horeng ya bahlano ntate ke a le boanda.
0: Hey thada, mamedi dumela?
4: Na ding bololi.
0: Yela, le ga ngwana mme.
4: Ai mbolisi wa tlo re di mafara ke gena go re ne ke tsarela mna ate wa ne ke seidisa katakata. Ke re mabidi a matsha, o ile teng chang. Gore ho tsetsa fela o zwele na go ne o go bana ke ema tshimo so ga ise se ho. Ke ga mara dira ga mona ke ntate sa go dira ra se tele.
0: Ela.
4: Ke man flash. Man flash.
0: O ga mona ga man flash. Ntho di tsamaya
4: ntse. Ke ga flash. Ala di mbolo. O ne ke se di tsaka takata ka crash ga mona ke se di tsaka takata. Gore yo se ntho e be taolo.
0: Yes.
4: Ke se ba rena ke di guys. Wa itse se holo.
0: Ao so ha yi mna ha so ho jwa mono ska ntibala.
4: A ke na o le bala mpolisto. Ke na o le bala mpolisto. A bo le bala mpolisto.
0: Ke a le bua sohai.
4: Thank you, Mvolisto.
0: Hey, aona ntwe ntabisa mamedi ha kutlwa batho ba bua ba lema, batho le dihwai, batho ba sebedisa mobu e banang le ona. Ai ntwe ne hlatswa pelo ya ka man. Khotsa uthi strata ke o mametso 88.1 ke le patsa mafteng le soto pela a Fundray Gate. Ndate Rampai John Tsimile ke yena a ngotseng monela dumelang basotho ba batle ba nna tšhaba se setle sa morena moshwetswe le a bang banna ba re ao ao mfololo man re a phela e ba mpitsa jalo basotho ao mfololo dumela mfololo ko mametso 88.2 ke letseseng a ke sebata sothwane a re ntholitsa mahamonate hashtag dikalaneng dineo sefatsa o mapetla extension Soweto 88.4 a re mvololo mmino monate le sedi FM ke molelwa mamedi dumela
4: mavoliboli
0: ela kakapa
4: a monate le ka divoliso autostrada
0: ngwana mme wa tseba e kabe ke ya motlama tsotlhe ditsamagantle wena di afa
4: Mutadi ya mavoliboli re ntre ya ka yona ithuithu empa pele re ntre ya mme ke tseba hantle gore go tswa teng strateng o tla boela o kgutlhela teng
0: ee ai manna o ne o bata strateng weekendeng ena o ne o le gobe man
4: o na le gore weekend ena mavoliboli le ka Gauteng ka mona ehlile go ntse go le jalo le kwaetse mavoliboli moya ehlile e ntse le ona o maatla gagolo ee mavoliboli mme re tla bona gotlhong gore na e be gadi ya marbo goreng ya botlhano goreng ya bo bosupa jalo na e be maemo a le godimo a tla bantsang jang e be ka foreisetata ka moo go jwang mavoliboli
0: ngwana mme o ntse o tshwana wa tseba go ntse o tlhile go phodiphodile um go ntse o pula e ngata empa o tla loka
4: o tla loka mafodifodi ga e le ka Gauteng ka mona nnete ya sala elatlha ya shapa kana ya o tlhana bo mopheage mane empa ka nnete gana mole ke na le a ntse ke e tswela ka ntlha ka mole ke a bona wae etlhile e batla e mefitse empa e le moya o fela difodisto
0: ao ngwana mme re a leboa re a utlwa le mafelo beke ebile a batang danke sporo
4: a monate mafodifodi ga reye goreng ya botlhano go fitlhela o ditsia go bane ba makumane a mona le mane go mmantsiwa kwa ga Mofokeng
0: maneso
4: mvonisto
0: wa utlwa he wa duotla sporo ai wa duotla wa thatholo wa utlwa monenwa ba tla tshepiena mvololo e re ke re o kadime sporo monna re o fe yona e re tle WhatsApp-ong hemo mamedi metsesong e metlhano pele o tla gora ena ya boraro mamedi o bano nthomeletse ka nnete melaetsa gago ya kgatiso a re bua jalo ka di-voice note gore re utlwe mafelo gago a beke a bile jwang ngwana mme ntho di tsamaile jwang mafelong ana a beke
5: madume mavolovolo
0: ngwana mme
5: ko mametso 806 DSTV channel mafelo a ka beke a na le monnate le ga ono bata mara he a ne ntse a le monnate ntse ke ituletse gae ke mametse le sedi FM qetellong ya ba ke shebelela papadi ya bolo pakeng tsa Mamelodi Sundowns le Golden Arrows ga re tlhola ka ntlha tse pedi go ile nngwe danke mavolovolo ke masite wa le sundowana ka tlhokwa mmakong ke re danko
6: kgotso mvololo
0: dade
6: o ile ka tsebe mvololo ke theowa dikalana le ba latelang
0: re ko thibe ntate wa ka tlhomphe golo o tla theowa le bona goreng ya o qetela ka nqano gore a ne ya bone o tla theowa le bona dikalaneng o batsose ba phatsime ba tsamaye gantle

0: ile fela o batla mfumo ikwalo se tuma go go le kereke ya ka hlelo hlela sa le dikolo tse la pemo le ke pakame ke ile re ka o fela le mavolovo lo le mohlodi ke mamelse se ye family se ye family ke molelwa thank you wena mavolovo thank you chestrata mhlodi
1: kgotso mvololo ao chestrata mvolisto ke tsholofelo sedikelo mona motshethabong belkom ko o mametse leqhubung la 89.4 mafelo a beke a bile monate makgosi a thabisitse ao chestrata hei a re a thaba jwale re bapala gantle ga monate ee dintlha ka ditlhaba a ditlhaba dintlha ao chestrata ke a leboa kgotso
2: hashtag dikalaneng kgotso sebodise moyeng ko mametse 88.8 traffic masangane ka tswatswa thaba bosipo
3: ao re a leboa mamedi a moyeng ao traffic mamedi e meraro pele o tla gorane ya boraro e re kwale jwale
4: mongadimoloi kgotso
3: o sa ile feta mohlomphe bishop re a leboa ka kapa ke a bona o no nthumeletse le malaetsa ka mona e re tle ka mona
5: mera vololo
3: eithada
5: isibeko alimo esikhou ka randorondoro uhule yona night chief mo candle power station ayi uyabata mvololo man ayi uyabata ya arthabile rona makhosi mvololo arthabisitse makhosi ango
6: kgotso kgotso mbodisto dikhubung 88.4 ke re malatsi ke re Sasolburg phase 2 ka iraka mona mbodisto a re ora bohlano mavolobo
7: kgotso mbonolo kgotso mbonolo kgotso
3: dade
7: a mafelo a beke mvonolo a ile ba malatsi a no bata je mvonolo le dipula maa ilewa mna jo mvuno na tsamela hantle a tshitsi wenne fela mvuno na au beke ni tsamela hantle mvuno no go jira ka tsebeka 89.9 a mina mna jo mvuno re hore nya bhla ke tshabala ka blo fundi ka thafa
8: ma valovo o pelele ai mena nge ngumqemane ngiphele saka wena au chestrata veli ngikulalela wena nsizwa ngakithi ngamagagasi we-88.4 ngengalaye Everton hhayi impela veki yami ebe mnandi ngendlela esimanga ngendaba yemvula nje kuphela yinto ebengekho kahle ngwesikhehlo ngwane la e-Everton evala okay right
9: hayi veli amafela veki esalale bududu obata ana se ke tweetse na to bata di blasing go bona ga go tsanding ke le bua
3: ao ke le bua ntate re mafelo a beke mvololo sa le motho le mosebetsing e le mafelo a beke a bata ma medina ko e fedile re tla nne re nke melaetsa lona a tshupa na kwa ene pa hetse e tla o tsebisa gore hantle di matla go ra ke ya boraro re wela mogatlheleng wa bobedi wa nanaola ke batlile ke re ka o fela dikalaneng mesong ya banta e tlhola matsatsi a supileng kgwedi ya lwetse ke ya botšhaba dumela ngwana mme lesedi FM 87.7 o ya mane 106.6 ke maqhubu a FM e re sasankang go ona ke a tseba o e mametse mane go SABC Plus mamedi bangwe o sena yona e downloade o be le yona epe ena o tsebe o mamela lesedi FM kae kapa kae jwang kapa jwang mo o leng teng ei mmameditaba ena ya letsatsi lane la pele la kgwedi ena ya lwetse le tsebalang a goloka gore ke spring day ka nnete taba eno ya bana ba neng ba tshela batho ba bagolo ba ya mosebetsing ba gutlang mosebetsing ba ya mabakeng a bona ka metsi ntse le puo e molomong wa batho le ga o sheba o marangrang a dikgokaganyo tsa setšhaba ke ile ka botsa potso mona gore batho ba bangata momamedi he nnete botlhoko ga gona ntho e botlhoko fela e le yona e le nnete obane nnete ga e le mmale o mogobedu o keke wa re

0: umutala o mosehla o joang o jwalo me ha re le sechaba se tsaba nnete mamedi a ona moriang ha hona moyo potso ya ka ke ya hore re ya utlusisa ke letsatsi la pele la kgwedi ena lwetse spring day o sia motswadi wa hao ka tlung ba neng o sanke 20 liter metsi o motshele ka ona mme o ha wa ntse a hlatswa wa shine ka ntle ka batswa mosebetsing a ke na monyako ba neng tata o ha tswa ka koloing ya ge kapa a kgutla mosebetsing o same go pha ka metsi re daddy ke spring day o sia batswadi ba hao ka tlung ba o tswetseng o ile o tshela batswadi ba bana ba bang ba ya mabakeng a bona ba tswa mosebetsing o be o be le sebete sa o kena ka taxing ka beseng o tshele batho ka metsi a ke re beng le nnete maAforika Borwa wa bona ga notho ae bana bana ba entse malapeng a bona jarateng tsa bo bona o batswadi ba bona a tshe ne le ntweng re tle go baneng ke yona ntwe ke batlang gore ba bang ke dule le bona fatse gore o siile motswadi wa o ka tlung haebe a se botoutu ntho ena momamedi ntho a se yona a se yona haebe a se botoutu o mo sielang data o ka tlung le mmao qala ka bona onke 20 liter o ba nnate tlotseng o re ke spring day motho wa 27 years motho wa 24 years motho wa 22 years ke bana ba bapala hleng ke bana ha motho wa 29 years a thi motho ke ngwana o fihlela le mong difeng tela motho ka metsi a lo duma scooter sithututu ba motla ka tapara tsena mahlo ehlo mona a o hle ke bana ba thabile ha o ba banyane ha o emmamedi a ke re bue le bana ba rona re hodise bana ba rona ietse ka tlung o bona no thutsetse mae motho a tswa mosebetsing a ya a it was good ne le ntwene pa itse re ke ke ra re leto jwale ho bontsha re o sia mme o sia ntate ka tlung ba o tswalang o ya strateng ha re sa e kgaleme mamedi nthwena tla baka kotsi ena e fetang ena e seng e entse motho a latletswe ke bophelo go bohloko teng nnete empa nnete ke nnete le ntate modimo o batla nnete la re le bohlokong ha re bue nnete re ntho ena e fosaetseng
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaos of Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
2: Mamela dikanane le veli molo manda ofirela bora bua go renya bobe tla go renya mohlano mso go le sedi fm
0: ho joalo mo mamedi re thagola beke ga jeno e mehlano metsotso le sekoto ga mara go rena ya boraro me wa tseba mogatlheleng ona bobedi se hlo se temo mamedi se re tlang ho mema re tlo bua ka sona empa ei hona le ntweng ka memba nna ha ke tla mosebetsing kwano mesongena ho rentsane tsa bopile mane ei mo mamedi ka ipatla ka ipatlisisa ha ke letsile mona ke le mong hore ei banna wa tsiba ntate modimo rena le ho lla ha ona mohlang re gotsofala mo mamedi ke fitile batho ba bangata tsile mona ba rwabetse tsileng bana ba borona ba phelang di distracting mona kore ya ngotla nthwena man yang hopotsa hore wa tsiba re tlameha ho leboha nthontsohle mo mamedi re tlameha hore re lebohe di nthontsohle ele nyane ele kholo fela ngwana mme ho bohlokwa nana maimong ana ama behakana a le hodimo a batang a tletseng di fefo a tletseng di pula wena ona le mo robalanting hona le so sejang wa tsoa o ya mosebetsing la o sa gotsofala bonyane bono bo bufumanang hona le motho ya bollelang o mametse le sedi FM o betheng ya hao ka ra dikobo tse futhumetseng ei hona le ditlonolo fatso ba nna tse re di nkang hanyane a tikitse kgolo mo mamedi yona ntho eno fela hore o robala o jile o na le marulelo o na le ntlo mo pelante mo robalanteng bana ba hao ba hantle ba bolukeile mamedi ke ditlonolo fatso tse re di tlodise mahlo re le batho fela ke ntho e kgolo ke botlhoko ntho ena ka nnete gore a motho e ke ekeditse dikobo o apere ga kana motho a ba robetse pavementeng godima maboxe banna ai re ntate modimo re a leboa o bona re ke ra ithuta ntho eno momamedi gore go le gonyane ga kae ntho o nang leng yona e leng yane ga kae leboa mosebetsi o nang le ona o fa kgatelelo e ka ya maikutlo o fumana moputso monyane leboa nna le motho ya senang letho a ya ke re tlweleng o komakoma bana beso a ke re tlweleng o komakoma ke ithutile ka jeno itse a ke tsamaya go ba le ntho e fitlhang go nna gore ee vele ga le kgotsofale le dula le lla le etsang bona motho yo mongwe o rwabetse kae bona batho ba bangwe ba phela jwang tswa dikobong tse gantle tse futhumetseng ei mamedi a ke re leboeng bana beso nthong tsotlhe ke bitse mmeona ke marata haholo hlengwe mhlaba metsotsong e robongwa ka mora gore na ya boraro le Sedi FM are when I remember ai are hopola mo a re ntshitseng teng mo mamedi re ke ra khutlela.

0: Dumela ntate Mvololo, dumela ntate, nnete ya batleha, mara ke o jwetsa hore le ha e ne ntse e ba ngwana o tshetse mmae le ntate ka metsi, e ne ntse tlo ba mohlolo. Akere ntse dula e le mohlolo ha ngwana a shapile ntate kapa a shapile mme, e ntse le mohlolo. Bana bana ba etswa ko tella, ba tella batswadi ba batho ba bang. Ntate Mloi mola ko tella mola, ha se papadi ko tella. Bua le Teboho ka mona ka inside ntate, ko mmabe se ka 8.5 ha re ya ya bohlano ntate wa ka.
1: Vololo, Vololo, dumela hle, dumediswa ke mama Mazoko, Kgorotikele, haufi le Kopisi. So, Voli, ntho ha e hantle niks. Ha e hantle o ya swabisa le ho swabisa. O tshela batho ba baholo ka metsi. So, ntho ena le ntho ena birthday ya nyena. Ya ho birthday. A mona ba e ratang peng Voli Stormont. Ba o tshela ka metsi la o le motho a moholo ho tjhaisa. La o theohela bana bana ba kere ka hara trekere ya makgowa ba o tshela ka metsi. So a ke batlang pe ntho ena metsi Mvololo, a ke hloile ka pelo ya ka kaofela. No a hle Mvoli, thank you Mvololo, o bua le mme Mazoko, Kgorotikele, haufi le Kopisi. Thank you Mvoli.
2: Mvolisto wa tla wa e bua nnete, lentswe le leholo ho leboha fela. Ko mametse ka Leqhubela 90.3 dipuleng tsena tsenang. Rata Maria Mosolotsane mona Fumas Kwane, ke a leboha.
3: Ditheoha dikalaneng ho Lesedi FM.

0: Dumela kgaitsedi ya ka, dumela kgaitsedi ya ka Veli, dumela ke matshosana a rang kopane qwaqwa. Aa Veli, ntho empe empe haholo Veli, ke a o tshwela ka mathe. Wa tsa nka ke yona ntho ya o tshela batho ba baholo ka metsi. Aa hobane ba sa tshelane le bona le dithaka tsa bona, ba tlo tshela batho ba baholo ka metsi. A empe Veli, empe haholo Veli, empe. Ba ba ye kgaitsedi ya ka.
1: Bololo, bololo, outer strata ke eme le wena until horeng ya bohlano. Taba ena o tshela ka metsi e go e kotsi haholo, ke mono mo alikwa e sentseng go kotsi ya go bua le ho tswa moya wa motho. Ho kwa e ntho ba mbololo, ke o hlapanyetsa ntho ena ho ka go aisha ba mbololo ya bana ba senang ditlhong e tswa ka kore ho tswa hore na ngwana ngwana o tswa lelapeng lefeng leo e leng wa ka, se ke a keteletsa ba di ditlhong. Nthwena o ka e bona hletswa mohloding wa ngwana matlwang teng, gorena o rutiwe jwang ka matatiela ka mona mvodisito kemele wena tautona ka matatiela mafletcha
2: velimolo bololo.

Time to say a goodbye empa he Mohamed na lo na re sale mo ho a subina ka hore ke ri ha o bana salang handla ke le bitsela pina Andrea o tsama le Sara mono. Time to say a goodbye mona ho le sedi FM ina meva Zahara o motluile o hlale khona mthunzi mahole hlengwe emhlaba are when I remember metsotsuma shuma mabira metsero bonga pele ho tla horane ya abone mona ho le sedi FM mamediki ya le bua mola itsetse ke na ka nnete maikutlo ke ya bona jwalo ka ke hlalositse mo mamedi re tabena ntse le molomong ya batho ba ntse ba bua ka yona motswadi emong le emong kgatlhano le yona ka nnete se ntho e ntla gore be re tla latlhelwa motho o tla latlhelwa ke bophelo ke ntho e jena empa re tlameha re galeme gore nakong e tlang re qobe dintho tse kang tsona tsena mamedi a ke re jele komo ka jene setlhong sa rona nna le wena mamedi mo mamedi re a tseba wa tseba ke a tseba kae kapa kae e ka ba hae lapeng mo re phelang teng go na le motho o tsebang gore wa tseba hampatle motswala hampatle ngwana ragadi kapa ragadi hampatle ke se ra wena kore wa e tseba o so o utlwile ntho tse thibang letsatsi tse wa di buang ka wena di a fitlha mme o so tse dingwe o iponetse ha le kopane meketeng mona tsela eo a o buisang ka yona retse selepase sa gae ga o kena wena dijo di fedile ga o ne se letsa go qetela tseno ga o reka mane go jwa dikuku wena ga ore wa dikopa di fedile kore o bo o dutlwe gore otho ga o batle wa ikgantsha nako nngwe o ne a sa utlwane le motswadi wa gago ga e felele le lapeng tabena momamedi e ya motseng ga o tswa ka strata mme ona o ile a fetoa fela o modumedisi abe o sa thutse fela a ithulela tu ke moaisane nako e nngwe ga o na le leto le etsetseng empa dintho tsa di buang ka wena di a tshosa mamedi di a tshosa le wena o batla dikarabo re mara o ile wa e tsala eng o leka o nagana gore ke ile ka meetsang mara mothoo ga wa meetsa letho ke mosebetsing ga wa meetsa letho motho ona o kena o seng le sebetsa mmogo wa dumedisa ga o na letho fela wa di utlwa gore ore ga o batle le mo o gatileng teng o ikgantsha heo sele heo rangrang mamedi o phela jwang le batho ba sa o rateng mosebetsing lapeng le motseng ga ke re qoqe tabena o phela jwang le bona nako nngwe ga le songkane fela wa tseba o so utlwetse le diketso tsa o bontsha gore motho yona ga o thabele o sebetsana jwang le motho o tsebang hantle gore ke sera sa gago letsatsi le letsatsi ke maisano mmona tsatsi le letsatsi ke mosebetsing ke mosebetsi mmogo mmona tsatsi le o sebetsana jwang le motho ya jwalo na o lokela go iketsa e ka wena wa ba rata empa o tseba gore ba ikutlwa jwang ka wena o kile wa sebetsa le sera sa gago jwang kapa o sebetsa le sona jwang wa tseba gore veile ga o batle o etsa jwa momamedi boe mong bo jwalo ga ke re bue motlhomong go na le mo re ka ya teng ra fatlholola motho e mong ya reng mvololo nna mafelong a kgwedi ene a lwetseng ke fana ka lengwelo la o itokolola mosebetsing ai ke utlwile ke ntatenwa ke utlwile ke mmenwa ke utlwile ke ngwanenwa ya nsebedisang ga botlhoko ke nkile qetwa ke sa gona ke a tsamaya
wena mo mamedi sebetsa e mong ra a mvono la ke sa tsa mama fu a ha nkhono hey hona le ragadi mono yo go biso tsa ha e ku tlwile ku tlwile ke nkile qedo ha ke sa tsa mama fu a family ke itulela hai sa batla letho ke na family family ya ga ke bana ba ka ba o modima ntlono lo faditseng ka bo 086 000 3084 079 758 5066 Agaribu Mamedi Kidin Totse Zala Mapilungaro Nazi Ting Recebeza Juang Katabatina Ering Ha Koka Luena Mutuna Hey Juan say Hey, when we fatigue, I'll share a gun as I said Limer Oho.

0: ke mono tla bateng Afrika borwa morwetsane no a gwedintsane tsa gwedinyane a tshitwe yes tla bateng brandy mona re mongkile are have you ever le shumela metsiro bo mme a medimetsi otsu pele ho tla hora ya bona mamedi jwa le re tibile re kene bophelo mma mannete re jalo ko mo nna le wena re ya bua kwano ho le sedi fm he mo mamedu sebetsa jwang le motho go tsebang gore ha o batle motho enwa empa ha o tsebe re e be ke mientseng ke wa leloko la peng o teng ke motse mo pelang teng o teng motho ya jwalo a ke mo sebetseng o teng mo sebetseng mo ya jwalo o reng vele ha isale ke fihla mona o gona jwang ngwana mme ho fita ntontseng o tse jwalo gona jwang ho sebetsa le motho ya jwalo a ke re bue kwano ho le sedi fm mamedi ke manta ha hlola matsatsi a supileng kgwedi ena ya always
1: ke nna go yo tsosha tse molimo le nna ne o la dikalaneng fela
2: mbolisto mbolola o tsha strata o tiki frastana maopol ma go mo ka pretoria mbololo na le ntse tse dintse leng re ha o tsanela o di sa tlong ho hang ha o tlonga motho fela mogolo o mo kenye ka gare go kelelelo le pelo ya go ikimetsa ka ntho e sa reng letho nna mo ke sa losing nix kapa ke sa benefiting nix ga ke na taba le motho a jalo mvololo nna ke phela le motho a phelang le nna gore na o tla nne goreng ka lebitswa la ka mvololo ga ke na mosebetsi le yone nna nkeke ka etsa ntho e tswang ke motho e ke bonang go tlhoa ya e sebetse le nna ebe bake nka tlhoa ka ke etsa gore se ka sebetsa mpa nna ya ka e sebetsa mvololo motho a nang le mathata ke motho a tsamayang tsa bua ka wena gotlhe mone motho a buang ka wena gotlhe mone ke motho a senang kgotsa ga ana phomolo moyeng so ke tlo itlhokisa phomolo moyeng ka lebaka la motho a senang phomolo moyeng ka bene ga ona mo ke mmeyang teng mvololo ebile ke monka jalo ka motho a seo kapa ke sokang ke mo tseba go gang lefatsheng ga o phole mago mo ke nna ka pretoria
3: e wa phela ngwaname ke ex utima gabane kryle mpumelang ka mo a nna o te motho a jwalo a irileng gona re te mona and-e motho wa teng o kena kereke motho wa teng letsatsing le ona ntse a ile kerekeng ke ya makala gona e be kerekeng ena hai wa ba rutang a tsaya motho a ka o tlhoa o sa tsebe na o tlhoetseng a fela o tlhoe teng o sa tsebe na mathata ha ke a feng o betere ga o na le ntho engwe a e tlhalosang
4: Tata pele mlo dumela le ka ntate ke pitse o bua le nna le dlamene ka pheritona ya bo yo tata pele mlo ka go bua ka nna msebetsi mana o teng ntate pele mlo motho ona na ke batla o jwetsa ka mehla le matsatsi ha mpona wa nyogoloa o etsa ke motho wa ntate ke motho wa ntate ha se motho wa mme ke motho wa ntate ebile matsatsing anana o mpitsa moloi bitsong la gore fela ka gobane ena na le code 14 ke sena code 14 nna and ntho e ke e ratang ke itsho ka mehla le matsatsi wena ke re nna ga o motho wa ka o motho wa modimo nke ke ka ikatlholela wena wanrata hanrate ga ke tšhelete e ratwang ke batho ka gofela kapa lona le bitla le tlhoiweng ke batho yo o teng mosebetsing manda temoloi wa tseba le yona jole tšheke tswile ke itukisetsa ya mosebetsing kelelo mona goduma yena mara ntho e ke itswetsang yona mehla le matsatsi ke nke kebe kametsa modimo wa ka wa lefatshe le gale setsweng ke ole ntate
5: mmela mbololo a zosa ka suka wa tseba nna mbololo ke phela ha monate motho a nhoile a sa nrate ua ntho tse botlhoko ka nna a etsang nna ke phela monate ke ipoleletse fela gore sega sa motho ke pelo ya hae bophelong mona ke ithutile gore sega sa motho ke pelo ya hae ke pheto nna ga e be ke sega sa ka nna ga ke sega sa mang kapa mang bophelong monana ke phela ga monate ka kgotso ke a leboa ke maboe malosing Kaos funding ka mona ka dipolasing. Ke a leboha Mvulisi too.
6: Hele Mvonono, kgotso Mvonono, kgotso. Nna Mvonono gale ke tabana le tsona dintho tse jalo ka tse speciale tsa bo mosebetsing. O maisane ntho tse jalo. Nna ke a o toba Mvonono. Nna ke jikejike Mvonono. Ka o bona kajeno ke a o dumisa o sheba kwa. O sane o seng a kena fela ke paka godima ko o latera le babedi. Ke a o botsa gore gantlele bothata bao ke eng tate. Tlhalose taba tsa ona le mathata. E tlegelwana e fele tlara ga e le go tlamehile go lwane Mvonono. Ntho ya gore ne ke itlogotse otho ore ka nna mara e betse ke thuse ka ntho e tsenja go tlo kula nna Mvonono. Ko o lata straight tla ko o jetsa kare Mvonono o lwa sharp. E mona 1, 2, 3 tlara e tlhaeloke ga e loka ga e senya e senya Mvonono. Wana go itlo na jwalo Mvonono le ntho ya gore batho ba gore motho a o tlhoya fela tse o sa tsebo gantlele ke mentse eng. So mlate Mvonono mlate straight nna ke a di handlela jwalo Mvonono. Ya motho straight a ka lebo Mvonono ditšhaba ka bolo fate ka tafulakutika matanke Mvonono
7: hela Mvonono hela mavolovolo o na mme o qekela sera sa gago o se salasala sa morago ka difi sera sa gago ga o fa letlhoyo o mo fe letlhoyo ha a tswile go wena tswa go yena se kana mmotsa dipotsopotso wa mmotsa na otlhoetseng e tla ka wa moqeka ha ya botšhabela ya bophirima tswa sereng sa gago le tla fitlha letsatsi ke ena ya tlatla go wena ene o tlatla go jetsana o tena tlhoya ka bomang ka bomamma o tlantsha mabitso a botho a tšhelela ko ngwe motho o tlhoya ka baka la dipotso tsa batho ba bangwe so tswa o yena ha o tlhoile tswa o yena mo bontshe le wena ga ona nako ya gae empa ka lela matsatsi o tla tla go wena o tla rene ko tlhoile ngwane eso ka baka la mamma le mamma a thi motho a lotlileng keng jalo go ya wa motlhomo wana moteka tla ka o tsietsing ya gae tanke ngwana mme ke mo re darante ba ka mona ke pakima le ngwana mme motho a jane breakfast le lunch fela ha le tsa bosiwa ke dijowa ke a leboa mavolovolo
8: Mvonono dumela monna Modimo nna ke phela yalo ka motho ka mo strateng gore ba mpakisang a kitse le o mone ke tshepetse mo ene na tlhole a tla fa a tlisa maaka ke sa support-e maaka a gage phetsephetse le ene ga mpuise ka mo dumedisa antimela ntshebeletse yang nna ba o dumedisang tino tsoma ke tswa mo ene ebile nka seka wa botsa dipotso gore wa o ntidimaletse ke tsa ga ke tswa mo ntlong ke nna ke itšheletse jebe ke sa itse gore ke etse ke nna ke tšhile gate ke tšhia leba ga gona motho a itseng gore ke teng ore fa ke tswa fa ga ke ya ko Shoprite e tsa ko shop ke boela mo ntlong ore ke kela ko skropong sa e phela yang ebile ke tlwaetse le ga ke tla yana tla utlwa mongwe a le kopa lena ba tla mpha ditaba ka rane le ba botlhe sore a kwa tutlwa ditaba tse di siame ditšhare le ke tsa lone di siareng tsela jakane di bua ka nna mebua ka nna ba botlhe ane wa tlo mpelela maaka ke batlhe maaka ke shop ke phela yang ebile ke tlwaetse Mvonono.
9: Sho e botlhoko seo setlhogo se botlhoko vele se botlhoko setlhogo seo o dule o itlhela di-family ga utlwane baagisane ga le utlwane e botlhoko ntho eo fela o batlela pelo ya gago kgotso avoida tsotlhe o iketse kare ga o bone leto gobane le wena o tla dula o setse o kwatile o sa tsebe eng ke eng mo avoid o tswe go yena o iketse kare ga o mmone empa o ntse o mo bona o iketse kare ga utlwe o ntse o utlwa gore motho o etsa eng rapela bjantete modimo ko pele ke mejo se ka Bloemfontein
10: wa legolo o kwele ko tswana mmeala o phela mokana makwetse mophamitseletse wa monamolo a o tsebile jwang gore ke phela taba eo ntate tate taba eno ke phela ka ga yona ga ke tse jenang ka e bitsang mogaisane empa nka nna kare ke mosadi ya ngwana mme bedi ga ana o etsa gona ntlhoetseng enkgoidi gona wa balaba ntlhoisa ena monne wa gage petelelong o tlhoile gona wa e tlhoisang bana bao ba gae go ba seke ba mpuisa e le bana ba ruta le go ba ke ba buisa bana ba ka ba nna ntsebo a rona David ha ke tla mo kompa lo mo fela ruri ba na ja mo roya le bona mo fetse ke ha re a dire ke tla bana ba di pompo bana ja bana ba di ba mo jwe sa go ita te mo ro go ke di pompo a ba la tanda di mo mo se mo na bi ja mo bitsa re bitsa nye o re a go le loga gara ba ba ba ga di pompo ga itheyela mari jo a ja ke tla bona o hidi mari ga ishi la pindi na o tlitse nna a ona mo go kopanang di mo ngile go ba mo dwa hloka itse mo ngile go ba mo dwa hloka itse ha ke mmona ha e ka ntse ke sa bu a ke tsebe mai kwa ye nna ja go golela pindi
11: Dumela mvonolo, dumela. Tswetse strata, dumela manaka. Mvonolo, trato le fetile ho di family. Re shebana mahlong, mvonolo. Re bua re shebane mahlong mara ha o fura le hore ba re yo clever e. Wa go clever, wa ikgona. Ga ba o batle mvonolo, ba o bua hampe. Mara ne se ke tsa hona taba modimo, ke yena tsebang tsohle. Wa tla bua la o ka thula mvololo ke dintho tse tsalang ha re batlane mvololo thank you
12: morning mvololo morning bio stories ka cross started o jetse ke le ka thola le yena o so ana le probleme ka nna mara ke ne ke sa thobele le yena hangata ke ne ke thola le yena ha ke tsa night shift ene ha itse kgwedi pele mora ke tlo tshwela le ene ke ne ke tswa ngati ke ne ke thula ke re ka ga ke yo ke ne ke rapella ka pelong ke llela ka pelong ku tlo tlhoko ka pelong mara ke pula ka re ke amsebetsing ke msebetsi mo nna le ene ga batla tshelete ga le bapedi ha ne a le ruile a ka batutsi hae abagi abang kobisa bona di kobisa so tlo tsena di tla bona example ne ke rata ke di contact lens eh ya ho tsena ka le pana ba ba ka dikatse a kobisa kobisa qeta ba se ba One day, till it's a tap, reparating, ghosting, I'm a security, I'm a parade to sing, I'm a security, I'm a parade. Oh, no, go, bo, bo, lwe. That's why, kalu, bo, lwe, nke, usuna, untaya, batla, wuna, ki, sibi, ki, e. Ah, wuna, batu, ba, every time, ki, tuatula, ki, kobisa, ki, bua, hampi, ka, wena, ma, kutu, lo, tuzi, ki, ipuza, utsepile, e, e, e,
0: e, e, e, e,
12: e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, go tshula ke sebetsa ka motsetsa go yena hantsa bua ntse o la nkopo na nkobisa motlhangana tla nna re ke every time ha ke kopana le wena ba yo ke tla ke kobisa ke tla ke bua mantswa mabe mara o thutsa are insa ka hare ntho ya ha go bolela go lona go thula ke sebetsa mara ke le ka ipela ka re a ke re batla tshetsa re le babedi ke a ya mosebetsi
0: oh yo Mama di kitse o ditaba e tsura mahwetse le tsemetsotso pele go otla go ra ya bone maikutlo manga dantseng a kena ga itse rena ka re ene ke itholela vele jalo ona mo fantu e hleng e motlang a re matla teng ha o khutsitse yo
13: dibala dibala mvololo ke mtswala mtswala sipo mtswala ka mona ka David Thorne wana mesisu tu se re seng hanang sinthula morwalo ngwaneso tsela e leng gore e betere korobele bapalla holo le motho bapalla holo le motho ka soa ba re mo ignore o tswe ho yena ho ba hangata ha o fokusa ho yena motho o qetela le wena o tshwana le yena gore o bile o lemala bapalla holo le yena ngwaneso o ska wa mhloya umbe o tswa bophelong ba hae ke yona solution fela eo ya ga o mmona mosepe ka smile maare wa tsaba gore pelong ka mona ga o mokenya tanki ke mtswala mtswana
14: yo bedi gotsong tatesena letsatsi ya nna ke sebetsa yona ntho eno ngwanan botlhoko sebetsa le batho le sa utlwane mosebetsing yone e le gore le shara mosebetsing mo tshwantse ntho e nngwe le nngwe e etsang o e report-o yena le bue le tshare ka go fela ebele o re a le buisana le motho mosebetsing tate vedi bua ntho nngwe e leng gore ona jale ke shebile ke tlonne matlho ke feletswe ke boroko wa nthwana ntse ke ipotsa re gapeletsa sengwe le re o qala bang go sebetsana le motho yo o bua ntate Matika mo Bloemfontein mo rena ke utlwa gantle ntho e buang ngwanam
0: ke a leboa ntate wa ka ei mamedi ke dintho tse teng tse re phelang le tsona empa e botlhoko e botlhoko mo mamedi ha o nka ore ebe lebaka ke eng ke ile ka meetsa motho yo mara mamedi dumela
15: good morning
0: Jelly. Dumela ga itsela ka le kae
15: a
0: monna te ga itsela motho
15: tse dintsa dintho ga o ikopise tlhoka tso ona ga o mothiwa tso re phela ko tsona re dula re le kaya ka tsona and-e ga ona botlhako to tswa kaya ka tsona ga baka o opela matsho ka o fela sele ga wa phethagala ka o fela sele kindas o jele a ngwana go na le phoso ka wena

0: o tsebe seka ha ke tsebe seka sefubeng sa motho ene ke sa tsebe seka sefubeng sa motho go ka ba le eno go wa mosebedisa gore mohlomong a tlo tla mpha dijo mo e leng gore ke tlo thola dingile poiseng bale motho a jalo mafonifoni tswa gapela gae mo fe space go tshwana le ka ga mosebetsi jalo ka nna dirikenana o tenye dineng ke sebetsa le ena mafonifoni a nkutsisa ditšhia tsa ofisi wa tholela gore ditšhia tsa ofisi di latlheile a ditšhia tsa ofisi di latlheile yena ke a bona a ba di tlhola madi tlholang ga a kata go di tlhola a tsamaya go mmenesa a fitlha botsa mmenesa gore ditšhia tse di ne di utswitswe ke nna o di tlhotse ka ga pokotho yaka mo e leng gore ke dula teng
1: e bathong
0: ee mafonifoni wa tseba taba yana le go mmenesa o etsang o bitsa tšhomi yaka e kukwanang le yona a fitlha a motsisa ba le babedi gore na a na ke nnete sporo ke ena a nkileng ditšhia tse mme motswalle wa kage wa tseba ntona gore eno ga a batle sporo jale ga o ka wetsa jalo o tlo batla go kenye sporo mo chaseng mme mmene jaaka ina ya utlwisisa ande a tala morago wa gotla tlhokomela gono e tlhile yano gesane a ntse a sampatle mavolivoli go fitlhela mmene jaaka o tlo bona go ya ngata mavolivoli a bantšhentšha a nkisa head office e le ba gola bona o mona go tla tswa setopo mo ke ka ona letlong kere motho a o fang matle mavolivoli mo first space go bato ka nnete ke tla thola ke le mathateng a nka nna ka ipea pela motho o na ntse ke bona gore o gwaleletse le gomo ka dikobong go tloa mone o tswa setopo mavolivoli ke yane boa di-voli store
1: toro ka one ke lebuile ngwana mmetsatsi le monate
0: fela jalo le wena mavolivoli ga o tloa o kene strateng
1: eithada Hey momamedi ya mvalolo ma emajwalo a dikobiso nna ke nka qeto ya o thola o ke ke wa hlola o nkutlwa ke bua le wena mosebetsing a kere ke tseba seo ke se etseng ke etsa mosebetsi ke thutse tu nako ya o tšhaisa ga e fitlha ke ya tloka ke a itsamae ya ba re velu se ka ba nna ntso ya kwana le kwana o bua dintho di gana go fela dumela veli lefatshe le kgopo ngwaneso ko o bolelela nna sera saka ke supervisor yaka o sankentse ntho tse ngata gagolo tse botlhoko ga a qeta ke moruti wa kereke ya pholoso ga ke batle go bua gagolo ke mo tlhoka lebitso jale ntshosa le baruti ba nna ba tsebang ntshela ntate modimo rata wa heno jalo ka o ithata o kekebe wa ro rata modimo empa o tloile motho ya gaufi le wena ya e ntsweng ka setshwantsho sa modimo ga e ba o ile a o etsetsa phoso ba nna tshwarelo e kae e ileng ya bua ke morena jesu sefapanong lentso la ela pele a re ntate o ba tshwarele go ba ba tsebe seo seo ba se etsang ga e be motho la o hata konse a utlwisa botlhoko mamedi ke ya leboa melaetse mengata nako e fedile empa ke kopa go fa mantswe yana mo mamedi ga re phetela ka jeno nna le wena tlhong sena sa rona se maatla mamedi re ithutile re utlwile gore ntho ena e teng ntho ena e ya phela batho ba imetswe mo mamedi e bohloko ntho ya o hloyang o sa etsa letho eno yona ga e batle re ise kwana le kwana empa tseba gore e tlo dula e le teng ga ena pheko ga ena e tlo dula e le teng ga o le motho ya ntseng a phela motho ya sa o batleng o bua ka wena le ga o se o le kamane o rwabetse borokong bao ba o qetela o tlhokaetse a kaya lo reka nkumane a thaba a e tlhaba e ka re ena ga keke a tlhokagala o jwalo fela a o makatsa ha fihla lifun la ho be yena lang lo feta bana ba hao le batho ba neng ba o rata ke motho me yeno mmamedi o ipe hantle we be ile mabinda ke a hopola o tsholo jwalo ya o rotla ratwa ke mang le mang hona le batho ba tla a ipe hantle ngwana mme mmama ba ma bohole ba mmamedi a ba bua ba re o wa pela batho ba jwalo vile ha motho a sa o bontsitse motho a sa o bontsitse hore ha o thabele tloa pela hae ngwana mme o qeka eng o fa oxygen o ifuwe ke ntate modimo ke yena o file moyo ona re o hemang e re bophelo ke ba hae mme mamadi a katleho a bulwa ke yena ha a bulwe ke batho o sebedisa motho ho fitlisa ma ba tlang teng maphelo a rona a tshwarwa ke batho a ka nna a sebedisa ena eno ya ga phapama ntsa ra o batle a bona o fitisitse noka he banna ke entse jwang hobane motho ke wa ntate modimo ebile o keke ba ba ratwa ke batho botlhe mpa mo mamedi ntwa botlhokwa taba yeno ya o hlowa ke motho sa mmatleng o se ke wa ikenya pelong ya ba bosibu ha o robale o dula o nagane ka yona gore ei mang hampatle mang o etsang ha se taba hao eno ke ena ya tsebang gore o hlwetseng ha se ntho ya motho a sa o batle mme a yo o batle wena yena a e moje motho eno ya o hlweileng bamamedi ba bangwe ba e buile ntlha ena mme ya bobedi momamedi wena e ba le moedi o so bone mo mamedi re motho yo na ha o batle fela re I will play along ke ha ke no mmontsha ke nweleti ya ha ena ke a rapela mamedi tlashwa o tlile ka captain ke se jile ka play ke le ka rapela o tlatsa maya e ba le moedi re tla o pata a ke re tla o pata ngwana mme o so bone gore motho yona ha o batle empa ha tla o fa di sweets ya o fang a tla tshwere dinwa mapodi o anwa ngwana mme bona o tla tsamaya mme o tla siya bana ba o le batho ba o ratang ka sehlogo e ba le moedi e fa motho seo a o fang sona e nngwe ya botlhokwa mmamedi o seke wa bua ka yena ae ga ona le ena ga se poso ya gore ga o batle moshebe fela o tswe o yena tlwelela go mo o tsamang teng hei wa tseba mamang ga mpatle mamang jalo o mokenya gagolo puong tsa o tsama o bua ka yena mona rapela nna le lentswe la modimo le ke le ratang reng ratang dira tsa lona mme le ba rapelle mpa momamedi e ba le moedi ha e re rata wena tla o ntse le gantle le kae re teng he ye ko utlwe mona ke beikile disconse di ae ee anka gano momamedi ba palla gole le bo di-hak e o boima ka ntle ka mone sa tla e go jwang o fa hak ae morata ntse le mane ga wa motlhoya wena fela morata le mane gore mo no mo o leng teng ngwane so a nna ke na bothata le wena fela ema mong neda mme ya o qetela momameding tlogela modimo a o lwanele ntwa ya gago a ke re wena a o sebe letho mme modimo wa bona wa tseba gore ga o etsa letho phetetso ke ya gae wena ithulele kgutsa fela motho ya o tloile ntle le lebaka o ruta gore o be le maatla o itsebe o mang o seke wa fetoga motho ya mobe gobane motho yo mong a le mobe ee se ka tshwana le ena ga sela kobisa le wena ka mono se o qala dikobisonyana tse ae ga o ngola eng di-social media le wena se o ngola o kobisa ke ya mobe wena se ka tsamaya mono leineng eno ya gae o a itsebe ithulele meke ratile bogolo ba mamedi ba e buile ntweno velo ge matlateng ho khutseng banna thula tswa ngwana mme o ye mosebetsing ka jeno ka wa ufuwa ke yena mosebetsi o le basebetsi mmogomong etsa mosebetsi wa gago a kobisa mamedi e mongwe o buile mare o nang kobisa vele le go ya kwana le kwana ba atlage ga ke o kobisa obaneng e ya mootla e ya moja ntho eno motho a o thotse empa ga o mofa se a se batlang o arabisa o etsang o etsang ore yes ke motshwere mamedi re ya leboa re felela mona ka jeno mme re buile taba tsa botlhokwa tse agang tsa bophelo tse e tsagalang maphelong a rona re leboa ba mamedi botlhe ba kgonneng go kena mamedi le wena a sa kgonang go kena ngwana mme re ya leboa re felela mona re tla bua gape o sane le nakong e tlang empa re ithutile ra eletsana ra beana gantle mo mamedi ke ya leboa ke mang ya golang ka jeno re molakaletse ka tlwelo matlhonolo mmogo le ba bararo bo tswang ba gopotse mo mamedi e bala mafolofolo motho ya a o kekebe le Jesu Jesu mora modimo ya neng a fodisa a fa ba a etsa gore batho ba je ba lapileng a etsa mehlolo ena ya lefatshe ka batho ba ileng a ba etsa gantle a ba fodisa diritsa tsa tsamaya itsaya sefapanong ba bangwe ba bona ba ne ba le teng ba mo tshwela ka madi ba bangwe a qeta go ba fodisa ba potela ka mane a yo ne o rata botlelebampe empa mo fodisitse wena o mang o lebeletsweng o tla ratwa ke motho e mongwe le e mongwe e keke e be ngwana mme ya etsala ipee gantle.

0: Veli o je ke wa tsosa ke ga mane ka eso ka matadie le ga mane ke mo ha u tukane tse bo tukane ke o tswantswa masharabeso e tsaile ba tsosa ke thabiso tukane ka mona ka digedi tone go pumuna
1: tangi ka veli veli a ka re ke ba tsosa hle ke tsosa ngone ma mthimkulu ka kopisi ke tsosa me ma mo jale fa koloi ka kopisi ke ketelle ka o tsosa mkhono nompi mukwena ke ga batswe batho batsosa ke mapatata thank you veli
2: yo ya chestrata hashtag abatswe batho ambololo ka rata o tsa piti molefe ke mkhani wa ntorontoro be ke titima ke tsa makantoro koibo be ke qetella ka mfana ka Bloemfontein ke la rato kheswe batsosa ke chila chila mo free phumelela themba lihle danko
3: Mvolimvololo. Ke tsosa Mandela Mohapi o sebetsa Joel Maine. Sam Mokwena o sebetsa Joel Maine. Ke qetelle ka William Matsapole o kamana ka Winback Makeleketla. Ka o fela batsoswa ke Pita Mohokare ke ra batsoe ba phatsime. Dango.
4: Hai Velveli. Eslo sa o ka jono beli emela thoko le sega sa hao sebele thoko beli ha batswa ba khatsime ke a thabo masilo ka man ka tlhokopo ke re strui ka mo ka matatela me ma Afrika ka mo ka losotho le tsela tso phatsima gauta ke sirika sbuke
5: o just rata o pitse ke pitse a gore ke batso se ba phatsime ke tsosa le le mabota o ka botshabelo section C2 ke tsosa mampo ira ka ku ka mana ka botshabelo section C1 ke qetelle ka o tsa eke pule mabena o ka mana ka F section botshabelo batho bana ba tsosa ke fusa mapakisa ka Boston thank you tya ka
6: ho tso vedi ngwaneso e re ke batsosa ke tsosa tsitsi magalanyane ka mana ka twaka ke re tatsi ka tsoa ngwaneso ke tsose basebetsi mmogo le nna ke re ba theolang ke re le bona ba tsowe ke sa leba le family ya ka yotlhe ya magalanyane mo teng ya ba tsosang ke tshediso magalanyane a re ga ba tsowe ba phatsime thank you veli
7: taute strata mbolisto mvololo maopholo marumo ka Pretoria e re ke tsose bana ba latelang ke mme wa ka ka constata ke mme mini marumo magongwana ke Osman Bindalepo ka ona ka maokeng ka Kronstadt ke petele ka morena Ranthiba ka mane ka Kimberley maopho le marumo ke nna ka Pretoria thank you for this to
8: lo golo go e le ba tlo fela ba ga go go mphiwa ke mo gana ma go e dinga tau ta di ya mo re ba o dinga mane ka fiki magallane ebe jere ntate tini ke jone rampa yoo o kela e digoro la lakwangoo ketelele ka motlala ka gago ka chinsiwe binoo ke a kokobe
9: dumela mvololo nna ke kopela Leboang Makausi katlo le mahlonono bophelong modimo wa mopate kgatlhanong le digale ba bolotsana ke nto tsosa mofumagadi wa ka ena ke motshedise lekopa ka mona ka matlhakeng sa setgone ke nto tsosa ausi wa ka ena ke ausi itileleng anatleta pulela ba kopelwa ke zanele lekopa ka mona ka matlhakeng clinic sa setgone ke a leboga
10: kgotso mvolisto mvolisto a kore ke kopele ranthako mothobi o ne a ola ranthako mothobi ke gae a beeletsatsi le monate mothobi ntse ke le ka ona ka mone ka lady brand ke tsose ausi wa ka ke mmatseng leraka ke tsose moaisane wa ka ke ntate sampi ga tshiwo bana ka fela ba tsoswa ke leboga leraka ke power ka ga e ka manyatseng ka mane mvolisto thank you
11: mvolisto dumela go gola Leone Moloi ka mane ka Motheo College ntate ke re a gole a bone tse dintse ngata be ke re streama tumane le yena a tsoe ke re morena makweteng le yena tswe ke ketelle ka ntate Rampai ha ba tswe batho ba kopelwa ke memamoloi ka mona ka Hope House. Thank you very much.
12: Abdimvololo le kae o seng wa letsatsi Godman yaka o bua le ke moele mo epic Lexdop Donning Drain. Abdimvololo ne kopa material fasting la qwaqwa mabolela phameng ke tso semme motswadi ya ntswalang ke di makatso lena mofokeng ke tso sele mochana ka lena dula mono mabolela phameng ke thela moepi goyi ke tetelela ka otso sa mofumadi wa ka ena dula lusaka ke di eketse moepi poshia ke re batso web timvololo ba phatime tang ye timvololo
13: hey mone mone mvololo mone ba yo sotse ka Kronstadt but beki ba phatsimi sisang letsatsi la ka jeno ke mohale tebogo sehurutse my lover boy le re filwe ke heletse Elizabeth Mathabela sehurutse she's my sister Randfontein le perseverance to be a ka Freddy Swap. Thank you so much.
11: Oh testarata dumela dumela dumela dumela mo smartatsi go botsa sa bana ba latela go botsa matsebo ka mo di feng ke tose ntatu pa ke magele ka mo flashback go tla ba tsau to sa mo le ka nwa ka ke mo le tango
14: optivel khotso ke re ke kopotsa sa maono wa ka ke be ke mo di sena ke ma moya jinet matsaba dira ka ke tso se le sela mo fuke ke re Richard Mike so ba le masilo ya na municipality ke qetelle ka Anton Mutiwe ba kopela ke de zere ka bona ka Brandford tanki ke lebo
15: khotso autostrada a ke tso se ntate tshokolo wa mathebula ke re mentsidi qetela ka ntate Alex ke re hela ba yeso sekelteng ke le shebile ba tsosa ke molefile kwa loud ma R70 khotso autostrada.
16: Good morning Belly boele molebo Hentomeng ke rata go tsosa tumelo talane ka le different ha mpona o ntitsa mangwane ke tsose phelo ndola sa ona mo le different ke qetelle ka mo fihlisane ona mo ne le different e ba le tsatsi le mna tele kgolo kwe bye
17: ho tsobeli ke no vula mazeboko ka mona ka petsana retse ke kopotsa sa batho ba ga go balatelang ke tsosa pontsho mokwena ka mona ka petsana retse ke tsosa lefaso moloi ka mona ka petsana retse ke qetelle ka mantsebe mkhonazi ka mona ka petsana retse ke ga batho ba batho ba tsosa ke no vula mazeboko ka mona ka petsana ke le bua pele
18: o ma volovolo volisto ke mo so yo wa to sa u swaka de bohang kwatle ma de ribek start ola velkom ke mo ga jwa tso tse o nyetse wa kwatle ke tso se last bona ya he so gaitse ya ka ke anti tso tse ka mona ka pomolong ola hena ma qetele ka mamano wa ka ke mme wa ka motho ke mogatanga pelo ya ka ka ofela ke mamane khantse le kekela yena o nyetse ha makolo mamane khantse le kekela a tseboge ga morata ke mme wa gona mmamane o wa rona o ee mvololo papitso tese phomolong hena mane ke moo ke moo
11: mela dibele gatla ke tsose bana ba latelang ke tsose nomvula matsheboko ke tsose mme wa ka mapontsho mokwena ke tsose mme mokwena ba ne go tshwa ke pontsho mokwena ka mo kapetsana re tse ke a leboga tsatsi le mna dibele
19: hi veli hi ke laka sa o tsosa khazi tsaka tsena tsela tela taelo sibusi dikotsi matlele le misa ramphen ke ba khani ba inthogontho ba tso swa ke mamsi sibusi ka mona ka polele a thunya rovel ke le bua vele
20: ke le bua khaitse dia ka mame dia re kwa le se di dumela dumela
21: ke mwana me
20: ke apela ka ka bopi tsantle wena
21: eh mwana me ntikeleka
20: eh ke mangoletsa le kae
21: really ugale pane ka gara motho wa ke ga ngwana mme
20: shabo ngwana mme
21: e ya ke ba tsotse ngwana mme ngwana mme a ke tsotse makgotso le tshaba a le ko Grandstand ke tsotse ntefetsira a le mafura bo ntfonte ngwana mme ke tsetele ka resto a le station 7 porch ke a le bo ngwana mme
20: ka le bo ngwana mme tsa tsile manati le se di dumela retele ga mme
0: Gete.
20: Ya mme wa ka ke mangwele tsa le kae?
0: Ke mampho ma khetsa ma tele tsa ba chicha.
20: A ba tswe mme mampho?
0: Ke tsa ga itse dia ka go tlhala makau mani class top ke ke senta to ka nta te tenel makau. Ke tsa ga itse dia ka ke thaba makau di. Thank you bololo.
20: Mme mampho tsa tsile mana dikile buile.
0: Lena selang bololo.
20: Mamedi aske o sia nako e mashuma mararo metsotso ka mara hore na ya bona ke nka ba bararo ba o qetela re ya mana ho tswang di wa idumela.
1: Ila bololo. Ila ba bololo kulo.
20: Hela hela ngwana mmedi ya va.
1: Ngori tso tso tso.
20: Ngwana mmeki mandaga jeno nthodi monate.
1: E monta bona mo podi podi la ka tibela ka mo bona maybe ke di le tso go ya le ke ke se kre ke di le bona ba ta bolisiwa
20: a wa na be ho jwa lo ka nete a re ithlokomele bana beso
1: a re tsopela bo ri tsofe a ke kere makadelo ka bana ka ba ko dira makadelo tsia ke kere sporo ka yo ka bana ka ba le sporo ka ba le tsia tsia tsia tsia tsia ipotela ka ka tsela le bogele ka nane ka tsela le tsela ka tsela le tsela bolisiwa
20: Rena ranti ba ke ya le bo ngwana mmetsa tsile monate.
1: Thank you for it.
20: Tsebele tso ke le sedi mo mamedi mo eng dumela.
1: Ngana to.
20: Ke a pela ngwana mme.
1: Jire ntate.
20: Ntate ke mangwe le tsela kae?
1: Ke ntate to bo ga mo ga tshu ne ntate.
20: E ya ntate te bo.
1: Ke mathe ke mo reng ke tshale hala PC ke tso sa u sia ka ke mantsho bo ke tshabalala. Ke khutla ke ke ma tsheke ke la mo te story ke tsosa mo ga ka le thobi tukane le ga itse ya ha le re bo ile putane ta te ke ga ba tswa ba phatsi le ba bele le mpro go sa feleng
20: da de ke utlwa so le tsile le we
1: a o nna ga la tsike tsile le ga ke mo ga tre ga ke re bona ga tsama isa ba
20: a o ngwana me sebetsa ga monate le lona renge mo ke ya le bowa
1: e ya nda se ke le mo sentla le mo jeng ka batho
20: Tangi ngwana mme banke handle tsa tsile monate.
1: Tangi ndate.
20: Tsebele tso ke le sedi mmomedi dumela.
22: Dumela veli.
20: Ka re tele ga mme.
22: Re tele veli.
20: Ha monate mami.
22: Eh ya so tsuri zwendi yo ka mothabo welcome straight in.
20: Eh ya khaitsiri aka.
22: Ba ke ba so se se. A ke re ntate Peter Thomas ka mo kamelodi fijina atswe. Ke re ntate Morana Malapoleno ka moka express fijinia. Ke tetele ka ntate Fikile Machangase o kamane ka versus Brony ke a gola ba sebeditse hantle ka weekend bana ba boloka bana ka fela ba tshwa ke zondi mo thabong welcome city aba tsweveli
20: ke le bo mme zondi wetsa tsile mana di gaitse di aka
22: yena tsweveli
20: tsweveli tso ke le sedi mma medi dumela
23: wa tsela veli
20: ha itse ra ka ke a pela o pela ba ngwena
23: ke tsa ntle
20: re ya le boa
23: u bona mana ne a be le mo tepele mo peng ke kopa ho tsosa morakane ra photo mane mangopeng ke re motlang ra photo hona mo mangopeng ke qetele ka ntate se foko ra photo ke ba tsebo go skutsa ba rata ka mo ga ditshere thank you very skutsa rata
20: rata ke nna skutsa tsile mana di bye bye
23: bye
20: mamedi ku nga lo qetela dumela
24: ma police to
20: ngwana mmele ga ntate
24: tell guy in police to
20: ama nadin da de ke mangoletsa le kae
24: Wale siti mkwana vipiritu na antatua.
20: Ndati mkwana ziaba tuwe.
24: Kitusa mtsolwa ka roja mtimbu. Kirele mtsolwa ka senkadi. Katele ka atsolo mkukoto kire batuwe. Avele tatile minati mvoloro.
20: Ndati mkwana ziluwe na ibalele tatile minati ndati ya kire?
24: Kile wila ulo mvolisto.
20: Deita dea. Mame dirifela mwona kajenu ka neti kadikupo. Wena ya holang rola ka letsa ka tlo le mahlonolo happy happy happy birthday ho sane mma me dire tlabela re ofa monyetla mona ho le CD FM re ro batsuse o kupele le ba hola re ke na mona
25: ka yane ho phela le diretsana tsohandi hwae
26: wake up everybody no more sleeping in bed
25: lena nung la dikalaneng le mvololo
20: Mamedi ho fela ho le jwalo hore ke na ho tswang di ho imetse sengene mashuma mabedi a metse tseletseng pele ho tla horani ya bohlano. Mamedi le fapa la temo ntsetso pele ya dibaka tsa mahaye le merero ya tikoloho le kopa di hwai ka ho fela hore mamedi ba fadimehe haholo nakong ena ya serame se matla le maemo a mabe a lehodimo. Tshebeletso ya boemo ba lehodimo e fane ka tlhokomediso mo mamedi ka maemo ana a mabe a dipula a kenyang mehe matla hore banna a re tlhokomeleng jwale le lefapha ba le kopa dihwaitlhe hore etsa bonnete ba hore phoofolo tsa lona di tshireletsegile. Mme behang leitlho letsatsi le letsatsi ho bana ba tsa boemo ba lehodimo Afrika Borwa hore na maemo a lehodimo a eme jwang. Ho bohlokwa bo mamedi jwalo ka UI hore re hlile re shebe maemo a lehodimo hore ba reng a eme jwang ka jeno sana eme jwang bakeng sa tlhokomelo le ho netefatsa hore mehlapi ya rona e hantle le ho lokisa bodulo bakeng sa mehlapi ya rona. Jwale ke tlhokomediso mo mamedi e tswang ke lefapha le re tswelang pele ka nnete ho hlokomela le tlhatlhobo ya bongaka ba diphoofolo tsa lona le diente jwalo jwalo ho thibela le ho qhoma mafu a mang diphoofolong jwalo ka maemo a lehodimo a le tjena. Jwalo ka re o etsa bonnete ba hore diphoofolo tsa ho di bolokeile empa etsa bonnete ba hore tlhatlhobo di ba teng bane le mafu a itseng a ka e ba teng bang o hlokala hore phoofolo tsa ho diente ngwana mme diente. Mme lefapha la naha le tla tswela pele he mo mamedi hore le hokane jwalo le makala prof dihwai di kgothaletswa hore ba shebe ditaba tsena tsa boemo ba lehodimo mo mamedi. Ke temoso fela le tlhokomediso e tswang jwalo lefapheng lena le matla la temo ntshetso pele ya dibaka tsa mahae le merero ya tikoloho hlokomelang he bana beso le Freistata mono Gauteng Northwest kae kapa kae mo mamedi hodimo Northern Cape ha re hlokomeleng mo mamedi jwalo ka re utlwile hore le ka jeno maemo ana a lehodimo a tla tswela pele ho ba mabe re tswa mona.
25: Kanyane ho phela le diretsana tsohang dihwai.
26: Wake up everybody, no more sleeping in bed.
25: Dikalaneng le mvololo
2: mamela dikalaneng le veli molomo manda o fikelela bora go renya bobe ke la go renya bohlano miso police di fm.

0: ke le buile kgaitsedi ya ka o tshestrata mamedi ha re le kole hore re tswa ka difengwa makumane o sengwana e bile re gakola beke
1: ena ga tsebe le gore ntato wa gona o patuwe kae jwang
0: se se thi ho file se a le moya sa ha o tlo ga selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le keletso e mo ifo o mo fumanetseng yona a thotseding maponesa a le shume le metso e medi a bolailweng a le tshebetsong a hopotswe ka sebeti le boitelo ba ona tshebeletsong ya naga ya sehopotso e neng e tshwaretswe Union Buildings Pretoria maobane re tla bua le Save the Children South Africa ka polokego ya bana ka morago gotlisetswa ha banana ba babedi ba lemong tse tlase mona lapeng Afrika Borwa go tswa Malawi mo goneng go hejwa ka bona Afrika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mabetseng makhumane le le dinageng tsa matšhaba dumelang lebelephele nna le bitso la ka ke mmantshiwa mofokeng ha re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya botlhano.

0: Tumela hlama mera tsabela tso ya le serie FM na ka le bitso ke monono ka monono Monday ke sentse a khuru merisa jwalo makhubunga FM 87.7 so 106.6 megahertz o di na letse e tsola matsatsi a supileng ke 2026 tsola ka metso tsi tulela tseno ye le shumela metso mihlano ka mora ho ra ya botshelela a tsho ba re sentse re itukisa ka mafulufulu ka wikemisetsa thwasa o tsebe hle mamedi hore moifo o felletse ka jeno ho latela mafelo a beke re tswang ho ona a dipapadi tse ngata le pula e ngata le serame se se kanakana a o ska ba tshwenyeha ka jeno re hle re ditshwere di ngata di mothangwana jalo ka moifo a makhumane ba latlha ba o kalla tsona o tlwamane o reng ya botlhano ba di siile kwana o reng ena botshelela a o rona he re tloenka re lo ya gela mane o reng ya borobong ba bene se bele tswa serie FM a re wotle o swantse o tseba gore bo gwatha motho ba teng ke lenaneo la gao lena re a leboa ga o dutse le rona ka leno ke ho a madile halo
1: le shumela batsetsele se fela metsotso a re fela tse ora ya botshelela the biggest about

0: bete ka morwalo le tsa go ba le hara ba mamedi ba thabisang ba o ba barata ka molaetsa o monate le le hlaso la kgetho ya bona ena ke thabo go le sedi FM ke molelwa
1: hello thosa le ba tshwara ke nna matshidiso ne re di ka mona ka Soweto ke kopaleng kgwathele mme wa ka ka mane ka phomolong hene mane ka madichakane e leng manyaredi ke kopa le nkgwathele ene ka pina ya Janesh featuring Hit Boy ngwanaka ke kopa le mojwetse gore ke a morata ntse ke morata haholo fela
2: ya ngwana
3: manyaredi manyar
2: ka pina monate ya ngwana e tsamaela monate ha mpe tsamaela monate mamedi
3: Hola o itse te ile ka kole tsono la bona le sola le generate.
2: Eh.
3: E kwa ele mo matsatsi a mabedi. Ah ntate. Bone betrice e panya pa.
2: Yo na e se. Ke tsoe
3: tsa.
2: Ho ho, be mabedi a re bofumane mme a re bofumane mme ne re le ka o mo. Fela he mo la tsa o tla fitla. Pina ke yena. Ah o kopetse jwa lengwana ha e ka.

0: Tshwenya. Tahoa Breakfast Show, Kholisedi FM.
1: Dr. Tadisa Matakena, Mwetu Aruna, Jaloka, Mantaha, Omo Lomo. Dr. Tadisa Matakena, Mwetu Aruna, Jaloka, Mantaha, Omo Lomo.
2: Dr. Mata? Lekae wena ngwaneso?
3: Ke tsena kae?
2: A Anthony Lukile mafala be tsa tsama ile hantle.
3: Mafala be ke a bile hantle ha go le ke dibetsa ba tsukana mo ntlela la le ba thapo ha be tsa show.
1: A wa re le boya go lohle wena doctor. Hey, taba ke buang ka yona e bohlokwa ha go wena doctor. Hey motho na lo kopana le mathata o tsama le motho a hlolehe mona. Ba bang ke bana bana le bo lifula o wa doctor. O tsebe jwa u fumane jwa le motho so sa tsebe ruetsa jwang. Taba re buang ka yona e bohlokwa ha go.
3: Go jalo batho ka tabena ya thuso ya pele ha motho a na le tsietsi ka pahla ile kotsi e botlhokwa go le gore batho botlhe ba e tsebe. Ke a tseba gangata o tla fumana gore dikolong ke gona mo rutang haholo empa re tlhoka gore e tsebe motho e mongwe le mongwe a e tsebe gobane kotsi kapa tsietsi e ka tlhagela motho ofe kapa ofe. Ke akgona ka lebaka la nako go na le mabaka a mangata haholo batho ba ka ifumanang bakene ba leng boemong boo batlana ba fana ka thuso ya pele. Hang pele go ka ba fumaneha ditsidi tsa bophelo bo botle e ka ba ga motho e ba o tsile kotsi ya tsa madi kapo ga motho a geile go agea gona e bolela gona ga setlhwatlhwa e leng disiza ka nako tse dingwe agea ke ga motho a ka wa fela a nyabelela ke a bena nang ke akgone botlhokwa gagolo go batho ba na le lefuba tsekere o tla fumana gore motho o sa bonagala a na le boroko bo bongata a shathetse o na le lefuba tsekere mme ke gore mamedi ba tsebe gore gangata ko bane tsekere le tlase go feta ga tsekere le godimo gomme ka ba ga de motho a ka gangwa e leng choking ga golo bana ba banyane empa e etsa gallo batho ba bagolo ga motho a tshile kapa motho a gobeile kapa motho a tsamokola ka kgola keseo ka baka la nako se tla kgonwa gore tshabatshaba tse itseng fela tsa botlhokwa tse potlakileng.
2: Ei, ke a gola dintho tse tharo kapa tse tlhano tse motho a tla tshwanela gore a di gopole ka nako eo a tsamayang le motho kapa a tlhaelwang ke tsietsi ke dife tse a tshwanelang go di etsa pele le ka tatelano ya tsone.
3: Ya botlhokwa go lesheba gore sebaka seo motho ena a leng go sona se bolokeile le wena o mo fang thuso ya pele o bona gore sebaka seno se bolokeile bana ga o batle o qeteletse le wena o le tsietsing o leka go thuse motho ga e be motlhomongwe a le sebakeng se motlhomong ke motho a nang le sethwathwa wena o dima molelo kapa ke motho a tshileng o mo fosa mo sebakeng se kotsi ga o na le bokgoni bo jalo. Ya bobedi ko go sheba motho enana gore na o ntse a bua nang ke ya neketeng o tla mo phaphatha ga e be o bonekana ga a kgone gore a bue o bodisa ka lebitso ka gore ntate nne ga o bona gore ga a kgone ga a eme ga na pele ga e otle ga a babele ke mane mo bileng ka bua le bone se fitileng re reng mona e ka nna gore pele eno ge tla re a etse CPR jalo mona nang mo go tla buang teng ke ga de motho a ka kgona gore motlhomongwe wa bona gore nka hema wa bona gore wa gabela fela o kgathetse kapo mohlomongwe wa tsholeya empa o ntse a shebile ya boraro ko gore ga e be motho ena o bona gore ga a arabele o kgathetse pele o tla gore o leka go etsa letho go yena letsetsa kapo go letse o batle gore motho a gaufi le wena a ka letsetsa 112 kapa 10177 mo Aforika Borwa e leng thuso ya pele ya di-ambulance gore batle ba atamele ga o ntse o leka go go thusa motho e bana ya e nngwe gape ke gore motho ena ga ebe o kgona gore mo befatshe a dibeo a patlame ka letlhakore re bitsa recovery position sena se etsa gore leleme le seke la kwala morago madi a ba le mokwala moya kapa ga ebe go na le ntho e ka ganong e tle seke ya wela morago kapa ga ebe a ka shata a tla seke a kwalwang ke mashata kapo ga ebe ke motho a nang le madi ka ganong kapo mohlomongwe a nang le mokola o tle seke wa kwala diphaepe tsa mohema e le gore o mo beye ka letlhakore e go tswa mo go se tswa go bona le baka ke le tsimeng teng gore a le ka ba ge ka ba solege mona mo ke re ha motho ba o na le sethwatla ka bo o na le disiza ba tla tsoka mo le gore la ha ke mo somo o ntse a go ntla ba ke ba kenya le tsoka ha le ba ke ba ya nna na ba ya masula ba ya tshipi le khaba go ba le khaba e ka etsa gore meno a ke a tshe ni me ba ba ha ke a kwala di thati tsa ho hema jalo ha tla nna be go le tsoka ha o tla nna o tsena go ka le tlhakore go tsena ke thata se se tsena go ntse go kopwa thuso ya pele ha le motho mo motho ana le ke ntse ka ke tshwenya motho ana le tsela tsikere haile mo someng a a gathetsa se dile matla a sa go bua a tsa tsela le tsiu di mo a ta a e tsa go a ne se a di se di tsikela ka pa ne se letho ha sa go ne go tsela ba le dipota di mo kwala di thati tsa ho rena ke bona ba batla ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: phanele go go di khona go di nne le tsikirela ka nna pa na e tlile le ha ba ntse ba le ka o fumana thuso se di ntse kgona go tsena ha ba motho a go dirile motho mong o ile go dirile ba ke ba bula le tsomo ka pa le dilo go dirile ba tla nna go ba itse go le skena ya tsamaya ba le tshwara o tlile mme wa hai ka go ba le tshwara ka mogolo ba e ke kengwa ya tsamaya ka go le skena tsidilwa ya kana ke mabaka a mangata a go le sekisho le taba ya nako empa ka ka ka go tsedi ding mo ha motho a tshile ba se ba go ba ya tshi di two paste ka ba motho ka ka mafuga le lo jalo ba le tselo ga hang hang ba be ka go le e tshile ba le se sa tla tsane tsa phallang a khodile empa e seng ka a itse ba se ba le go ba tshi lo di two paste mafuga ba di ke tsa go be go le tshwaetso ga go be e ne le mo tshisono o di ya go
1: so hala ke ba ka tshisa pele ya potlako Dr. Thabiso Mbatha ha re di be bona a re kopane hape bekeng e tlang re bula haholo
0: ya le bua bana le di tshute ne ba tshile
1: ba be di ke tsona tselo tsanga ka rona manta o mollo mong wa tse ba jwang ka pa jwang re a mo mema ka kwano fana ka ditaba tsa bohlokwa le ka jeno o entse fela jwalo antle di ba hlohora ke a bo supa re ba lwa ditaba.

0: eso kanye bonwa Kentucky Tuesday ena
1: stop
0: fumana maka a le shome a go go ka 129 ka
1: stop it
0: me o boloke 44 randa 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chelete eno
1: stop it I like it
0: wa ithabela che o irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le melawana le dipehelo
2: Kgotsi, ya tlala kana tlo ya ho ebe o tsa jwa.
3: Hey, ke my way chomi. Ke boloka ho fitla 40% di premium insurance ya ka koloi. Kgwedi le kgwedi. Bophelo bo fetuhile.
2: My way insurance.
3: Ihlile. Ke se ke na le tjhelete e gutlelang ka pokothong ya ka. Ke ntatela pe ke bile ho fetuhetse my way. Jele re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore re na le tjhelete eo re e sebedisang thontse hore re rata mme re phela ka tsela e ratwang ke rona.
2: Di boloko tse sa feleng.
3: Tsena.
4: Batho ba nnete, makoloi a nnete, di boloko tsa Needy. Bakeng sa khutu, iya ho myway.co.za. Myway ke ra insurance ye weseng wa bophelo. Ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di premium di fihlile ho risk profile ya hao. Kuna le melawana le dipehelo.
5: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng. Moo ho renang khutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7. Ka bakena ho SABC Plus app. Kemulelwa
6: hele hele le basuthu ba hiso le rato la dipompong ka tshedintsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekuku e bona ditole ana ibe o seroki o motho ya tellang ka mantswe e bile o ikhantsa ka puo ya hao mamela ditaba tse monatikitse le sedi fm le o tlisetsa ke mollelwa poetry session mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke o ingodisa ka o romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya whatsapp e leng 079 758 5066 Let's say the FM, Kimulelo, hashtag Kimulelo Poetry Session.

0: Amanda chega nesse Area FM. Amanda! Umandla! Ke Amanda Black. Sebele tsenya le Area FM. Tsenya le shimene metsi supile ka morao ra bo supa. Amene re tlo sheba hore tsena tsa maimalo di modie me joang horeng ene ba o sa tsoka ne rao amaela hla ke mogatlelo wa bobedi wa thagoa. O re tsile thoa sa le batho kana. Tlokomela hle re kgwedi ena loetse hlola matsatsi a makae a supileng ke 2026 wena ya sekolong ya hantle o diretse ka ntle ka mona o tlo itlokomela le mo hatang teng o hate hantle ka nthe rona ba dipalangwang ka kopo hle a retse bonete ba hore ganna hantle ditsela tse ding di batla di chikeile ka lebaka la pula ena entseng ena ka mera tsebele tswa seri re tlo utlwa gona sephalla jwang sephepete ka mogana ko e sa fedise mpelo fela he gona le poetry session kwano tsebeletsong ya lesedi FM poetry session are tsa tsena sentse retsa kgoeletso hle ka mona ka go tlotharwa le kwa ke a letseba le talente ya lona bana re batla dithothokiso tsa sesotho re batla batho ba tsebang ba pala ka mantswe batho ba nang le letlotlola tlotlontswe ao bana we ao mamedi re ka thaba ho lotle ingodise ka kwano ka Gauteng ena ke a gola gatiso o tla utlwa gona gatiso e tlo ba neng fela re ya kopahle ingodiseng ha go lokamana ka Gauteng le wena ka mono ha utlwa re nka tla ka to hatisa ke batla ho hlaela marang rang ha go lwa Facebook ana le balatedi ba feta 1.2 million nka thabela ho hlajwa lo maqhepeng a bothwasa le bokhada a mmamere tsebeletswa le sedi etsa jwa nka thabela ho hla ho SABC Plus ba neng twena e golo yena ya dithotokiso lona ka mono ka bo Bramfontein ke a letse ba bagotsi ba ka lona ka mono ka bo Yeovil ka mono ka bo Hillbrow ka mono ka dibakeng ka mono ka bo Spruit ka mono ka bo Tembisa ka kwano ka Soweto re a tseba hore tabena ya dithotokiso ke ntho e kgolo le dikolo mona UJ nka thabela ho bona boemedi ba UJ boemedi ba VUT nka thabela ho bona boemedi ba Vets ba UP a ke le hlaheleng ke le tlo bontsha hore le motlotlo ka bosotho bona ba lona le tseba puo ya bolona e bile le ngola dithothokiso ka puena ya marena ha re etse njalo kena fela ho le Sedi FM maqhepena rona ka ofela o batle poetry session o ingodise mo
1: ha be fela jalo khaitsika ka bateng bona ba bangata ke a tseba ba tla etsa fela jalo ka re kopile bile ho poletse le eto la rona la le bakamane ka bali re santsane re le bono rona kgwedi etlang ena ko ya tsama kgwedi etlang ya soka qetella nthotsa hao kgwedi etlang re ya tsamaya mafelo a kgwedi etlang ho le bakamane ka bali le eto le golo la le Sedi FM ke la ga qala ka Mauritius ha rona ke station se tsaba le mosoma wa tle kwana ba re tseba boss jalo ke tlotsa ba le ba mamedi ke le bakamane ka bali ho tla ba monate hape re a tshisa boss le Sedi FM le hohle mona le hohle ke ne ke le ka mona ka Sharpeville mafelong a beke masuna papa antate monna gotla mane banna go le monnate nati ka mona ka Shavasi o di all white ka masuna papa ka mona ka Shavasi le monnate go tletse ba mamedi ba rona ke santsane ke tsho ke a hopola ke ne ke tshwetsa thwasa mona ke beke fitleng re ikoqela ke re hey monna what's ba bo northwest bo valley mona he ba re qetetse galene batho ba rata le Sedi FM ke a bona mo ke tsamang ting ke ne ke le khuma mane Stilfontein ning ke le sedi fela gane re tsama le dibudi tseding tsa bo motsweding FM motho a bona hore ye le gato le
0: batho ba rona
1: valley ting gaitsedi a ka
0: re
1: gola ge tseba hore valley ke le Sedi fela ho lo tle ka mono ka Shavasi Sharpeville bana ba itse le batho ba Shavasi Sharpeville ho ratua lesela o ska makala
0: tlhana
1: ha ba se besa khaitsi ya ka se ya besa bono se ya beswa khaitsi ya ka jwale vale ho thule batho ba baholo khaitsi ya ka go tlwa gale kwana ke batho ba tla uletsa wa bona go seta seke
0: ba o qoqela
1: o tsiba motswalo wa mohlowa lucky
0: la ke motse ba hantle
1: le o khona o pala o apaga GTI
0: yeah
1: ha ba la
0: ha ba e khanna
1: ha ba khanna we ya pe ha ba la tshe lo malo ha GTI ai vale ya ga de ba me sa ba le botshwato o tima
0: le modumulo
1: la le bo ke fitla ke tsa botshwe ke khala botu a pere se ba ja ke lo ba bua fela ba aga ai khona ke motshwato khala swa le mela o tsha o bo jwa tsalteng
0: ba me ba o jwetse go bona engwe tshe
1: ha o bo jwa tsalteng
0: ba mo khoya na engwe
1: ke la botu a witshile mane ai ke di gatile ga a
0: ke
1: le ba botshwato fela ba Agabe sa mutela wa tsiba le lo tsela tsa ya sola tsela le grema ska mutsa.
0: O santsaneng a tlhona.
1: Ska mutsa jwan. Ba se ba bela botsa botsa so ka rara ya bo supa e ruta se pete se tsama jwang re mathela ka bane ka banga u metro. Ruta re banga u metro ho rengela ditsama jwang. O se ba di khang ho rengela banga u metro tse ditsama jwang khaitsi ya ka.
2: Ke le tume di tsaya pele ba mamedi ba tla go re ka so ta se pete pete manga ho se pete pete sa ona se phalla hantle ha o tsitiswa ya letho re kopa fela mo di go botsa di sa sebetseng teng ba sebetse ba gani ba rona ba di sebetse jalo ka for wait stop ho na le mengoti e mengata e ba tsweng ke pula le teng go kopa ba ile hloko ha ba feta mo ba fokotse le bilo o tswa mo ngwane so se phalla hantle ho tla go kopa na ho tsane ke a lebo
1: are lebo ya go lokgaitse di ya ka re lebo a itwa sa ke tsebe ka pa ke tsebe di aparo ba na ke di bone tse tura tsela go ka ba tshe na ba be ba tsola ro a tsiba ke bokae
0: na go tla ha motho a sa ntsa o bone nye o na pere ke re na pere na ke ipone tse ski
1: hai hai hai
0: go ke mamma ke re ja le sietsa
1: hai na ke
0: ba re a se o ke 12000 ke re se kipa
1: hai thosa
0: le kipa se le seng
1: a le khang
0: ke thelo
1: a le tan tshwagala
0: mmo ja he o tlo ya e
1: 12 nyala fe a dale kha
0: ke re se tsa ha o tshe sa se a ubutswela ka mafatsi se bola mo futsi
1: ai banda rute e fela ha o la le yona o la le yona na batho ba di gata
0: ke re na ha o fufuletswe ka mahafinse a butswela
1: na ka go boka tina
0: na tsetse mo futsi
1: tsa go ka tsetsa le ke bole ya kae le ntle ya le la 200 hai khola banda Are the City of Joburg router ke bo khile ba fa tsa sa fitela ka mane ne ka e kurulena o se ke bo khile ho renya City of Joburg ke tsa ba jwa ka tsira ka
2: a ke le ba ha ba holona ba tsukara le tswasa mo ho le ba mamedi ba le City FM re sa sheba ni le go tsi ya dikoloi mane Midrand ho N1 northbound pele ha Ellendale Road exit re kopa ba khane ba hlokomele mono ho tsala le ho Sandton di tlhulane ho M1 north pele ha Collett Avenue go tsena isiti sa palo ya sepetepete go tloga ho Kilane Bend le Glenhove Road mo go nna galang teng ba gane ba ka sebedisa ditsela tse mabapi ka M1 North re na le go tsa dikoloi ho M1 North ho qeta feta town interchange le yona e tsa sepetepete se ba matla haholo ho ya ho Dabuteka Bridge le Empire Road exit ka Parktown mane Maritzburg na le go tsenwa dikoloi ho N1 northbound pele ha Maritzburg exit ke kopa ba khane ba se komele di bakeng tsena ba etse bonnete ba hore ba fokotsa lebelo se pete pete sa rena se bona hala selematlakalang lagte ho Main Reef Road le Church Street ho jala le Karen Park Ridge ho Jim Fosher Drive le Bears Not Deer Drive mane Soweto se pete pete se matla ho N12 East le Diepkloof Interchange le ho Golden Highway le R554 ka le high ate mabona ala ho lang se pete pete tsi le taolong ho Klipriver Drive le Rifle Range Road ka Tarfontein Karen Park Ridge mabona rona ro bile ho Jim Fosher Drive le Bears Not Deer Drive mane Emerensha mabona tswile taolong Matianong a Julius Road le Perry Hedgehog Avenue le ho Joburg CBD mabona rona tswile taolong Harrisonburg Marshall Town le City and Suburban ka lebaka la area power outage le kopa bakganni ba sebedise ditsela tsena jalo ka matshwao a ho ema ka ba banke melao wa di points men ke a ka lo tsa pretty pretty ring ena ba tsakara le tswasa re le JRA ka tlhaba
0: kolo bile wa nngwe so bele letsatsi le monate mamela o le tsena butla re kopane le kobedi mogeseng re tsebe o suthela DJ Lee Voice a rutla hore ka mona ka ikurulene se phalla jwan se pepepete kobedi khaitse ya ka re boela re wa mo lehle ho etsa lang ho renye
3: ke a le bua khaitse diaka mothati wa ba le phallo ya se pepepete e batla ile matlamane pa ke ntsa se ba ka sa hero daily wage wood bo bulu tseleng ya lebelo le farming and trim o le bile bo ya maharanga Ielands interchange le mmila o tswang M2 e leng ba vumile vila ga re bua ka Golden Hills interchange tsela ka hantla fatso entse tsela pele ela hloko mo ganne tle mo ma bona ya ala ola ntse pele pele tsa le ntaolong e ba le tshwala o MIBD a re fana ntse ba ka a re buisana ka moso re le boha EMPD ka tlale wena
0: a re le buile wena kgaitsedi ya ka o bele letsatsi le monate ke nakwa Ashuntwela

0: Ena ke nako ya ho thahwa ka tsa dipapadi. Manta ho fihla ka labohlano ho lesedi FM. Hashtag ke molelo.
1: Tsabela tsokile sedi FM tahoa breakfast show mamela tsabela tsokile sedi re kgwedinya botshaba hape re kgwedinyane e re khothaletswang re ka nnete re tsebe naha ya borona re be ba hahlaudi hona na henyona ena ya borona me hore na o ka mona ka Gauteng o ko shebo a le ntotsengata bo cradle of humankind and bo Villa Kazi Street bona le dibaka tsengata ka nnete bo apartheid museum bo saibono e una le dibaka tsengata tse leng gore o ka ya ho tsona gore o be mohahlaudi o bo ise le bana gore ba ithute ka nalane ya rona a re le Afrika Borwa le ka botshaba ba rona ka ntie ka bona ka Freistata ka nnete le petjo ke lona leno la gore Freistata se province o fetwang ho yona ke province o huang ho yona jwale o se ka le ka fetwa go tloša batsona tsa tsa makufe ya ka nqena fela ho hora ya brobedi fela ha jwale a re shebetsana tsa dipapadi ka mo di bapetseng ka teng mafelonga na be
2: a re kere dipapadi ga itse ka mabedi ga letse 0860003084 0860003084 a re bua le tse re bua le tshwasa le chepate a pejana mane ha re kena ka nnete siwelele a se bapale hantle ho hang motho a holo shebile ba bapetse maobane fela ditlatse tharo ditsamaile makhosi ka nnete o na le ntho e mokwetlisi a e pheha mono o na le ntho e mokwetlisi a e pheha ya no ya ka nnete makhosi a ba sa lahla bolo ga itse ka ntho ane ya o tata o lahle ba bapala ke bona boitshepo dibapadi ke bona boitshepo dibapadi tsa makhosi tse di sena boitshepo siwelele teng ka nnete ke mathata goalkeeper mane o tshwanetse re batle sethibathibane le sa pele sa le sa Botswana nna ka nnete a ke so mmone hantle yono ana kene mafelong a beke aa a ke ba tlubua maka ha ba le papadi entle ho hang potsane o na boiphihlelo ba potsane ha hloti ho dula bencheng ka nnete re sa tsebe fela mokotlisi ke ena a tsebang wa bona o ka ba bapadisa bashemane ba batjha ba fihlang wa etsaeng wa etsaeng wa etsaeng ha o lwanelwa dipoints tjena ho batlahala batho be kgale ba e lwana
1: ke number 15 ne kapa siwele loko
2: ke khola ke 14 ke khola ke 14 mo ha itse ka mga papadi tse hlano ke di ntlhatse le shobela motse mehlano di ntlhatse le shobela motse mehlano siwelele na le ntlhatse pe
1: ha ke mathata
2: ke ba rona bana na re bua tsena o bana ke segata siwelele le sedi dubelang yela
1: hallo
3: japoya
2: ha monate boso
3: ya bua le ska ka tsimba le
2: ngai thank you bra yaka
3: o tsasa o
1: wanchi tsira pala
2: ya ya pecha
1: ba itsoka bashima
3: ba pecha bona
2: sina no ba tla hanya bana bona le buitshepo le medle le mani mone le na le mathata ndlovu le mabuye ka ga jwale ba kopana ba tsiba ba etsa
3: ya ke se bona bana la bana le nkhele bo bo nyilo wa bona
2: ke se dia
3: pe le ya sandown se tla le mana
2: sandown e tsaba
3: ke
2: tla le mala yona ke ya tla eng ya o bone ba batlile ba bapala ka o lekane
3: ke shebile ke nya ona maongane se ha jang go
2: tshwenya fela kotsi ya bona yona ke hore le ha papadi go no se setse bo 4 minutes ntate le 1-1 ba fitla ba tla ba re 2 ba kotsi ka ntlo
3: ba go tsama ke ba go phanisa yela ne
2: yeah
3: ke tsinya la ngane ba o phanisa mara yona pele ya teng bua ne tsa hae
2: ya wa bona game ya bona le Pirates ya le loba loba
1: loba monate
2: ha ho ha ho ha ho
3: le loba kotsi loba kotsi loba kotsi ni kwa di hamogeri tsa bo ho lo
2: e le lwana am picking ba le mosbul da ka di hamogeri
1: ni di sabona
2: shapo boso no thank you bra yaka le se le dumela
4: o tong khata le ka ile le tsasa
1: ha to di lutile papa
4: le te di ba le mahati la kwa chu
1: thank you la papi
4: e chi si ava pala
2: eh
4: ba ntse ba tla ba pala le ka kana ye seki
2: eh
4: yali ha ka ho ka ba ba ke motho morao mo
2: eh
4: ba le tsere glai
2: eh
4: Eh, mo shemane no a sentse faise. Ola nge ke mang ke tsela fa ola lisa. Ka go rie.
2: Eh.
4: Eh. Lo le tlhomele makhosi ka go pa le teng.
2: Eh.
4: Tsena ta tsama tana.
1: Enzo ntate per.
4: Enzo.
2: Vela o bone suelele se batle se gutla.
4: Hal ntate. Mo shumane ba ha botani ena mo di.
2: Se batlile se gutla suelele ntate.
4: Ka ne ka ke tsena la mo ka ba ntse mo. Mo mo ka shumane ba ga hai. O le di le ke papa di ka tla di bona.
2: Ntate mo happy.
4: Ele wile ba ba le so patira mo nate.
2: Ya, ntate abzozo. Ese di bona.
1: Ma meri mo entme.
4: Hey, nonza shapuzo.
1: Eh, ke tsona ho jwang?
4: Ta mo nate man tidi mesinya ku nyako.
2: Ta o boso.
4: Mwa tsuba ke ba ka bua le ke tsalo mo tavale tshe mo la nne o shebetsa mo nna ke bona se ke le ntse ke kutlwana.
1: O mo go le mo tshwaedi.
2: A o ntse tabetsa o be sa ta ke thotsa lona.
1: Mo tshwaedi.
4: Tsala ta ma o ma tavale tshe mo la mo o be sa ta. O bana go tso. Pa pimpore ke nna 016 ke kopo bua ka pore tse mara ke ka sa pela ra feta.
2: E se nya.
4: Ba ka bona ka ntle mo na mo tshe ba pala le la tshu. Ke ba pitse 0 0 karase ene tina no re nka khuta le 3.3 mara so tlira 1.0 ha tswane mara iko ra ba fitla ho nna ka mo ka 14 pate ka second leg ke ona motho ka nne ke ba tsela
2: ha ya ditse tsena a ditse tsena ke
4: pa mpafela le nge ka ke tshopeng kwa ya tsebo re eish ke pa ditse mara fela
2: ha na itse ha ke bona hore di bapetse ka ho lekana kwana ha ina khutla ka mona team yane
4: e ka tshwere karase nete fela a le fere bo le di process re di ntseng ka mo ka scoping party ka arena
2: ha ina khutla ha ina khutla
4: e se re tshisa tsena no re kala ka bana a ke tsebe re kala ka sala ntse ka pore kala ba mara o na le mo a tlo khelwa ke tshupa mo ha ra bona ba lobe ke la tlo ka ke sala ntse ha wa le bona ona mo
2: jaloka ke a tsiba mo molatedi wa Orlando Pirates ya ho le bile lentse le hapa ntse le bapala hantle ya holo fela yo khotso fatsa pirates ka pa ho ya ka wena le santsa ha le so kopane le di hlopha tse matla
4: thata se nnete fela gore ha o phela o sheba bua nnete re tshwere mo retsetso motho ke o na le papadi se ntsha tse ngata o batla ho leka hore a kopanye team mpa fela ke bona hore ka mokgwa o tsweng ka teng o na le mfano la mnyane wa number 3 ke o lantile mo fokeng papadini o mna ke ngwana mme ka di opane re re bua ka mphuthuma la sing na lwene ka bona ka re o a ka mara se motho a go rang a etsa nyeng mara fela o mna ke mfano lo go go bona hore o tloba bolo mara lo sala se re bona ntho mo khoshi sa mkala from the bench I'm keen from the bench I'm with the one I'm kidding wale le le re shebile mara re ka hantle khara
2: thank you boss ke 016 le se dubela
4: khara
2: boss o
4: ngenta se tsoma ka ukini ka mo
2: ah wale khosi
4: hey sa mo hole le khosi le hole le ga ke re ke se ini yo le ke mo
2: ai batle o khama se swelele batle o khama mao ba ba tlileng ka di points e ba tlileng ka ele papa di saka o le kana mao ba
4: ah le tanda ntse le ona pre papa eba para ka o le kana o bona no go thaiti le no
2: yeah
4: e ja uta papa ka ba ka tile fire mare kae kae
2: yeah
4: kae kae ja bona no tisa
2: to jalo ka le khosi o khotso fetso ya ka mo stopa sa o se papalang ka teng ka pa santsa ne le hlolo lo nyana na jwale
4: ah ke khotso fetse ba tsaka ha ba ka eta sala mo rao mo ne go di ga go rao mo ne ya ntse re le swa ke khutsa mo ba
2: yeah
4: ba kwa le mo rao ma ne go tsa me dile mo rao fela ba kwa di tsa nyana di teng sala mo ma go tsa kwa le no
2: fela ke bona ka re boitshepo ntho le ntse ke bua le thoa sa kere a o sheba makhosi a sehlase di bapadi ka re ne di lahletswe ke boitshepo mana ana jwale ke bona batho ka gamba tse ba baetsa
4: bo bona re khona go tsama ra o thu a o bona ka mane ka re se be re ga khutla ba go tsile thu ga khutla ga kwala ya a bona la boitshepo bo di makhosi
1: khosi falai
4: makhosi falai
1: ala
2: ya o hopo tsa le se di bela
4: ee tata
1: lele
4: ee le kae mo
1: o lukile ho ya
4: ee le kala se mo
1: ebe o di phamisa jwang ka bo yelo papa ka pa horeng
4: ka bo yelo ngwane
1: a bo yelo
2: ee batlile o bona mathata o he
4: a ngwane se ke di nana le tshepata motho a kona ba ngidi yona ha re bone ka mesitsa botse
1: Ke tsona tse ba yang se hlopha ka mosing ha jwale. Ke nana yena yona e tshwanela o lukiswa boemong ba diqepe.
2: Yeah.
1: Ba ne ka le ba le mashimane bona ba etsa
2: ba le ka wa balwana fela hey.
1: Yeah, man boemong ba

Now mucha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tsa bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Hai ba ona le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba ona le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.

0: manta ke monono Monday a o mamediki bitsa jwalo ka mafulofo eke o santsa le ten till the baby ka tla tlo re jwetsa hore ho lena la ithlabolla re tshwaretse difeng ene ke thutse ke shebile ditaba dinahanyana tse dina ke dinaha tse ngata tse leng hore di bonahala ihle di tshwere ka thata di tshwere ka tauka ditlena ha holo tabeng ena ya taolo ya melata ka nako nngwe Afrika Borwa a kwano ha re bona dintho di etsahala o tla fumana e kae kare ke taba e ikgethileng ya kwano Afrika Borwa fela e se kae kare ha hona nqengwe mo etsahalang empa mamedi a o ka thula wa sheba Saudi Arabia bekeng e fitileng ke gola ba tsamaisitse melate ka bang 15,000 bekeng e fitileng fela mme ba ne ba shebile tabena ya batho ba tshela madiboho ntle le molao mme ho bona yetse hore 58% ya batho bana ba ileng ba romellwa dinaheng tsa bo bona ke batho ba ileng hore ba tswa naheng yane ya Ethiopia mme ba hlile ba tshwere ka thata ka tabena ya twantsho ya melata e keneng ka harana ntle le molao kwano kontinenteng ya Afrika le teng ho ntse o le jwalo Tanzania president ya kamana ka Tanzania Samia Suluhu Hassan ke e mongwa ba etapele ba dinaha tsa kwano Afrika be leng hore ba shebile melao ya ho thibela hore melata e kene dikgwebong tsena tse nyane tse leng hore di kgonwa ke boholo ba batho ba dikojwana di mahetleng mme o tla tlo tlokomela a se kwano fela mamedi le dinaheng tse ding nthwena ya hore batho tshwantse ba kene ka ranaha ka molao ebile ba ikobele melao ya dikgwebo tsa dinaha tseo.
1: Yes. Card. Yes. Mm. Yes.
0: Mm. Ntho ena ya hore e be ho etsuwa fela.
1: Ha hona na ha e batla.
0: Maafrika Borwa ha bua.
1: Ha hona na ha e batla.
0: Re le Maafrika Borwa re bua jwalo ka maikutlo a Maafrika Borwa. Ba re melata e senang ditokomane.
1: Ha hona na e batlang batho ba senang
0: ditokomane. Ba ke Maafrika Borwa. Ba gutlele dinaheng tsa bona. Ba tshojwa. Ha e bua ke Maafrika Borwa, ho thwe ke le hloyo la melata.
1: Yeah.
0: E ba ye tswa ke bo Saudi Arabia.
1: Ya utlwa.
0: E tswa ke bo Spain. Dinaha tse ka reng Botswana ba kenya molao wa hore di salunu, di spaza shop le di
1: ebetsa
0: batswana fela.
1: Ha le be ile molao ka tsedi ya ka hona le batho ba tla o lwantsa le sena molao. Male mangwe tla iketsetsa jalo ka hara. Tatuli baby.
0: Tatuli baby. Hey, santa bela jwalo le litu.
1: Tlot. Hey, ne ke le masuna papa.
0: Shabi,
1: ke suna papa ntate re be sitse tlolwa.
0: Wa bona ke sibaka sa maemo jwang?
1: Ai ke sa maemo tlolwana
0: se. Sa maemo ntate.
1: Se hlokileng sa maemo tlolwana ho le monate ka mo. Ho na la use kopane le yena. Ai ene o ntwetsetse le bitso. Jwale o re ke o tla o jwetsa le kopane. A re ke mo aisani wa hao hantle. A re mo jwetse o kopane le mama jwale ke lebetse tlolwana ke nthotsa busu ga le bala.
0: A se fegile. Ha re ke fegile.
1: Hey,
0: oh, fikile o tumme ka mojae. Fikile. Fikile. Ka mojae fo. Like ba bona go betse mafelo ga nabeke. Fela fikile se re tse ba tabaga.
1: O mo jetsa lo o ntse ba. Hantle ke he. Tsone ke le betse tholwane ho se monate ba rata ka vale ka motho lwane.
0: O ka ka notebook no ba ngole fa.
1: Ke ne le ke ngole fatse.
0: Ha ina dipokota ona matla ya te. Ha tsone mokotla wa ona te. Ona pe re so motlenya so monya so monga so motla pure.
1: Ona. Hey, wa tsha re o ntse ba. Ke motho a jwa tholwane. Hai motho a hantlampe. Ke go jwanga ga ke re ke skeleme o shapo hampe motho le rutlwana bothata ba e fela go
0: o jwang tholwana
1: ka di matsuki
0: ha wa ga di putso
1: ga re
0: o jwang tholwana
1: ga bothata ba e ga ga le tentse ke ri ha e go ki ke ra ga pi di sala re le batho ga yana e motho a ka di ka di matsuki ri che e go tsisa le hantle
0: emere ya mashala e so go kile ka je
2: he twa sa bo bua di emere tsa mashala go sa bula go sa ke tsa mashala kwa ne ya kwa ka di memera mashala mo
0: emere
2: ya e so fete
0: mo plastic nyana ya di tapole ke re o long ka di mela tapole tse thago mogo ha ona di tapole ka mo
2: ne ke le mo a isa le bo a ka di masechabo ka ofela
1: go eh
2: mwana ke na o no tu ke tlo ka di mantho tamati le eie ke re bona o ka di
1: masisha tu sana mona o tsantsa be le ba isa le ba jwala ha go thusa le ba le
2: ene ba monate le phela monate
1: ha ya ga ha di so sa rona
2: ha ya lo ya ha tso ya ka tsotsolo
1: bu di so ka go mitsa mashuga nna o ga tatso ke re mitsa mashuga ke ao eh ke mashuga la pembu
2: yo na na bu di se skana
1: no Bo mama ba thabila pula ena tsena go ba bang re ya kwata o bane ga tseba gore hey ke mathata fela
2: ah ke mathata batho ke batho ke a tshaba ona tefetse ke kae
1: hey monna le ke na tefetse tholwana jwale o tsebe ke sa thawele ya ke ke moqibelo ne ke le mo moqibelo
2: eh
1: ai ke tla tswa ba phutha ntate ha ke tate tsika
2: o no bua o le kae se re bona ke ka simona na se shabo se hantle ke ba ke ba isefe eng
1: eh
0: wa tsela o bua hantle thona ba tsubana ba tshakela mahabo gone ba ise se sha
1: ba no bua le
0: ha ke dumela na lo
1: ha o bua mo ene ke ne ke tsama ka vele e le tla kena e ka la
0: e tunusi
1: e tla kena e tunusi
0: e tunusi se tate e ke e se bile kwa
1: o tu bua se se holo se teng motswadi wa
0: e khantsa di care
1: au tu nusitse tate
2: le le le tsenga le mabo go dona se le ke le feditelo ga ke na mo no etse
1: tshe a o bua nne a fela le tlanqeta se ke fella vale ya o lo tshe ke tla feela ke tse ke feta in a ka e ta fela
2: Tata malatele le tsamaile hantle lona.
0: Ha monnati tuli monnati wa o bakala peng ka mane ke lo bona o sua ka jwalo ka kamela. Chele ke reke.
2: Eh.
0: Ka bagolo go ya ke reke.
2: Ke reke.
0: Ai go tla re gothetse tuli man.
1: Amen. Amen.
0: Ka nne. Ne motho tshwere ka thata. Weekend ya.
1: Amen.
0: Weekend ai khonega sebetsa tulwana man.
2: Ka re na le
1: ntlo. Impanya.
2: E jwa. Ke fite o amen ye. Ka pa le na le ntlo le fite ke
0: Ai, ere re fitise o tla
3: fitse. E bang ona na o roke ka wa khona o lefella leqwetha. Na na hape. Clientele Legal, e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Di sonetsa Boxer Price Knockout se fetwe reka Ellis Brown Creamer 750 gram kapa Nestle Nespray Milk Powder 400 gram ka 49 rand e le nngwe. Cool Baked Beans 400 gram tse pedi ka 30 rand. Di sonetsa pedi ho moreki. Boxer Price Knockout.
0: Tuli baby!
2: Kele bote mwifo le momamedi wa lesedi FM kajeno urtakir buisa nelibala ba Gauteng Tourism Authority me ba amohela spring me batalosa ore bo hatlaudi bo chaba li dipalangwang etlaba yona ntho ya bohlokwa mwena mo ba amohelang spring teng jwale urtakir tuto urna ibe sena sebolelang ho baeti batla etela profensi ena ekastena le ba dulang kahara yona ntle mo nohe retlaba le motho ya qhadileng ya etsang kgwebo mona ho batsha ba ikemetseng re tla bua ka gatello e banteng ho batho ba batsha hore ba iphumane ba phela bophelo bo tshwanang le ba metswalle ya bona qetello mane he batho ba bangata hona jwale ba batla pheku ka hohle hohle mafung a fapaneng jwale ba bang ba bona ba sebedisa meriana ena ya setso ba bang ba sebedisa di herbs jwale re tla ke re tlo sheba hore na ebe dina le kotsi efeng dipiong tsa hao ke tsona bana beso ka bokhutshwenyane tshe patu tshwere taba e tshesa mona bana beso na ga ela fela ka pelinyana
1: a dina ne le le holo
5: ke ya my friend too
1: dina ne le le holo e tlameiletswe mo
6: itse mo
1: ya itse bona
5: tshe e ka hona di dipetho ka mane ka bokwetlisi ba siwele
0: wena tshe patu ntsho ke njwane
5: ntse ke le ka ofata fata mona e hle kare monna eno le tlhono no ba meletse ka thoko empa ke batla gore ke tle ke fuma fuma ne taba ena hantle e felletse empa fela mothati ngona e kare ke taba mfuto jwa
0: a kwa e fate fate che party mi bile ke lakatsa gore ke rutloge boemo mbo eleng gore qeto tsa di chelete le theko ya dibapadi tshetlile a holo tabeng ya botsamaisi mokwetlisi o tshireletsa jwang mo e leng gore sephetho se budget
1: ei gobae mo re senang budget re sa kgone go reka dibapadi
0: ga e matleng a mokwetlisi e sele ka botsamaisi
1: re be re tlo tlhoka gore setlhopha se bapale hantle
0: eke a ke batla ke re tlo e bua chepat gobane taba ya ditukiso di-ferbieterings tse tswang go sele le teng e ba le bathata hai ba go sele le teng re ka lukiswa ke re botsamaisi botla
1: batla go
0: jwetsa ba tla go
1: feditsa fela yo makaditse tabanyana e rutlwang
0: tsha monyenyetsi o
1: monyenyetsi o
5: ai wa tseba hai hai amma ka o opela o singila ka bua mona ke re ke bone tlwaelo ka mora ba papa di bapale di coach tsa di tlhopa tse pedi di editle ba buisana le bogadita
1: hai e tsama o ba
5: hai tsama o ba
1: ene a se motho a jwang
0: a o tshola khantsela
1: ka paona utlile bohloko bana ke ina hanne jwa lokare a ba nna ka pa utlile bohloko a se motho aka setseng interview
5: a yana ka ba di a se motho a jwalo ke le tlonono ke motho ya ikobela melao ya papa di ya bona
1: I fela che party ke sa tshwa tsiba likinye na house na hape di tsamaya ka di-sponsor e a le sa reke dibapadi wena chepat e le gore o shebile go bana ba banyane ba ntseng ba tla ba gola o tla ba le mathata
5: hei yona e jalo chairman e batla batho ba nang le experience ke nthwane ile ka e tlhalosa ke bontsha go bopotsane bo mang ba ke ne ka golong ya bobedi setse metsotso e ka bang letshole metso metlhano o no bona ule a ba le phapang ne ke ipotsa gona gobaneng a sa qala ka bona
1: ai banna
5: empa ga re shebe ke tla nne re tsa bonya letsatsi ne re netefatse go feta
1: e fa tlo na chapati fela ga ya le bo wa rutlisetse mo mamedi taba tsena ga le bula ho
5: kiota

0: FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle. Ha re itlhabolleng.
1: Re itlhaboleng ke manta ha re qala beke mo mabede motle re qala ka mafolo folo meke sense go dumedisa kae ka pakae mo mametseng a tshebeletsena ya lesedi o le hona teng re kena lenaneo lena la itlhabolle le bitso la ka ke tholwana moletsane ha ke tsamaye ke le mong maletsa sisi jake ke motlhophisi wa lona ha DJ La Vie Iliana ya tlhophisitseng mino mo mabede motle e ka ba utswile joantsa tsile bana ba hao ba tswa hantle ba ile sekolong hantle molekane wa gao yena o ntse a phela jwang batswadi ba gago na o se o ile wa botsa bophelo gore na ba robetse jwang ke ntho ya botlhokwa gagolo eno mme ke kere ka metlha tsotelela batho bao o ba ratang mme e tsa bonnete ba gore ga o ngongorei ka dintho tse o kekeng wa di fetola bophelong ke mantswe ya ka maatla ano ao o lokelang go a sebedisa letsatsi le leng le le leng dula o thabile re ko amogele ka pina ya tswakae waka ke ma

Komiti e ropong metsotso ka mora hora ena ya boropong tsebelesong ya hao ya lesedi mo mamedi motle rutlile he hore dibakeng tsengata maemo a lehodimo a ntsa tswela pele e ba a phodileng dibakeng tse ding dipula di ntse di tswela pele hona jwale itlhokomele ngwaneso itlhokomele me motlakase he motlakase ha uturi. He motlakase wa tura mo mamedi motle ibile ke bone hore ba ntse ba lota hape hore motlakase o nyuluwe ka 8.8%. Re tlo kena kae ha taba eo e ka tshaelwa monona. Re tlo kena kae mo mamedi motle motlakase wa tura jwale le wena lape mono ngwaneso ruta le bana ba sebedise motlakase ka kelo hloko ha ho sena dintho tse sebetsang o sa di sebedise tsena tsa motlakase etsa bonete ba hore di timmele di gizara ha hona ntho ja motlakase jwalo ka gizara jwale batho ba bang ke bone ba se ba e hlalefetse ba itima ba e laita ka nako eo ba itukisetsang ho tlo e sebedisa e ba bolokela motlakase setofu bo diketlele ha o etsa tee ha o hloka le hore o tlatse ketlele ya tee metsi ketlele metsi o tlo etsa kopi le nngwe ya tee etsa bidisa metsi a lekaneng fela ha re thusa nentle re bone hore na re ka boloka motlakase ka tsela efeng ae motlakase wa tura mo mamedi motle wa tura ka nnete jwale o ka hla wa ipotsa hore na ha e le mona batho ba na le disebediswa tse kanakana tse sebedisang motlakase ke kgola tse dingwe so bile o nagana gore o ko o di fe nakonyana o gefutse ka tsona gannyane o seka di sebedise ka moo motlakase o turang ka teng ga re tlhokomeleng tlentho tsenyanenyana tse ka re thusang gore re boloke motlakase ka malapeng ka mono ga re etseng jalo.

0: Ah, ene le dipina e monate ka nnete. Dumela hle manyelo e nyana aka.
1: Dumela mme mathe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse ntla re tsibona mmago.
0: Le nna ke phetse hantle haholo bana baka. Le ka jeno he, hona le pali e monate e o ketlang ho le phetela yona. Mme yona he e mameleng ho bane e tsamaya ka tsela ena. Ona le nna, ene e le ngwana a le monto ka monwana lapeng labo. Ene e hlile e le thatohatsi ya mme wa hae le ntate wa hae. Jalo ka ngwana, ona le nna o ne a hlola a bina pele a ka tseba ho bua. O ne a hlola a binela ka marameng dipina tse monate tsa bana, ha ntse a ya kwana le kwana. O ne a hlile a rata pina ya koyetso e mme wa hae a neng a hlola a mminela yona ha ne a robala.

0: tsatsi le leng mmewa o na le nna o ile a kgutla a kula haholo mosebetsing. Ha yena o na le nna a ne a sa le monyane mme a hlokahala. Sena se ile sa tlisa masisa pelo mona lapeng. O na le nna o ile a kgaotsa ho bina. O ne a tsoa a hloname ebile a sa bue letho. Ntate wa o na le nna le yena o ne a hlolohetswe mohatsae. Mme a boetse a hlolohetswe ngwana wa hae ya neng a dula a thabile eo o na le nna e kileng ya e ba ena. Yaba o nka qeto ya ho kgutlela moo mme wa o na le nna a ileng a holela teng.
1: Ke sona ka o na le nna mme Matshepi. Ke hobaneng ha ntate wa hae a sa mo ise social worker hore e bue le yena. Mohlomong maemo ana a ka fetoha.
0: Kani?
1: Mme Matshepi.
0: Ana ke maemo a boima haholo ao bana ba bang ba teanang le ona bophelong. Empa ke na le tshepo ya hore tsohle di tla loka ngwanaka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Sebaka seo mme wa o na le nna a holetseng ho sona se ne se le setala mme se tletse bophelo. Ho ne ho ena le lethathama la dithaba le diphororo. Miru e teteaneng e nang le melatswana e phallang e ka sitana le dinoka tse tsamayang tlasa dithaba le maralla. Fatshe lena e ne ebile e le lehae la diphoofolo tse ngata, tse kgolo le tse nyane. Ditlou le mangau, ditshepe le maeba kgorwana, ditshwene le dikolobe muru, le dimilione tsa dihahabi e ka sitana le dinonyana le tsona dirurubele. Nako le nako o ne o bona dibupua tse fapaneng di kena ebile di tswa ka hara dipalesa, dimela le difate.
2: Ke le ka sa ikang ka be ke le moo le nna mme Matshepi. Le nna ke rata tlhaho haholo, e thusa ho phodisa kelello.
0: O bua nnete Hloni ngwanaka. Tlhaho e etsa dimakatso tse ngata bophelong ba rona jwalo ka batho e ka sitana le ho diphoofolo. Ke ka hoo ho leng bohlokwa hore re e hlokomele ka dinako tsohle. Ha re tsweleng pele he ka pale ya rona bana ba ka. Mane ka hara moru o motle wa Naisna o na le nna le ntate ba ile ba ikaela lehae le letjha. O ne a hopola hore ho ba mona sebakeng seo mme wa hae a holetseng ho sona ho tla thusa moradi wa hae o na le nna mmoho le yena hore ba fole. Hoseng ho hong tjena, o na le nna o ile a nka qeto ya ho tsamaya ka hara moru ona wa Naisna o mme wa hae le yena e leng kgale a mmolella ka ona. O na le nna o ile a hopola dipale tseo mme wa hae a neng a hlola a di pheta tse buang ka matangwana ao a neng a hlola a sesa ka hara ona. Difate tse telele hadi tsa Yellowwood le dibupua tse ngata-ngata tse nyane tse neng di motsheisa ka hona ka mona ka hara moo. O na le nna o ile a fihla ho se seng sa difate tse telele sa Yellowwood se neng se le hole le lehae la habo. O ile a nka qeto ya ho phomola hanyane ka tlasa sona. Ha ntse a itshitlehile ka tlasa sefate sena, mantswe a pina ya kweetso e mme wa hae a neng a hlola a e bina a fihla kelellong ya hae ha bonojwana.

0: la thula thula me utlatla o se
1: ona le nna o ile a tsosa maikutlo ao e ka mme wa hae o ne a mo kopile ka diatla tse mofuthu o ile a kgutlela lapeng a tletse pososelo sefahlong sa hae mme pelo ya hae e tletse thabo o na le nna o ile a etela sefate sena letsatsi le leng le le leng ka nako e nngwe o ne a kgona ho utlwa lentswe la mme wa hae ha ntse a binapina ena mme ka nako e nngwe o ne a sa utlwe letho ketelo ena ya hae sefateng sena ile a fetola bophelo ba hae butle butle ya ba o qala ho botsa ntatae
2: letsatsi la hao le bile jwang ntate
3: ya o na le nna ngwanaka letsatsi la ka le ne le le monate haholo ebile hao le ne le le jwang ka jeno
1: ntate o ne a arabela jwalo ha bona phetoho e neng e bonahalago o na le nna ebe jwale ntate o bolelela ngwana hae ka tsa letsatsi la hae sena se ile sa thabisa pelo ya ntatae ha pososelo le setsheo se ntse se kgutla hanyane hanyane mona lapeng pina ya kweetso e tswa mane sefateng sa Yellowwood ile ya nna ya nyamela butle butle mme o na le nna o ne a se a sa nnatse ho thola ha ntse a ituletse ka tlasa sefate seo sa Yellowwood tsatsi le leng lentswe le monatjana le ile la dumedisa ntate wa o na le nna ha atamela lapeng e ne e le o na le nna a ntse a bina bana baka ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgona gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmogo le kananelo le tlhone sehloho sa pale ya kajeno ke sefe
2: o na le nna le sefate sa Yellowwood mme Matshepi
1: ke manyaneng a dula a shorile ka nako tsohle gona ke gobaneng
4: ke ngwananyana ya bitswang o na le nna mme Matshepi
2: o ne a dula a shorile ka gobaneng mme wa hae o ne a tlhokaetse mme Matshepi
1: ntate wa hae o ile a etsa eng go thoba maikutlo a o na le nna
4: o ile a moisa mo mme wa hae a goletseng teng mme Matshepi
1: na ketso eo o ile a tlisa phetoo bophelong ba o na le nna
2: eya mme Matshepi
1: ke a leboa metswalle
5: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bone metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
2: tsamaya hantle mme Matshepi
6: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotloke SABC Education mona ho Lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamedi e leshome le metsumene metsotso ka mora hora ena ya leshome tshebediso ena ya ya kwai. Wa tseba ke bone ngwane mong o ya sekolong mo mamedi motle o apere diaparo tsa sekolo o tsuba sigarete strate o tseleng e yang sekolong. Go etsagalang ka bana ba a ikgona tle he ha re hane ba di etsa ntho tseno jale ga o se o etsa mahlong a batho fela o letseleng o le ka ga uniformo ya sekolo ya sekolong a ikgona he batswadi mosebetsi wa rona o mongata o mogolo gobane ha re ka ithuta fela gore ngwana e mong le mong kwa gago gobane ka nna ba ntho ena wa bona o etsa tseleng ga a tse tseleng a ya sekolong motswadi wa gae e ka nna ba ga a tsebile o tsebe gore ngwana gae wa tsuba kore bana bana ka nnete ntho tse ba di etsang a kgona ke le ka utlwa e le ntho e morunang ka tsela e makatsang gore o ka ra uniformo ya sekolo o tseleng o ya sekolong o strateng o tshwere sekarete wa tsuba a khona ka gae ha iyo ntho ejena wa tseba ka baka gopola toloko yane e neng e toloka ka gara Madlanga Commission ha ke re ha iyo ntho ejena nke ba ntlatsitse a re ho hang ha iyo nke ba ntlatsitse kore ga bana taba le seo ga bana taba o mangwe ba shebile ga bana taba o na go etsagala next ga bana taba le seo ka nnete toloko yane ke be ntlatsitse gore ga bana taba noloko ke ba tshulo ntate wa batho a ga ikhona thule a kana ntaba no loko ya no ke bodi ka nditi ka re jo a ikhona ka nditi ke ba ntlatsitse ntate wa batho a ema fela a kana ntaba na loko hai ha bana taba hle yo bana ba rona bana taba shem a bana taba re rutlwe mo mabedi motle re tlo buisana le mo eti wa rona ditabentsena tsa batho ba khwadileng ke ntate ya ke mme ya khwadileng ya lenka ra kgwebo empa hem re ntse re leka gore re tle re mo fumane ha mfela ha re mo fumane re tla be re tsola pele le yena ire ke fitise taba ya bohlokwa ke yena
2: hele hele le basotho ba heso le rato la dipompong ka tshedintsaka ka tswela ka ntleka ema meemo ka ema sa metuku e bona ditole ana ibe o se roki o motho ya tellang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao mamela ditaba tse monate ke tsene le sedi fm le utlisetsa ke mollelwa poetry session mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066. Le sedi FM ke mollelwa hashtag ke mollelwa poetry session.

0: Hamidi e le shime le meso e meraro meso suka mrahora ya le shime le mosumong kina ko ya ukena ditabeng tsa Poseidon. Poseidon e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hare. Re boetsa peka jeno rena le Nthabiseng Mojaki ke ena ya tla re hlaba malotsana ka tsa bohlokwa tseo a re tshwaretseng tsona ka jeno jwalo ka re tseba ke ena fela. Ya tla re bolella ha ho lwanyane ka ditaba tsena tsa Poseidon. Dumela hle Nthabi. O phela hantle?
1: Ah, ke phetse kwa leso wena.
0: Ah, ke a leboha hle Nthabi, ke lebile haholo. Re o amohela hape mo mamedi motle le nna nne na me re lebeletse ho utlwa tseo Nthabi a re tshwaretseng tsona ka jeno. Ne nna ho ya ka nna. Ha ho ntho ya bohlokwa ho feta ho fetola bophelo ba motho e mong. Bopaki ba hore dipuisano tsena tsa rona di bohlokwa ke hore batho ba bangata hohle mona moo ke tsamayang teng mabua ka Poseidon, Poseidon Junior ha mmoho le Promin. Kapa jwang Thabi?
1: O jwalo Thuli wa tseba hohle mo re fetang teng o tla utlwa e se le ha sa re Poseidon.
0: Ha se Poseidon.
1: O mamedi re ko dumedise hohle moo leng hona teng ha ke nke monyetla o nahanyane Thuli. Ke o leboha haholo hore ke mpe ke bue ka dihlahiswa tsena tse mmatla le melemo ya tsona ho momamedi. Momamedi ga a tseba hore ho ipaballa ho molemo ho feta setlhare, mme o bohlokwa ho hopola seo haholoholo nakong ena eo bophelo bo potlakileng hakana. Mme bohle re dulang re le maphathephathe ho re qetellang re tshwerwe ke mafu a sa foleng a kang kgatello ya maikutlo, lefu la tswekere, mafu a pelo, phallo e hodimo ya madi le boima bo phahameng ba mmele. Tse seng monate momamedi ke hore kgale re ne re nahana hore tsena di tshwara batho ba baholo fela, empa ha ho jwalo hona jwale le batho ba dilemong tse tlase ba se ba tshwarwa ke mafu ana. Ke moo he sehlahiswa sa rona sa mantlha Poseidon se kenang teng. Poseidon ke sehlahiswa se ntshang ditjhefu ka hara mmele ya rona tse ka re kudisang. Batho ba bang ba re Poseidon ke makgofola hobane e hlwekisa mmele ka hare. Ha re nwa dipidisi tse pedi tsa Poseidon ka letsatsi, re matlafatsa masole a rona a mmele hore re dule re kwenne. Ha re hlwekisa mmele ya rona ka hare, re tla dula re matlafetse mme re phetse hantle. Jwale Poseidon e boetse e thusa ho hlwekisa madi ho thibela ho kwaleha ha methapo. Ha methapo ya rona ya madi e kwaleha, re ka hlaselwa ke bohloko ba pelo kapa hona ho shwa lehlakore. Jwale Poseidon e thusa ho hlwekisa madi hore ho be le phallo e nepahetseng ya ona mmeleng. E boetse e thusa haholo ho batho ba nang le phallo e hodimo ya madi mmoho le bohloko ba tswekere. Jwale momamedi, ke dula ke bua mehlaena hore ha o ntse o ithekela Poseidon ya hao, seke wa lebala maqheku le maqhekwana a rona hobane e ya thusa haholo ho batho ba nang le arthritis. O seke wa lebala hle momamedi hore Poseidon Junior le yona e ntse le teng bakeng sa bana, mme bonojana ebile e monate jwalo ka dipompong. Ngwana a ka fuwa fela pidisi e le nngwe ya Poseidon Junior hang ka letsatsi ho tloha dilemong tse pedi. Jwale ngwana, pidisi ena e tla monate fela haholo, e tla thusa ho matlafatsa mmelenyana ya bona e ntseng e hola le hore boko ba bona bo sebetse hantle, mme ba tla robala ka tsela e nepahetseng. Jwale momamedi, hopolahle di behelle mo bakekeng ba di fumana hangata hobane ka moo di le monate ka teng ba ka di qeta ba ntse ba ja dipompong.
0: O dula o tebeketsa bohlokwa ba ona dipilisi kapa marothodi a Promin nakong ena ya maemo a lehodimo a sa tsitsang hohang. Ebe ke hobaneng Nthabi?
1: Ke nnete Thuli, wa tseba ngwane.
0: Nthabi, ke ntse ke bua ke le mongwe. Potso ye ke e botsang ke ntse ke e botsa nna. Jale ke ile ke re o dula o tobeketsa bohlokwa ba ho nwa pilisi kapa marothodi a Promin nakong ena eo maemo a lehodimo a sa tsitsang. Ebe ke hobaneng?
1: Thuli, Promin re a tseba bohle hore ke sehlahiswa se matlafatsang masole a rona mmele. Ka hona momamedi, e bang o kula kgafetsa nakong ena eo ho leng tjena, ke hore o matlafatse masole a hao a mmele ka ho nwa dipidisi kapa marothodi a Promin. Promin e thibela di-virus le mahloko. E na le selenium, zinc le sutherlandia e leng leruma la madi tse thusang batho bao masole a bona a mmele a fokola, mme e thusa haholo le batho ba nang le tshwaetso ya HIV kapa TB. Jwale momamedi, o ka sebedisa Promin, ntse sebedisa di-ARV tsa hao, mme CD4 count ya hao e ka eketseha.
0: Nakong e fitileng Nthabi o re tsebisitse se hlaiswa se seng sa bohlokwa e leng Prozen. Ebe o ka re hopotsa melemo ya sona hape.
1: O bua nnete Thulu, wa tseba mafu a mangata a bakwa ke kgatello ya maikutlo ka ha re tobana le diphephetso tse ngata bophelong letsatsi le letsatsi. Jwale momamedi, ka nako nngwe o ka ikutlwa o imetse mme o sulafaletswe ke bophelo. Jwale ha o le jwalo, nwa dipidisi tse pedi tsa Prozen mme o tla ikutlwa o imolohile, le kelello ya hao e le tjhatsi, o kgona ho tobana le diphephetso tsa bophelo.
0: Ehem. Mumamiti rekela balela pala hao Poseidon, Poseidon Junior le Promin. Batla o leboha. Ebe di fumana ya kae Nthabi?
1: Poseidon, Poseidon Junior, Promin le Prozen. Di fumana ha dikhemisini tsohle naha ka bophara. Jwale mumamedi iphumanele sehlwekisi sa hao e leng Poseidon le sematlafatsi e leng Promin ka jeno. O seke wa thetswa hle mumamedi. Hopola ha e sa re Poseidon ha
0: se Poseidon halala, Poseidon halala. Mabidi Poseidon e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlwekisa ka hare.
1: Sibolla matla a dipidisi tsa Poseidon 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle. Poseidon e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Poseidon ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Poseidon ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Poseidon ha se Poseidon.
2: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maqa a le 10 a goho ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana meal o mong hape ka tshelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa ithabela. Tshe, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le mela wana le dipehelo.
4: E bang o nana o ruke ka wa khona o le fella le qwetha. Nana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
6: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: mametse tsholwana moletsane le nane ong la itlhabolle.
1: Babiti ba tseba ba itseba nako ena gore jale ke nako ya gore ke ba Facebook sa o kopela ba ketekang ka jeno. Dumelatlhe Osuli ka jeno go gola molekane wa ka ke Moshe Moses ke itshirile. Kopelwa ke mofumadi wa hae Maria Nyaredi ke itshirile. Ka mona ka Krugersdorp a re ka Budulo o tswa ka mona ka Taung Northwest. Ke re a re golele Mokwena tlhe ya bone dilemo tse dinga tse ngata-ngata. A tsamong hape o ke bonang molaetsa wa hae ka jeno a re Thuli ka jeno ho hola Mathabiso Sekolanyane, moradi wa hae Nthabeleng Sekolanyane ka mana ka Lady Brent le Thapelo Moholo ka mana ka Belt Fontaine. Ba bone tse ding tse ngata-ngata ba kopelwa ke Nani Chiba ka mana ka Botterville. Dumela hle Thuli e re ke bone o mong hape molaetsa e re ke bone. Yes, go fumane. Asuona wali kupo ukupa di chalita sa di UIF rekibone di voice note di tenka kwano hona leba rumetzing di voice note zabona re refitise wena mwabitu mwetle rebono rna kimangia ketikanga kajenu
2: tumela metuli Kamulang hulam mangano ka mangalang ato mo naman. Kaya ahule abon ito din tseng ka kupela kinswa motel.
1: Hasimo he re renke mong hape ya ring o kiteka tsatsila hai la solo ka jenu 0797585066 ya rona ya WhatsApp.
3: Dumela Thuli. Ke sarara makatsa ka botshabelo mona ke hudisa ditlolo tsa ka tsepedi e leng re ya le bua ramakatsa le itumeleng e monyane ramakatsa ba hole ke ditlolo ba hudiswa ke bonkgono bohle ka re le lokola ramakatsa di family tsohle di re ba hole
4: Tuli dumela tsatsing la ka jeno ho hola kabelo mosunyane yena o ka mane ka park section ka tlehong ke re ho yena a hole mahlonolo ke yao modimo a mo ikeletse dilemo tse ding tse ngata o kopelwa ke nkgono wa hae e le Matebo Sekopa ka mona ka Fixback
1: Ere ke fete ho mong hape molaetsa ko na hle ka jeno ho thwe ke letsatsi la tswalo la Ntswaki Elizabeth Mutsitsi o keteka letsatsi la hae la tswalo ka jeno o ka bana ka Bloemfontein yena kopelwa ke Matemba Kunene ka Senegal are ahole a bone dilemo tse ding hape tse ngata-ngata hle are re molakaletsa gapu-gapu ya mahlonolo tsatsing la hae la tswalo ka jeno ere ke fetele hodima katsofolotsi o santsa le teng re utlwe rona ka jeno lena re ka lebellang lenaneong la ditaba la imatlafatse dimakso dumela ngwaneso ke phetso-phetsantle
5: ke lebuile haholo mo mamedi wa sebeletso le Sedi FM le wena ke setse ke udumedisa ka jeno ho imatlafatse re fumana ditaba tse bontshang ha ile hore paki e ntjha ya mmuso e tla teka bopaki ka jeno nyewe kgahlanong le monna e o botlalewang e le kokonono ya letulana la dinokwane Vusi Musi Kat Matlala le baqusiwa mmoho le yena le kgotlele phameng la dinyewe la Johannesburg ho sa le jalo o tshenyo le menyenyetsi ya ditlaleo tsa ho se hlokomele ha mabitla a ho hlaloswang e le analane ke masipala wa Mangaung Metro ho bolela ha o sile mabitla ana a le bohlaswa mme baahi ba ngongorehile ka ba bona ditshelo tse kentseng molora wa bafu di tletse-tletse ka hare ho sesa seo sa bafu taolele re tla leba province ya Northwest ho lekola tshenyo e bakileng dikolong le meralong ya motheo ka marabe ya e matla e bileng mafelong a beke le dipula tse matla ka province ya Gauteng le fapha la thuto le ipiletsa ba batswadi ba entseng dikopo tsa barutwana ba grade R le grade 8 ba sa romelang ditokomane tse lekaneng ka dikopo tsa wesa online hore ba tle ba romele ditokomane seno bakeng sa ho fumana sebaka bakeng sa selemo sa dithuto sa 20 2027. Sena le tse ding ho lena le matafatse hang ka morao ditaba tsa hora ya le shume le meso e medi. Ke le buile ho le thuli o be le tsa selemo nate.
1: Ke le bohle di makso ke le buile ngwaneso. Mabedi ke meso so e mashima mabedi le meso supile ka mora hora ya le shume le motsomong. Le sa di FM mo mamedi dumela.
6: Le ga thuli.
1: Ke tengwe ka me.
6: E o bua le nne ba mo le ba mo indaba. Ke kopela mredi wa ka smanana molaba. O ya ho la ka ding qeta dilemo sengata. Ke ra ho la ho le.
1: Thank you make le bila ho la utla.
6: Thank you Thuli.
1: Bye bye. Le sa di FM dumela.
7: Hi Thuli.
1: Khotsa le kai?
7: Ha mona tle ka Thuli.
1: Ha mona ati.
7: E ya se tle tse go makabela ke. Ala ke kopela ba msuo msuo ke go yena ho la bona sengata ngata ka mona ka velo ka mo ka di hostel makabelo sa magata ka legato le tsa sile mona ta ke re thuli se ga mense.
1: Thank you hle makabelo wa bata my darling ne rena ha ne go maemo a tla fetwa ai khona. Ba re se be le bona ka rukwane.
7: Ai o ke tle.
1: Ke le bile ngwane eso le se di FM mo mabedi khoso.
8: Mama.
1: Dumela ntate o phila jwang?
8: O phila thuli.
1: Ntate.
8: O bona ntate moedi botshabelo mona.
1: Tsela pele ntate moedi ke mametse.
8: Ha re na le sedi, ha re na mixer, re na le 2 months re sna le sedi ke a kopa hle thuli.
1: Botshabelo section eng e fe mogotsi?
8: Section D M N L.
1: D M N le L.
8: Tanki thuli.
1: A ntate wa ka holokile ke tla fitisa molaetsa ona ba shebe ona bothata ke.
8: Nga be bo watuli.
1: Jale wona rale o nkutlile jwa.
8: E ba metse TV.
1: Oh.
8: Hey.
1: Thank you ntate ke le buile o tla.
8: Thank you motori wa.
1: Thank you ntate wa ka. Dumela.
9: Hela hela tuli.
1: Kaitira ka dumela.
9: A ntle ka tuli.
1: Ha monate ngwaneso.
9: Abona tuli anke ke ka manaka da bifa mola abuti tapolo mola wa hola sa tsila ka jeno ke ka manaka la force lora ska istrandi ke re tsepo master p mbele wa hola mala pinga bona ke ka manaka kwa ba go pele ke mo rena ranche ba ka manaka kibla tangi tuli tsale ba tuli
1: ka tsile ka kile bila hola
9: tsale ba tuli
1: le se di FM dumela.
10: Hello
1: hello me
10: ke ka tuli
1: ke petse mogati wa petse jwa
10: ke petse tuli baby. Ke rata o kopela mme mamiki ka bathe ka mona ka Virginia. Ke re a hole a re holele a holele bana ba hae a re holele le loko la hae re a morata ntate Modimo meteletse matsatsi a bophelo. O kopela ke nna Flora Matang ka mona ka Phumulong Henemane.
1: Me Flora ke le buile ke thabetse bua le wena utlwa.
10: Amen. Thank you.
1: Thank you me. Bye bye.
10: Bye.
1: Bye. Mamedi e mashume a mararo metsotso ka mora hora ya le shume le motsomo o ntsoma metse le sedi FM nana o ke la haola e tlabolle hona le molelwa poetry session now so ile wa utlwa taba tsa teng ere ke o thuse re ko thuse bo mamedi motle ke o fe ditaba tsena tsa bohlokwa
11: hele hele le basotho ba heso le rato la dipompong ka tshedintsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekuku e bona ditole ana ibe o seroki o motho ya tellang ka mantswe e bile o ikgantsa ka puo ya hao mamela ditaba tse monate ke tsene le sedi FM le utlisetsa ke mollelwa poetry session mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke o ingodisa ka o romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066. Le sedi FM ke mollelwa hashtag ke mollelwa poetry session.
1: Hey ke kgwedi ya botshaba mo mabete motle ke tsona ntho tsa bohlokwa tse o renyulwang ka tsona ka kgwedi ena ya botshaba. O tsama hona le ntho ke hlokometseng ka botshaba hona jale tjena ka nnete batho ba bo apara botshaba empa ke bona ka nnete batho ba se ba apara botshaba ka tsela ya sejwalejwale. Ai ba bana ba ruka mbana ntate ai khona di designer tsena di tlile ka sejwale jwale o ntse o apere botshaba empa e ba sabusa sa sejwale jwale ka nete botle bo bokalo so ka fumana motho a itrekile ka burugwe le hempe ya sejwale jwale empa ha o sheba tjena e le hempe ya hai ya botshaba ba hai botle bo bokalokanete le tsa mosebetsi o motle mesie metle e rukwang ka dikubo tsena tsa rona tsa basuthu ho hotle mo mamete motle ka nete botshaba bona ba rona re se ri gantsa ka tsela tse fapaneng ka bona ere konkele pina etla ka ngobi yazo intlantle.

0: dumelana ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Freistata makhufe e khutlile mokete o moholo wa makhufe o tla etsahala mangaung ho keteka mmino le botshaba ba bo Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha tloho o tlo mamela mmino wa bodumedi ama piano le hip hop mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso ho tloha ka la 3 ho isa ka la 12 Lwetse 2026 ditikete di a fumaneha ho nna jwale compi ticket. Mamidi motle re dula hantle metsotsong e mashome a mabedi le metso e robong mapele ho ra ya leshome le metso e mmedi. Ere re bue le Dr. Juliet Mensa, yena ke specialist physician ebile ke nephrologist. O santsa le teng mohaleng kwano me re amohela Dr. Mensa, dumela mme.
2: Dumela tsholwane.
1: Ke a phela, o phela hantle?
2: Ke teng.
1: Ke a phila hle, ke a thaba ha re na le wena hape ka jeno. Mme re bua ka taba ya bohlokwa ka jeno. Ha hona motho ya sabatleng pholo lefung lefeng kapa lefeng le motshwereng. Mme re a tseba hore batho ba rona ba dumela le merianeng ena ya setso, ba sebedisa di-Hep C. Jwale re tlo utlwa haholonyane hore na ebe ba ntse ba tsamaya ka tsela e nepahetseng haholo ha utlwa bophelong bo botle ba di pio tsa rona. Empa ha re qale mona re utlwisise hore na ha re bua ka di pio mosebetsi wa di pio mmeleng ya rona ke ofe.
2: Okay, tsholwane ke batla go leboga nako ya lena ebile ke leboga le bamamedi ba Lesedi FM. E reng ke qaleng ka gore mosebetsi ya dipheo ke mengata e fela ke tlo mo bolela tse nnyanennyane mo lemo. Dipheo di bereka go lebelela tekano ya acid le motheo. Ebile e lebelela gape le tekano ya metsi, e tsamaisa diminerale ka mo mmeleng tse di tshwanang le sodium, potassium, calcium le phosphate. Gape e tlosa tshefo mo mmeleng, kati le yona e okeretsa gape gore o be le katego ya madi. Se re se bitsang blood pressure le taolo ya meriana.
1: Ke a leboga mme. Jale ha re ke re shebe gore ha ke bona e kare dipheo tsa ka ga di sebetse hantle, ke ha ke bona go etsagalang mmeleng wa ka.
2: Okay, so matshwao a mo mmeleng ke a mangata le ona, e fela tse e leng goreng ke tse ngata tse e leng goreng di a tlhaga ko ruruga ga matlho le maoto. O fellwa ke moya ga motho a tsamaya, gape le go tlhatsa le go lapa ga mmele ka kudu le go betha ka kudu ga pele.
1: O kona matshwao ao motlhomong ka tlhokomelang ka ona gore dipheo tsa ka di batla di sa sebetse gantle. Ehem. Ha re ke re khutlele nthlengela e ke neng ke bua ka yona gore batho hona jwale ba sebedisa meriana sekgwa ka lehlakoreng le leng, ba sebedisa meriana setso di Hep C jwalo jwalo. Jwale ha re ke re shebe hore na ebe na ho bolokeile ho sebedisa meriana ena ya setso, me na e bolokehile yona ka boyona bakeng sa dipheo tsa rona.
2: Yona e bolokehile e fela go tswa mo go le goreng motho o nka ditlhare ga kaka ka gobane meriana e gale le gale re e berekisa. E fela ke nyako o bolela gore go na le dikarolo tse tharo tse e le goreng meriana e ya setso e ka kgona gore e senye mmereko wa dipheo. Ya pele ke gore dikarolo tsa teng di akaretsa point ya pele yo e le goreng ko go fepa goba go filthara madi, ke mo re bolelang ka di-nephron. Ya bobedi ke mo e le goreng e tshwareletsa moroto o e le goreng o ba o le o setse o bakilwe ke tsone di-kidney. Ya boraro ke methapo e menyanennyane gagolo ka mo mading, jalo ka moka ga dikarolo tse ya gona go senyega ga e le gore o nka meriana ga fetsa ga fetsa o sa ye wa bona ngaka ya gago wa tlhokomela gore meriana e ya setso a e bolae ditheo tseo.
1: Ke o mametse hantle Dr. ka mantswe a mang o hlalosa gore di ka ba le bothata gagolo jwang e bang motlhomong o sa etelengakeng ya gago o le o buisana le yona gore na o sebedisa ga kae gobane ka nako nngwe batho re sebedisa go feta tekano re sa bale dipakana tsa teng gobane ka nnete chair ena e tswang ya gona jwale e sena le sedile o ba fanang ka lona dipakaneng kapa dibotlolwaneng tsa teng gore na o nwa jwang o nwa ga kae o nwa nako e kae mme ba tlhalosa le mono gore ga o na le mafu a itseng le a itseng le a itseng pele o ka di sebedisa etela ngaka ya gago o le o buisana le yona e o fe gore na o ka di sebedisa kapa chee ke a gola ke e nngwe ya dintho tse re lokelang gore re di toboketse jalo ka ga o ntse o tlhalosa jena doctor. Jale, ka mantsi a mang ha o ka di sebedisa nako e telele go na le kotsi e ka bang teng mmeleng wa gago doctor ga e ba motlhomong o se o di sebedisa nako e telele o sa di phomotse.
2: Gona ke nnete gore go ka ba le phoso e le goreng e ka tlhaga e ka kgona gore e cause ntho e re bitsang kidney damage so ya kgona go gobatsa di-kidney tsa rena. Ntho e le goreng e botlhokwa ke gore bamamedi ba tshwanetse go tseba gore go fitlha go 90% ya bokgoni ba diphego e ka latlhega pele matshwao ao a masi kapa a masi a tlhaga. So go botlhokwa gore motho a kgone go tseba gore le ga e le gore o berekisa meriana a ka motsamaya fela a ke kwa monate e fela e sa re gore ditshego tseo di bereka sentle. Go tlhokega gore over 90% ya diphego di ka bereka gore re kgone go bona matshwantsho ao. So go botlhokwa gore ga o berekisa tsona ditlhare tseo tsa setso o tshwanetse o fela o bona ngaka ya gago o lebelela gore diphego tseo di sa bereka tsona na.
1: Ntlheng gape jalo ka ke le ka tsho doctor gore ka nako nngwe o fumana gore motho ga a tlogele meriana ena ya segoa eo a ntseng a e fumana ngakeng jale o bo o fumana gore o di sebedisa di le pedi o nwa meriana segoa ka mona o sebedisa meriana ena ya setso e be mono ga o di kopakopanya le teng dikekeng tsa o bakela bothata.
2: Tsona di ka o bakela bothata ka ge ke bolwetse ka dikarolo tsena tsa pele tsa go fepa madi le tse tse e le goreng di tshwara moroto le tse tse e le goreng di lebelela methapo e menyanenyane gagolo mo mading tsona di a kgone go fokotsa go filthara oo. So ga o berekisa ditlhare tsa setso wa ba wa berekisa le ditlhare tse e le goreng re fela re di berekisa for sukiri goba for blood pressure ya kgonagala gore go filthara o a dikidi go fokotsege.
1: Go na le ka nako nngwe o utlwe mokudi a re ai dipilisi tsena le meriana ena ya segoa e sa leng ngaka e mpha yona kapa ba mpha yona tleliniking kapa sepetlele ke bona e sa sebetse ga e sa le ke nwa di-herbs tsena kapa meriana ena ya setso ke ikutlwa ke le betere gagolo e be motho qetelelong o qetelela a tlogetse meriana ena ya e fuang ya segoa a se a sebedisa tsena tsa setso fela nna mo motlhomo ga o na kotsi ya gore jwale lefulena le o tshwereng le ka tota le o feta
2: ona go teng gore lekgole le le a re tshwara o kry-e le gore le a tsetelela e fela a re lebelele gore ditlhare tse tsa rena tsa setso gale le gale batho ba di berekise ga re lebelela ditlhare tsa go tshwana le lengana ditlhare tsa go tshwana le makhwane ne di thusa for tlhogo e le goreng botlhoko tse e le goreng ne di thusa for mala a se gore ka moka ga ditlhare tseo a di bereki e fela ge o di berekisa o botlhokwa gore o ka tlogela le tsanetse tse dingwe tse e le goreng ba go fa tsona o tshwanetse o fela botana ka ya gago gore ke bere ke tsetse diso and then ka mokgwa o tla kgona go ba le maele le botlhatsi ka botlalo gore o di berekise jwang setso sa rena tholwane go botlhokwa gore re tlhomphe re se boloke akere mara tsebo ke maatla re ka se tle ra rao wa setso le ditlhabi tseo a se di latlhe tsa ruri because in the meantime, the gallery created Lerena, retore la Sicilia, Cabocan, Isela, Cuba, Lucibo, Erecuba, Renalimata, or Honoru, on Cocomela, Rosa Lachi, Sicio, and Nuhel, Rahonahu, Cocomela, Rahonuzi, Bahorin, two Nuke Lorin, Tabaco, Jelly.
1: Ke ditlhare tse ilore mme re fiwa tsona dipetle. Motlhomong doctor, go na le momamedi ya lakatsang go botsa potso e le nngwe kapa tse pedi pele re kgaogana le wena. Mamedi e bang o na le potso kapa tlhakisetso e o lakatsang gore doctor a o tlhakisetse yona, a koreletsetse 086 000 3084 086 000 3084 ebang mohlomong hona le potso e bula katsang mmotsa yona ho pulahle re bua ka taba ena ya tshebediso ya meriana ya setso hore na e ka ba le kotsi e kae dipiong tsa hao mme ke yona taba ya bohlokwa eo a ntseng a bua ka yona ebang o na le potso a ko re letsetse le Sadi FM mo mamedi dumela kgotso ntate
3: ke na le potso for doctor
1: ee
3: ke na le ke tsama treatment spetlele ya diphio ke motho a tshwereng diphio empa ga ke fuwe meriana ya go sebedisa ya gore e phekole diphio ke fuwa fela dipilisi tsa high blood le tswekere ee ke kopa o tsebe gore ke eng ka e sebedisang
1: jale ga o ile bakeng sa treatment ya gago go etsagalang ba o kenya metšhining fela
3: I get the dialysis.
1: Hey.
3: Ibang kamay fair.
1: Ibi ba ufa kile zwefi.
3: Pure house is the percentage in thing kai liu kai.
1: Ibi hauna lito le ulifu amba kensa sasi.
3: Tali piu,
1: Hauso sebedisi miriana ina ya sito wena.
3: Na
1: Hauso sebedisi. Udi lemon defend that work.
2: Okay.
1: Eh, ntate o itse o di
3: 73.
1: Thank you ntate. Ke lebo. O tsamaela radio.
3: Thank you.
1: Ke lebo. Doctor o tlile.
2: Go bana le no repita puto e o hape.
1: Okay. O ntate o re o di lemong o akaba 73 years. O na le botata ba dipio. Jwale ha ya mane ngakeng bakeng sa treatment eo ya diphio ha hona letho ba tla mofafela gore diphio tsa gao di sedile boemong bona empa ga gona kalafo e ba mofang yona ya diphio ha ke ha so be boemong bo e leng gore o tshwanetse a fumane go kengwa motšhining mane mo ba etswang dialysis teng jwale ba mofafela dipilisi tsa tswekere fela le high blood jale o na rena ebe ha gona seo ba ka mo thusang ka sona bakeng sa gore diphio tsa gae di boele gape di phele gantle
2: so tse le reng se botlhokwa re a leboga gore ntate o kgone le mo a yang dira gore whether ke ko tleliniking goba ke ko sepetlela go nne le baoki ba e le gore ba mo tlhokometse so tseo tsona ke ntho e le reng e pila ka gobane ba bangwe ba nna fela ya ba ile gore a gone motho e le rengwa ba tlhokomele mara e fela se e le reng se botlhokwa se e le goreng bamamedi ba tshwanetse go tseba ka tsona ko gore diphego ga di theoga ka bokgoni ba yona a se gore o mongwe le o mongwe o tlhoka gore a fitlhelele mo e le goreng o tlhoka dialysis ka ge ntate a bolwetse se e le goreng se botlhokwa ko go tlhatlhoba condition ye e le goreng molwetse a ka ba ne le yona so if ntate a ne le diabetes a re no ditlhare tse e le gore ba mo fa tsona di tshwanetse go ba go lekana gore di percentage ya di kidney function it's ke ya ya tsoa ka kudu so hangata ba lete bana lo go lebella gore a wa ge a re no percentage ya ka itse di itsitlile mo ke ya ka gore ke kreye thuso ka tena ka tena a wa ga re etsa booki ba dialysis re nida gore EGFR ye re e lebelelang percentage eo e tshwanetse gore e be less than 15%. Anything e le goreng e above that amount re a kgona gore re tlhatlhobe se e le goreng se ka ba se kgosa gore bothata bo be teng o tshwana le blood pressure ya molwetse diabetes tsona ditlhare tse e le goreng balwetse ba neo ya ko pharmacy ba ba ba dinka le tsona ditlhare tse tsa setso tse e le goreng re di berekisa ka nako e telele di kgona gore di bolae di-kidneys so go botlhokwa gore diphego tse tsa rena a se mang le mang yo e le goreng o tla feleletsa a setse a kry-ile dialysis so ke tshepa gore sontate o tshwanetse gore a tshepe ka kudu gore gana mo a yang for bookelong ge e le gore percentage ya gage e tla dropa ka kudu ba tla kgona mo fa maele mara ena a tswele pele ka ditlhare tse tsa diabetes di ka mmerekela
1: ae doctor o itlhalositse gantle ka nnete ya utlwagala hei nako ke yona doctor e repeteditseng re tla boela re ba le wena gape ka nako e tlang empa ke bona megala rona e panyapanya mang ke bona e ka re wa tseba taba ena e botlhokwa doctor ke tsebe na bekeng e tlang ka mantao ye mejwang re tle re ba fe sebaka sa go botsa dipotso gobane ka nnete megala rona e apanyapanya go bonagala gore batho ba na le bothata ga golo ka lefulena la diphio
2: a wa re na re gona re tla ba re le teng se tsaba tsini ba go re tsebe ka dikgo a ga ile gore ke mantsa ga re tla ba re le teng go khona go tlisa se tsaba
1: se kentsa appointment he se kentsa appointment he doctor
2: a no ba ka tsena ne a re
1: ke le wile holo bye bye Asimohem. Mamedi imeraro meso sopile ho ra ya le shubele metsimedi tholana moletsane maletsa tse se jake DJ Lovers re boela re kopana hape le wena ho itlhabolle ho sane e re kusie ka Casper Nyovest Destiny.

hakulibu he dimakatso le moifo mo mabedi ke o dumedisa le khotla le phahamela dinyewe le Pretoria le ngile qeto ya hore nyewe ya bobodu e gahlano le motsamaisi wa mehleng wa dipuisano parliamenteng no seviwe maphisa ngakula etswele pele sina ke ka mora hore le khotla lena la dinyewe le qhelele thoko kopo ya maphisa ngakula ya hore ikoso tse gahlano le yena dikhalwe maphisa ngakula o qoswa ka ofupariswa tjotjwe ri randa tse di milioni tse 4.5 tsa tendera ya sesole ho tlalewa hore o ile a moela tšhelete yeo ka tshepiso ya ho fana ka tendera ya dipalangwang tsa sesole hantse le letona la

0: apere. Dumela mumamedi. Kolaji tabatso re tla bang le tsona ho lena le matlafatse ka jeno le fapala thuto la province ya Gauteng le bolela gore baswadi ba yentseng dikopo tsa kamohelo ya barutwana ba grade 1 le grade 8 dikolong tsa province ya Gauteng ba kentsa seltha sa dithuto sa 2027 ba romele ditokomane tse saletseng morao. Senyo le menyenyetsi ya ditlaleho tsa ho se hlokomelwe ha mabitla a hlaloswang e le analane ke masipala wa Mangaung Metro e se a setšhaba se sa kgotsofala. Re tla boela re lekole tshenyo e bakilweng dikolong le go meralo ya motheo provinceng ya Northwest ka mora mafelo a beke a dipula le meya e matla. Ka hule lengwe makgotleng a dinyewe paki e ntšha ya mmuso e lebeletswe te ka bopaki nyeweng kgatlhano le monna ya tlalegwang e le kokonono ya ditulwana la dinokwane Vusimosi Kat Matlala le baqosiwa mmogo le ena. Sena le tseding go lena le imatlafatse ka jeno e mpa pele go moo ga re fetise mabenkele.
1: Ipehe monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto go a mabedi le lefeletsweng tsotlhe la go ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million renta betša ka 10 ranta kapa go feta go Jet X bakeng sa monyetla o tlang gangwe fela bophelong betša gona jwale. Go na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšhana le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maqa a le 10 a goho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmile o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka la bobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Mme di mesetso le shumele motso le mong ka mora ho rala shumele metso medi ha re wela ditabeng e seo re di hlophisitseng re totla re le baka provinceng ya Gauteng ho lekola taba e amanang le boipiletso ba lefapha la hore ho tle ho romele ditokomane tse saletseng morao tse entsweng ke batswadi ba o ileng re ba entse dikopo bakeng sa ho amohelwa ha bana ba dikolo barutwana ba grade 1 le grade 8 bakeng sa selemo sa dithuto sa selemo sa 2027 me re tlo buisana le mmueli wa lefapha ena ke onwabile Lubelwana me o etla re hanga re se re mfumane re tla buisana le ena empa ha jwale re tlo buisana le mosebetsi mmoho le rona yena ke kamohelo se ke re le kolata batse amanang le maemo a ntseng a hlaya ka mane ka provinceng ya Free State mo ho bolelwang ha ile hore ho se hlokomelwe ka ditlaleho tsa ho se hlokomelwe ha mabitla a ho bolelwang a o ileng hore ke batho bao e leng gore ke mabitla a yentseng nalane ka gare ho province ya Free State ke bothata bo boholo ga jwale gobane ditlaleho di kuma ha e le gore ga o tlhokomelo e nepaetseng e etsiwang go ona. Go fumana dintlha tse feleletseng ka sena re buisana le motlolosi wa rona wa ditaba yena ke kamogelo Seekwe Kamo ga re o amoele ho Lesedi FM.
4: ke a leboga mma.
0: Okay. Re tlhalosetse hantle ka boemo ba mabitlana a go kae ke mabitla afi. Re fe nalane ena ya ona hantle.
4: Mabitla ano ke mabitla a Memorial Cemetery e leng gore e mo letlhakoreng la Eastsig mo Bloemfontein. Re bua ka mabitla a e leng gore ke mabitla a batho ba ba fisitsweng ka puo ya Senyesimane re re ke batho ba ba cremated-ilweng. Re bona re ile mo ba go bitsa a wall of remembrance leng lebota la segopotso. Re tlhaloseditse gore batho ba ba fitlhilweng mo sa le mabitla ao a bulwa go tloga ka dingwaga tsa bo 1980s go fitlhela ka bo 2010. Ke teng mo re boneng batho ba sa tlhola ba fitlhiwa teng sentle. Mme ba re tlhalosetsa gone gore lebaka baka ke ka gonneng go setse go ntse go simologile go sa tlhola go na le tlhokomelo e ntle mo mabitleng ao. If nka tlhalosa gennyane mabitla a ke mabitla a mo leboteng ke lebota go bo go nna le dikhuti mo maboteng mo e leng gore bone batho ba ba tlhokofetseng ba ba fisitsweng ba tla be ba tsenngwa mo makaseng a mannyane kgotsa tsone tse ba di bitsang di-urn e be le gore lebitla le tla fitlhiwa ka leje mo godimo ga leje go tla kwalwa leina la moswi mme se re se tlhokometseng a re fitlha mole ke gore go na le mabitla e leng gore a thubile o kgona go bona ka matlho gore lebitla le ga se gore le leketsetse mo fatshe lebitla le thubile mme re buile le o mongwe wa batho ba e leng gore ba amega mo go yone kganyeng e leng gore ba tseile nkgono wa bone ba motlosa ba tlosa di-remains tsa gagwe mo ba di isa ko saeteng e nngwe e leng gore ba re it's privately owned ka ntlha ya lone lebaka la gore ga go sa tlhola go na le tlhokomelo e ntle mo mabitleng ao le gone go na le tshenyego e ntsi a nka go kaela go mašwe mabitla a mantsi a bulegileng makase a exposed ga nka e bua ka puo ya Senyesimane mo gongwe o itlhela gore lebitla le thubilwe le empty ga gona sepe ka mogare mo gongwe a bona gore molora o tshologile so ke maemo e leng gore ha jise diwelang go mašwe mo re buile le ward councillor ya ka mo e le leloko la DA a bua gore ba dikile ko counseling ba ire gore go nne le security se leng gore se tla sireletsa mo mabitleng mo fela di efforts tsa security ha se tse dikalo ka gonne go ke motho o monosi fela o e leng gore ka nako tla ba dutse mo mme ka dinako tse dingwe ga ayo gone ba kgonne gore go nne le fence e tsengwang mo ngwageng o fetileng ba tla bua gone gore ba ntse ba leka le masepala gore o tlo o tsepamise maikutlo mo goreng go nne le tshireletso e tseneletseng mo mabitleng ao ka gonne go aga go ntse go senyegela pele mme re ile gone go kry-a karabo go tswa ko go masepala santse re ba emetse re ba romeletse dipotso ba rile ba tla boela mo go rona ba re tlhalosetse gore ke eng se e leng gore ba ka kgona go sira gore ditshenyegelo tse di kana di emise le gone gore bangwe ba mabitla ao ba tla itseyang ka one le gore go tla lang kangwa
0: e ka mo re le buile a holo ka tlhaselosedinyo re feeling yona
4: ke a leboga
0: mamedi eno ke mosebetsi mmogo le rona yena ke kamogelo sie ko e re buisana le yena ka tshenyo e bonagalang e le teng mabitleng ao e leng gore go ona a tlhaloswa e le analane le sebaka se go tshosetswang ditopo tsa batho e bang ba malapa bang ka qeto gore ba tla tshisa bang beng ka bona ba seng ba tlokaetse ba ba bolokele mono o bua nnete ka mo ke le mose fetileng ke feta ke la bona go ntse go etsiwa dintlafatso setseng seno sa bafu basireletsi ba ne ba le teng le apa la bone se ya empa he mabaka ke yana a bontsha gore maemo ga a sa le gantle re tla leka le gone ka letlhakoreng le leng re fumane masepala go utlwa rona ebe karabelo ya bona ke e feng boemong bo jena gobaneng sena se bontsha le go se tlhomphwe ga serithi sa bafu ba bolokilweng mono ga re tsoba mono re leba porofenseng ya Gauteng mo re fumanang ga e le gore lefapha la thuto porofenseng eo le ipiletsa go batswadi ba barutwana ba etseditsweng dikopo bakeng sa o kena sekolo ba grade 1 le grade 8 bakeng sa selemo se e tlang sa dithuto sa 2027 go ba fa fela matsatsi a matlhano kapa go fitlhela ka labotlhano breaking ena gore ba romele ditokomane tse saletseng morago lefapha le bolela gore dikopo tsena tseo ba di amogetseng ke tse fetang 180,000 re buisana le mmueli wa lefapha yena ke Onwabile Lubelwana motlhomphegi ga re o amogele o le CDFM
5: ya leboga e ke dumelise ba mameli lo lo go stulo
0: ke di tokomane di fisa bohlokwa tse e leng hore le bona batswadi ba sa dikenya ba yentseng dikopo ba keng sa bana ba bona
5: e proof of address to e leng gore ke botata batswadi a ba ikenya e tlo ba fang di challenge e tlo etsang gore placement e bona le mathata ke proof of address e bontshang gore o nna kae and ba gona gore department e place ngwana wa gago ko sekolong on time
0: jwale le re le ba fa o fitlhela ka labohlano bakeng ba sa gore ba etse sena ba lokela gore ba etseng ba gutlele gona mane dikopong tsa bona ka mokgwa wa online ba fitlhe ba kenye tlhagiso leseding ene e o le e batlang
5: ee o tshwanetse batswadi ba boele kwa portaling ba upload documents tsa bona gore ba gone go thusega
0: e bang ho le boima go ba bang ga se ba batswadi ba bang ke ba sa kgoneng ho kaetsa jwalo na le santsane na le dibaka tseo le tlhalosang ka gore ke di walk in mohlomong di district office tsa lona mo batswadi ba ka yang ba fitla ba nehelana ka tlhagiso leseding ena e bang ba se ba thatafallwa ko ka kena portaleng tsa lona
5: there's 48 walk-in centers, 15 district offices, and all schools. So, Mutwadi, akaya in all the places I've just mentioned, uta khona kura atuseke, if unale matata online.
0: E ke tsama re province ya Gauteng e na le tshwihlelano e ngata haholo mme taba ya dikolo e batla e le bothata di ipalo ya tsona ha ya lekana jwale le lebelletse go fa batswadi neng dikarabo tsa bona tsa o tsiba hore ngwana o kgethetswe sekolo sefeng e bakeng sa se le mosetlang
5: batswadi must visit the portal ka di 15th of October including the SMS communication, the number e motswadi e nomore motswadi a iberekiseng go apply tsonetsa tsheke go yona motswadi will has got 7 days to accept a dumele or a gane offer ya sekolo mo ngwana has been placed at
0: ntate re lebuile a go le mohlompheke go ba tshwaraganyane fela ga fetise mabenkele
3: ke Spinazonga price drops ya whole bets o ka hapa sia bo sa 2.5 million rand le mebuso betcha ka 2 rand ka po feta di papadi ntse kgethilweng sa pragmatic play games manta ha omolomo labobedi le labone o tloa ka 12:30 motsiare ho fihlela ka 10:30 bosiu betcha hona jwale hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook, ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo, o le morolo, o hatile topo. E be lekunutula o ke lefe? Lekunutula ka ke Prosiding. Se hlahiswa se matla, se etsang ke ikutlwa ke le morolo, ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla. Ke ka hona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile, mme le letlalo la ka le le boreledi ka mehla. Nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding, o tla utlwa phapang. Ke nnete, Prosiding e fumana dikhemising tsohle naha ka bophara. Prosiding, molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. Ha e sa re Prosiding. Hase Prosiding.
0: Mamedi ntse re sala pele ka puisano le moelo wa lefapha la thuto province ya Gauteng o nwabile Lubelane ka bogotswanyane o nantsa hlalosa hore batswadi ba lokela hore ba etseng o no hlalosa mohlompe hore bana le matsatsi a supileng bakeng sa o amohela kapa o hana dibaka tseo le beileng bana go tsona e bang motswadi a sa arabele matsatsi ngena a supileng go tla etsagalang
5: ntho eo e tla re fa mathata gore ngwana a thole sekolo mara in any case ngwana and I look at the Horaya school, so that child will be placed anyway. But the parent, Mutwadi, only 7 days, it's objection in terms of the placement offer. And then department, it has 14 days for the outcome. Then within 21 days, the department will respond to the appeal.
0: Mohlompe ha re lebuya go lo ka o buisana le wena Mamedi eno ke onwabile Lubelwana yena ke mmueli wa lefapha la thuto o provinceng ya Gauteng a re fa sa morao me ba ipiletsa gore batswadi ba fuo fihlela ka labohlano lena le re tla ya ke lebile bakeng sa gore ba romele ditokomane tse saletse morao ha ba ne ba etsa dikopo bakeng sa ho kopela bana sebaka dikolong ka ro provinceng eno ha holo ba grade 1 le grade 8 ke ba ile ngwe ke ba qalang o kena sekolo le ba yang dikolong tse phahameng me bo ipiletsa ke gore le tle melwe ha holo holo ke nnete faletso ya address ya sebaka seo motho a dulang o sona ba sena setletsa bobebe ba kensa lefapha hore ba tle ba romele kapa ba fengwana sebaka seo a ka kena sekolo sona o salotsa lo mamedi ha re tswela pele ka seo go dihlophisitseng re le ba provinceng ya Northwest Morris Mananguri senyo e ba ke ile ka re ho provinceng eno dikolong mo le meralong ya motheo sena ke ka lebaka la dipula le meya e matla mafelong a beke a fitileng re buisana le motlhodisi wa ditaba ke tsholofelo Sekwena o ntse a beile maemo leitlho tsholo ga re amogele o le CD FM re fe setshwantsho sa ka moo maemo a leng ka teng ga jwa le dikolong ka ro porofense ya Northwest le meralong ya motheo ke dibaka dife agolo tseo tshenyo e bakeileng go tsone
7: Re kreile statement from Department of Education ba re more than 20 schools across the province ke tsentse ya sekolong thata tsone tsile mata le di fongwentse one of the facilities e re tswang go gone e se kuwana ke Seriti Early Learning School o Seriti ke gore di rufu specifically rufu ya mokitsi mo ba apelang bana teng ke storeroom sa bone ngorusa teng pele ke tsepo e se le tsepo ke tsala go go se le go se tracking mari bana ba se ba contactile ba disaster ba re ba tata ka moso le ba education ba se ba ba tsendile no
0: Jale ha re le kole o hlalosa hore dikolong maemo ke a feng ha re shebe meralo ya motho eo ba neng ditlalo di a bontsha hore le teng tshenyo e matla e o ile ngore e etsa hetse
7: Last week,
0: it was like this week, this Saturday, we were going to have one of my two. Sorry?
7: Can you speak again? Go tla golo and then go la le so e le go matla mabedi e le go e go ke family home and a tswa ke di PFO and e be flada le ka moteng ga ntlo to point e di furniture moteng di damaged le moteng go le go ne go le flada tenyana di metse tsone gore baagi ba re di damage beyond repair so ke tsone fa ntse re monitorana gore ke across the province e khosile a very significant damage.
0: Jale o itse le fapa la thuto le ntshitse tlaleo ka ga sena na ba bontshitse gore na ba tla thusetsa ka tsela efeng dikolong tsena tse e leng re tshenyo e se e bakile go tsone.
7: Nyana ha ise re engage le bone directly fa ntse re emetse response from bone gore what's the way forward from now. Gone le go gate report go tla ba ko town rona re mo fighting tsa Dela Radio. Ke pe mo go tlo go bona matlo go progress teng ke gone re itlha modela re bile ke gone go tlo go bua le bone mo le gore ha re ra bona yana go la le ke di mobile classes di mobile classes tse about the day di ke tsone tse le gore di damaged re go fulane ile go re go fulane tsile mare bana bone ba ga ba bona ke ba ba thindile ba mo sekolong
0: di tlalo tsa ding ha le so di fumane mo hlomong ho tswa go mafapha fapa neng go baneng ke a dumela hore ha se le fapha la thuto fela le ameile mona le fapha la bodulo le lona mo hlomong ka gabelo mo hlomong mafapha a ka ro masipala a dikoduwa a bona ba sontse letho ka thuso e ba kanekelanang ka yona
7: nya bona e se rutle sete mo go bone but soon ha re tswa re feletsa mo ke gone re tla kgona go ba engage sentle
0: ba a ibona ha le buisana le bona ba reng ka maemo ana a o ba leng go ona
7: ba agere ara go le ba re magibule le ma teacher a go le ma sorry le batsadi ba go Seriti school Seriti early learning center bone ba re ba tlhoka thuso thata because le sekolo besides hela yone cost yone whether e le go sentse sekolo gone no yone ba ntse ba lali significant problems in terms of infrastructure ya bone so le bona ba sentse ba tlhoka thuso from Department of Education ba kgona go ba assist in that regard
0: ha re le bua go le go buisana le wena tsholo Mamedi ene ke motlotsi rena wa ditaba yena ke tsholofelo sekwena re buisana le yena a le ka province nge ya Northwest a re fa setshwantsho sa ka mo maemo a leng ka teng ka morao ho dipula le meya e matla e leng gore re ile ga bona di etsahala ka re province eno le ha se yona fela re bone di province ka ofapana maemo a ne a se matle ga tla nne go utlwa ditlalo ka ofapana mme re buisane le mafapa a fapaneng mmusong ho utlwa rena be ba thusetsa ka tsela e joang maemong a re a boneng a rena le dibakeng tse ding a ntse a tswela pele go rena mme jone ditaba tse ding ke tse bontshang ka jeno ke ga e le gore paki e ntšha e lebeleletswe bakeng sa gore e teke bopaki e le paki ya mmuso neweng gatlhano le monna eo go tlalewang e le kwakonono ya letulwana la dinokwane Vusimosi Kat Matlala mmogo le baqosiwa le yena ba bane bona ba tlhageletse ka pele go legotla le phameng la dinyewe la Johannesburg ka jeno baqosiwa ba tobane le diqoso tsa teko ya polao mmomori wa go bolaya le go fumana le go boloka tšhelete ka bolotsana o pata mehlodi ya wona menyewe ena e amana le teko e ileng ya nyopa ya polao ya Tebogo Thobejane rakgwebo Josi Banyoni le motlaisi wa mmino e leng Sienki Mokubung ke tse ding tsa ditaba tsentseng di etsagala re boetse ra bona gape le go tleng le phameng la Pretoria le ahlola nyeweng ya bobodu e go tlhaloswang ga e se e kile ya etswa e amanang le motsamaisi wa dipuisano wa mehleng wa palamente ya naga Nosivue Mapisa Nqakula mme ge re tla nne rutlo ya pele rona ya ke difeng tse ding tse tla nneng di etsagale mona ga o ntse o mamela mananong otlhe a tshebeletswa le CDF m a ditaba mmogo le ditaba tsa gora le gora re fitlhile pheletsong ya lena le imatlafatshe ka jeno gopola bakeng sa gore o tle o fumane dintlha tsotlhe tse ntseng di etsagala mananeong a rona le gore o tle o tlwe dipuisano tsa rona o leba mane go www.sabcnews.com www.sabcnews.com dimakatso motshweneng ke lebogile go mamatodi mmogo le nna dimakatso wa gafolotsi ge le buile gagolo go ba le wena ka jono go lena le imatlafatse re sentse re re o fitlhela ge teana gape nakong e tlang ga modimo o ratile metsotse mashima mararo ka morago gora ya leshome le meso e mmedi ena jwale nako ke ya gore re fetele lenaneong la jwale ke nako le thuso motabong tau ke tseo
8: ha se mo he metsotse mashima mararo ka morago gora ya leshome le meso e mmedi

Mochemo tle la duma lankamo tewa metso tsoke ma shoma mabedi le metso robedi le ba ho renya pele nana o kile matla ha holo jwale ke na ko ya u dumedisang ke thuso mo taung ke tsama le thaba morobane re tla ba lwena o tlona jwale fihlela ho reng ya boraro

Hakulibohe masututsa mo mamedi ke o dubedisa le khotla le pa bile dinye we le Pretoria lingile qeto ya hore bo tshochisi bo tekile bo paki bo le kaneng ba hore motsamaisi wa mehlengwe dipuisa no parliament eno se viwe maphisa nqakula a teke bo paki se na ke ka mora hore le khotla le qhelele ka thoko kopo ya maphisa nqakula ya hore dikoso tsohle tse gahlano le yena dikhalwe Bekenye fitile maqwetha maphisa nqakula athekile ringangisano tse re mbotshochisi bo hloleile ho teka bopaki bo matla nyewe nya bona e gahlano le mmuelwa wa bona maphisa nqakula o tabane le dikoso tse le shobele metse medi tsa bobodu le ele nngwe ya ofumana tshelete le ho e boloka ka bolotsana ebile a pata mehlodi ya yona ho tlale wa maphisa nqakula a ile a fupariswa tjotjo ya diranta tse balwang ka dimilione milione tsa thendara ya sesole pakeng tsa selemo sa 2016 le sa 2019 ha ntse e le letona la sesole moahlodi mashudu monze

0: di da bazina tsa hora ya pele tsona di fella mona fere di petela ka o ka lekola tsa bemalo go di mo tla ka province ya Gauteng le kwa tsa go khata dibaka o podile ka mafafatsane a di aduma bumalanga le kwa tsa go khata dibaka o podile ntle le mo bata ha go loka mafafatsane a di aduma ka botshabela northwest le kwa tsa go khata dibaka o podile ka mafafatsane a di aduma ka prima Free State le kwa tsa go khata dibaka o futumetse ka mafafatsane a di aduma ka botshabela northern cape le kwa tsa go khata dibaka o podile ka mafafatsane a di aduma ka prima western cape le hlakile o futumetse ntle le mo le kwa tsa go khata dibaka podile ka borwa bo tshabela karolo ka bo tshabela eastern cape le kwa etsa go gata dibaka o podile ka pula e bobebe le diaduma athe le kwa zona natala le kwa etsa go gata dibaka o podile ka mafafatsane a diaduma ka borwa bo phirima tsena tsa ba mmalo go dimolo tsona di fella mona taba tse tla latela tsena e tla ba tsa gorra ya bobedi ke nga dithapo tsena ke di busetsa go wena masudutsa ke tseo
1: ke le boa hle ngwana mme mo khanni ya khannela mbana ntate le modima shuma mararo a shuma mahlano le mentswe meraro o thuntswe a bolawa ka Westbury ha o tse jurna le baka ke inga tsho re nka mabenkele
2: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Freistata, dipini tsa basadi di atsa makhufeng. Kala 11 Lwetse 2026. Itukisetse mokete o sa lebaleheng wa basadi ba mmata le mmino o sa lebaleheng moketeng wa mmino wa dibini tsa basadi wa makhufi. Go tlabe go le teng Zonke, Lira, Brenda Mtambo, Puleng Phofolo, Snazo, Ntabi Sings, Sipho Kazi, Moles Twins le baba. Kopanya basadi, mme letle, go tlaba le bosiu bo tletseng diketsahalo tse sa lebaleheng tsa mmino wa maikutlo le mantswe a maatla. Ditikete ke 300 randa fela, mme di a fumaneha hona jwale CompuTicket. O seke wa fetwa ke mokete wa mmino wa dibini tsa basadi wa makhufe. 11 Lwetse 2026. Makhufe, ha pelo le maikutlo a hao e le a bo Afrika.
4: Disolo tsa Box Surprise Knockout se fitwi. Reka Fettes and Morning's macaroni kapa spaghetti 500 gram kata tse pedi ka 28 rand. Albany sliced brown bread 700 gram tse pedi ka 28 rand. Disolo tsa pedi humoreki. Box Surprise Knockout.
1: Hey, ke o taba. Ha o shebana ko metsotso le shomane metsotso medi hantle fela ka moraora ya pele. Ha ke shaba hlakone la ka le tona mona ha ba kukeng jwalo ka kuela jwale panong ya ditshebeletso. Ebile kgwedi ena ka ofela mmusong ke kgwedi ya ditshebeletso. Go na le momamedi ke mo letsetsang o itse o ka mona ka Tenezen. A re ntate thuso Tenezen ha re na metsi gona jwale. Ke a mo letsetsa ke batla utlwa rona ke o kae mono Tenezen mo a reng ga gona metsi. O re Tenezen ga gona metsi gona jwale. Jwale ke batla utlwa rona ke o kae Tenezen mono. Moareng ha hona metsi. Go tlomana ke tlo bapalla morethetho monnate haholo wa Phil Collins. Another day in paradise. Walla mohala wa hae. Meksa mfumane ke tla feta. Hobane ha re Tenezen ha hona metsi. A ntlhalosetse gore ko kae. Mo ho sena metsi Tenezen. Hello. Dumela ntate. Ke o kae mo o reng ha hona metsi Tenezen? Oh, metsi oh, kona ke ne ko bona ke a le bona tate wa ka tate a. Danki ndate ora ndate mutaunche metsi a sale ding tenezene o ske wa khathatse ke leboa jwale ha ikena ile mengata tsena ke fitile bo ntate o sa buila ra so bata se setle dinyana la tau metsi a ding ka a tenezene a dim metsi tenezene motenti ere ke kopane le mo mamedi mo mona ha ndate thuso na ha kena lengolo la tlhao ke le ka ya Home Affairs botsabelo ka ngodisa me a ke a fumana thuso ha sala ba itse ba tla mpitsa le ka jeno la mmaka jeno ha ba so mpitsi re tle re shebe kwano he mona wena ngwane so re nga so bitswe jwala ere ke bone di nomoro ke tsena ibe ke mang ya re ngolletse mo jwale me botata ha wa re fa nomoro ya hao nomoro o faneng ka yona ke nomoro ya Home Affairs principal yeo o reng e ka re kae letsetsa ya nomoro ya mohala e kae re kgone go tla bua le wena re ka thaba haholo ha re ha ngola kwano o bobile o re fa nomoro ya hao ya mohala.

0: Yabantula manatela mna mholo banna Phil Collins, another day in paradise. Le hlokomele maemo a le hodimo re a kopa.
1: Preistata, makufe, ikhutlile. Mokete o moholo o makufe o tla etsahala mangong Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. O ho tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip-hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe e kgutlile.
2: Re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maqa a leshome a kgoho ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Mme o boloke 44 randa. O ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa e thabela? Tjhe, o e rata? Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Motemotle metsotso mashoma mabedi le motsolo monga ka mora hora ya pele ka ofa pina monate nate ya pina ya Phil Collins bo hlophisi ke ba moshimane wa ka maliva lava lovo livam re le boatle wena lava son ere retsele hem ho na le ngwa dipina tse o tshwaretseng tsona ya Afro Soul le yona ha o tlo imamele ke tlo o bapalla yona maobane ha ke tswa ka maokeng Kola Kroonstadt. O mosebetsi o motle o ne o tshwere mane maokeng Kroonstadt. Ha re o leboe hle moprimiri, ha re o leboe le wena Saki Mokoena, re a leboa mphatlalatsane mmo le mo mamedi a bileng temong ho ne o tletse ho tletse ho tletse ho tletse. Ke leboe le Morena Jobo, malepantsi a etsa mosebetsi o motle le Moruti Maine. Re leboa haholo Mofokeng. Ah, Majoro Tauye, re o bone moshane mosehla, re o bone. Ho mo mamedi emu le munya bileng teng mono le emu le munya fumane ntsetsa re a leboa fela re ke tloe mo ha ke tloa hem maokeng ke tlile teng le hodimo le kwetse le hodimo le kwetse ai kai roba di haka ya dumela ke roba di haka ya bakiriti ho yenwe ya dikarache ka mono ho tlo mono ra phoka kofi le malepantsi tsa re qeta o phoka kofi ra diraha tsa dumela ra diraha tsa dumela ra enka ba re fentere itsa re tsafela fentere ya ba di anyolwa jwale re kena ka mona ka makeleketla Venberg karka ka motseng ka kena makeleketla go bane ha ke tshwere mo sebetsi ona wa phano ya ditshebeletso ke ya ke a ikisa akere mo mamedi wa makeleketla o kile a ntetsetsa mo mamedi wa makeleketla o kile a tletleba ka metsi ya ba ke a kena makeleketla ka re butle ke kene makeleketla ke utlwe ditaba ke nna eno Mutsi
4: ke kene makeleketla mona hona jwane ke bone bese la tshaba thwa interstate dumela mbo ausi dumela le petsantle mntwetse mona metsi a joang ka mo ka Windberg ho joang jwa le ka metsi a teng hayo se le fumana metsi a le tsana bothata ba metsi
0: ke ba o he
4: all right mo kale bo ahe bana baka ntsele kena sekolo all right let's and good ntsa re bile le celebrity ye ba nna dumela le tswa kae ka dintjatse le tsa tshwara mmutla all right le dula bona mo chapo ba fan eiteda Makeleketla mo ba shiman bana ba tsere e mutlanyana ke ne ke ke nka mona ke ba tla bona rona ke ne mona a go re ke ne mona strateng sen ke ba tla ke tsama kara Windberg mo mamedi ke tsama kara Windberg hantle ke feta haufi le kereke ke yena mo ke khona ho ya ka mo ke bona mebala ya kereke na ka ding ke kereke ya ZCC ke bona mebala ya yona ke batla ho kena mona ke bona kutlwe metsi au ba tsana be tsuma nna ke bana ba Afrika ba tsore ntho tsa bona ere ke fete mona ke tshinye mona dumela ausi le kae mama ke a phela man bua le nna metsi a jwang ke kene ka jeng khara Windberg ke batla o
3: ke a tswa no tjena sempa fela ang khanta te mtau
4: ang empa a tswa
3: empa a tswa e lesi le nako a tswa ke sukulu
4: ha le sukulu ka metsi jwang
3: ke tate wa
4: botata ba teng ana le monko
3: eh ana le monko fela
4: ke phetwe ke phetwe se ba kile ba bolella ho baneng ba le utlwa monko aba so buile lona alright empa le na le metsi ya ke tse ke kene Windberg ka jeno ho bane ke ka mhlena Windberg a rena metsi a rena eng Windberg ka re ka jeno ke a kena Windberg ke fumana hore ho etsala jwa metsi a teng le a fumana alright ke o ta no ke le bona ntate o jwa ni khosi ebile wa pere mna tsona tsa makhosi wa pere tsa tsa ba ra ba mtaung no le ra tile lona ka metsi ne
5: ha no tsena na sala ha e ha go nyane di dinga la mpanga na go nyane ka ba mpitsi
4: ala nkana go kae go idi
5: mm
4: fela ona bya lo betile
5: ba di ba se ba ka o me
6: ja ja ja ja ja ma se ru bu bu ja ba ho don ta twa
4: dumela ntate
6: ke kae me ipa
4: ke phela le kae
6: a monate
4: meno a ile kae na
6: gauteng
4: meno
6: meno
4: a ile kae
6: gauteng
4: a gawile
6: a gawile
4: e banna
6: ntate motaung
4: ke le bona ntate
6: ke bona le motaung
4: ke tla fita mona ke tlo nwa tie
6: ntate motaung
4: le kae o ma des moy le na le metsi jwa le akere le shapo ka metsi
0: ke o taba he mo tshemotle metsi a teng ke kene ha ke no dula ka pabusing ya gatso fela ke a tloa ke kene hona mo ne metsi ena mo ba ile mballateng metsi a teng ke rata o leboa holo masipala ke a leboa ha holo lona ba masilonyane ba ai ba ka mona ka makeleketla ba mpoleletso re metsi a teng a tenezen le tembare metsi a teng ke leboa ha holo ke sebetsang ka thata mono gore ba ai ba fumane metsi ke a kena ke a isa ba untwetse fela o tabona ke segere barakat tabona fela ke segere kha ke kena ka ro motse ke tsawana ke tlaofa pina ya afrasoul emqebeni ya

0: ka thata ho lukisa bona bothata bona fela ba hloka metsi he hona le mo ba tlamile mo re batle ba letsetse teng ba tsebe ho thuswa ka ditanka tse tsamaisang metsi ke utaba re se re tla utlwa he ha ba qetela ba re re kopa tshwarelo ka bothata bona re bela te re kope tshwarelo ho wena moahi ha o ile ha e ba le mathatana a ore le seke la fumana metsi jwalo ka ha le tlwaetse ke a feta moo mme ha ke e feta mono he o tla ntumela he momamedi ore o bo o dumelane le nna roganyane fela ke tle ke fete le mona re kutlwe taba ke semo he
1: Nao motjha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba hona le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
0: Ke o taba, metsotso hantle fela hona jwale ke leshome, ka morao ho ram ya bobedi. Ko emetse he, wena momamedi. Le mahala ke o butse empa o tla ntumella gore gona jwale ke tle ke late pina e monate haholo mme pinena pele ko o bapalela yona ke kena mona
2: Freistata makhufe e kgutlile mokete o moholo wa makhufe o tla etsagala magong Bloemfontein go keteka mmino le botšhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha Oho tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip-hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. O tloa ka la tharo ho isa ka la leshome le tsimbedi Lwetse, 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Compu Ticket. Makhufe e kgutlile.

0: mukantufa ei lang khopotsa ha go tla nana o lana la ezotumo re le shapa television le potloza ka nzimande o monnati o mokalo monnati o mokalo ka tswara lengolo mona molekani wa ka o na le mathata ndate motaung hona jwale o na le license ya ya PDP empa a khono fumana certificate sa security e se le nako e telele nomoro ya haya ID ke na bothata ke menwana kolokile ke tla ke ke kope ntate mokete a ka a leletsetsa utlwisise gore na go etsagala jwang gobane ke a bona gore bothata ke menwana monna mošhaneso tlhe monna ntate mokete ko romeleletse kwano mona dinomoro ke tsena make ka vessels brown vessels brown ke habo ndate muruti le kota ndate kwekwe inerha mita ar flesh una mita flesh rata papadi ya ditibile ha holo rata papadi ya ditibile ha holo abraden ka mo ke mita nkate no tla fumana ba bapala mona le ntate le felantsoso a o robala ka kgotso ntsoso fumane rona le mkhutshwane tsena le felantsoso o fumane ntate o bona hana o rjwa le basibale hona timani ditibileng flash bone ba ntse ba re monna ntsoso a theotsa re bone ntsoso ei o bone ka go be monnate ke ngwana tsena ke na le bothata ke kopa thuso Kile ka home affairs. Ke kopa o etsetswa smart card. Ka fumana hore ID ya ka e blokuwe ba e kwetse. Ntate motaung ha e sale ke ba kopa hore ba mpe ba bule ID na ke lekile. Le ka jeno la mma ka jeno. Tjhelete tsa ka di kwaletswe. Ke dutse jwalo ka ke dutse tjena. Re a lapa ka tlung. Re a lapa mmoho le bana. Hey, bothata bona ba di ID tse blokilweng. Ere ke tle ke fitise. Hape ngwana mme. Ba tsebo re. Ba ke ba ke lahlela Pretoria. Go ba bang ba bashanyana. Ba ke ba shebe bothata ba hao. Ha rena dijo. Ke ntwe bohloko wa holo. Ke ntwe bohloko wa holo ngwane suka le bua ka moka Stilfontein. Ka le bua ka bona ke amamelwa le ka bo Stilfontein. Ra le bua le mamela le CD FM. Le mane mo kopane mane. Ka mo kopane le CD le mamelwa ha holo. Tsebe ba e tsebe mo kopane e Limpopo. Le CD le mamelwa ha holo ka mono ka mo kopane Limpopo. Ke tloya mabenkeleng hobane metsotso ke le shomane metsoro bonne sekoto ka morao hora ya bobedi. Ke tloya mabenkeleng hona jwale kana ko isa fedise mpelo. Empa he, o ka ntumella fela hore ke tle ke fete go borrakgwebo. Ha ke tswa borrakgwebo, ke tla be ke kopana le mo mamidi mong hape wa le CD FM mohale mane re tle re utlwe rona bothata ba hae ke eng. Ka Westbury ho thuntswe mokganni ha qeta ho siya bana sekolong ha fitla fela mo a dulang teng 53 years ba mo tlhaka dikulo hona ka jeno ba mo tlhaka dikulo ebe ke mantate o ke ntate wa mang ebe bana ba ho tlona jwale ba tla latwa ke mang hobane ba ne se ba mo tlwaetse ba bile ba mo tseba ha ba sa tla mmona kulo e mo qetile.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Katlin tela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse di forum. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ona jwale metsotso mashoma mabedi le motso le monga ka morago ram ya bobedi ya lenanao ke jwale ke nako a kore ke utlwe momamedi a le mogaleng. Momamedi o mogaleng gona jwale dumela.
2: Dumela, ke ntate Thuso ke buang jana.
0: Dumela ntate, ke bua le mang?
2: Wa le Daniel Marumo.
0: Daniel, wena o letsa o le kae Daniel?
2: Ke letsa ke le mo Fosi.
0: O le Fochville?
2: Fosloras.
0: Oh, ke a le bona ntate Daniel. Ha re utlwe ho etsahala jwang Daniel?
2: Sa le ke mopedisang tula RTP.
0: Ei.
2: Ke thole thuso le niks.
0: Bothata ba hao ke?
2: Ke ntlo ya RTP. Sa le ke ngodisa kgale mole. Ka bo 96, 94. Ene ke ne ke tseke ka maa mo toropong.
0: O ngodisitse RDP 1994.
2: Yeah.
0: O ka bo 1995 ya ntle ntlo ba 94 ene le hona ntate Mandela a qalang ho busa. Wena o ngodisitse neng ka 1996.
2: Yeah.
0: Wa ngodisa ho ka ntate?
2: Ke ne ke ngodisitse ke ba le ke ngodisitse ke office tsa Orlando.
0: Ntate o ngodisitse Orlando. Ere ke ngole kwa mona he. Orlando, the RDP,
2: yeah.
0: RDP. Le ka jeno ha o so ifumane.
2: Ke ka le go tsawa tsi ba re ba tsam phone ya le mara ke khale kwana.
0: Ha sa le ba re ho wena ba tla founa. Ba ile ba o tsepisa hore ba tla founa. Hulukile he ngwana mme jwale idea hao a gore fe idea o ibitse hantle hanyane hanyane ke mang idea hao
2: ke 58
0: aha
2: o 4
0: aha
2: o 5
0: ke utlwa he
2: 53
0: ke utlwa he
2: 83
0: ke utlwa he
2: 087
0: Ha no ngodisa RDP na ka 1996 o no le mokae ka dilemo go ba o re 65 o no le mokae
2: 58 ka marketing ka 58
0: Jwale pizza idea o hape ke mang
2: 58
0: Oh idea how ke 58
2: Yeah
0: All right ke le bona dadie are 58
2: 04
0: 04
2: 05
0: 05 53 83 83 087 087 ke le bo ntate tswaro jalo he o ske wa la hlamahala ke hana o ibitsang jale nke senke nomoro ya ho ya mohala ka thoko ka mona okay tswaro jalo he ntate wa ka re nke nomoro ya ho ya mohala ka thoko ka mona o ske wa la hlamahala

0: go marangrang o le boemong bo o sa batleng o tlhagiswa go bona na motlhomong phuthego di lokela gore di signise difomo gore tshebeletso tsa rona di a live na wa dumela gore o tlhagise kapa kereke e na le tokelo ya gore camera ya rola kereke e tala gore o batla go tlhaga kapa o batla go tlhaga e batle kereke
1: o se o tlhaa o na le ntho le letimona mono o se owa le bakae ko wena ntse gabe ge eight se go sheba mosebetsing re se go sheba re re jonna o tshola ntse sa
0: iketsebaobae
2: ke spina zonke price drops ya Hollywoods o ka hapa seabo sa 2.5 million rand le meputso betšha ka 2 ranta kapa o feta dipapading tse kgethilweng tsa pragmatic play games mantaha o mong le o mong labobedi le labone go tloga ka 12:30 motsheare go fitlhela ka 10:30 bosigo betšha gona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlame ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mo le bone ha tjhelete e kena le ha etswa ka nako e le nngwe.
4: Ho bona tjhelete e tlame ho bona ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.

0: beso ka mo TLB le mo hlaisi ka mo Jonito hai bana beso sentse ke na lona ke le jela ka tsebe ke tsikinyo se motsamai ka petsana reds 326 danko
1: bontshi di kholo mo koni la ma top 7 le bitswa ka ka mo bongzito ya le dumedisang ke tshela ka mona ka midrand batho ke lo hopotse fuba na beso ka mora weekend masifi ha re qa le mfatsi be ke na re ipushe fitela mafellong sentse ke na lona fitela motsotsong wa qetela bana beso lerato ke lona leo.
2: Hello, hello, Skim said drive. Ke sho yona TLB ntho e thata ntho e chekang ditrenche banna. Ala chu ke yona nako 89.9. Ke tsatsang ke mo re etseng hantle. Ke le tinga mane mona Bergman ba motse ba ka malet. Thank you.

0: Dr. Judah sibonisa ombele le mashudu bakusana lwamo utathe yokuthengela amazinyo
1: utathe uzobuya nemali
0: Friendship Monday.
1: Ke tsagala kgweding ya borobong ya selemo mme friendship ka basetswalle sa lona setswa dilemong tse ngata se fetile difefong sa feta botleng a re ke re shebe fela ka jeno re ke re tle re shebe morao jalo ka re se re le kgweding ya borobong selemong sena sa 2026 le shapo
0: le ntse le tsamantle
1: o happy
0: le a utlwana
1: ntse le le grand
0: kapa ai ha sala thula mothulo yena ba wa thula ai o bona so sina molemo re le khutlele setswalleng
1: mohlomo nna ntshonyana tse pedi tse tharo tse sa gotsofatsang kapa tse sa mogotsofatsang ka wena ntsa sa ujoetse kapa ntso sa mojoetse ka jeno ke nako gore gore ha mane wa tsa jalo ka le botsa putse ba fetu ante ke kona ke elelwang gore a re shapa
0: mme re batho ba ba ang ba leng gore wa gona go thula tse motho a thula re tu a sa bu ere mohlang ho gitswileng he re le metswalle ebe bale wa basta ku
1: I didn't take off
0: what's on your phone now yeah that's no one like 2015 ke le ka o bona ntho no no e qadile ke phela ka imasa bona jala ke sa gona ba neng o so le buye mo le sharp na
1: 0797585066 with our letter 086303 84 worldwide web.fm.co.za 87.7 to 106.6 fm le sharp o tla re jwetsa thabo le lebo tlb runa re mnat friendship ya rona na jwale mamela re futhumetsa
0: ra chess ka pa Kona ke bonang fela o konntwe off.
1: Konntwe off la.
0: Konntwe off.
1: I friendship le. E mailana na. Kona o bona. A go tswara re jo. Tsabana ke potsa bona le jwa. Fela hona le batho ba ngata ba fumanang ba tlo fumana monyetla hore ba bohle. No man tsere se sharp.
0: Ke ne ke nahana re sharp.
1: No man tsere se sharp.
0: Ine ke nahana hore.
1: Hashtag friendship Monday. Ho le seria fa mashoma mararo ka mara hora ya boraro. Ei. Re bone di papadi mafelo ga beke. Serbono mokotlisi wa pela hatiswa go se le bongano te.
2: A tsa di papadi, horiatella, le bongane tshabalala.
3: Har kala ka tsa papadi ya rugby bana be sukile bo ya ho lorf bana tsere mokotlisi wa Springboks Rassie Rasmus o boletse ha papadi ya ka mocibelo ona o rutswang hona e bapaletsweng ka mona ka FNB mo ba hlotseng hlopa sa New Zealand ka ditlhatse mashoma a mabedi ana le metso e robong ho tse mashoma a mabedi a metsumene ibile e matla ka ho fitisisa ho sa tsotelle temalo ya tse ding tsa di papadi tse hlwahlwa mahlakoreng ka bobedi ha jwale hlopa sa de boke se se se etelletse le totola di papadi tsena pele ka di papadi tse pedi ho ile nngwe ka mara morao hapa tsepedi ka tatellano bekenye fitileng ka bona ka DHL le ba petse mafelong a fitileng a beke ka bona ka FNB Stadium ibile le papadi e leng gore the boke ba hapa le khatlo la pele ha ba papalla le ba le lena la FNB khatlo le hlopha sa New Zealand jolo ka hana konye fitileng si le sa nna sa ba shasharela FNB Stadium ma khatlo ma be di ka ofela papadi ya ka mqibelo ile hle e se bonolo masakoreng ka bobedi jolo ka ha ile a gefutsong dintlha di lekana empa karolong ya bobedi ya papadi rabona hlopha sa Afrika Borwa si tshupa le wetella papadi pele ka pelo ba tshietsi ba ka bang ba diketetse mashome a robedi a nang le metso e mehlano le ho feta mono ha ba ne ba hlaba jwalo di try tse pedi le penele ke neng jwalo ka Sasha Feinberg Mkomezulu mokotlisi Rasmus o re ho hang fela ene se papadi e bonolo ene le papadi e thata e matla ebile le monate bakeng sa balatedi ba papadi ya rugby hlopha sa nahe se tlo bapala ntle le Chazelin Colby papading ya bone ebile le ya ho qetela le toto lena la dipapadi tse nne e tlo bapala mane Baltimore mafelong a hore yang hona a beke ka lebaka la temalo la lojalo mokotlisi Rasmus ya dilemo tse mashome a mahlano ana le metso e meraro o netefaditse ha hona le dipapadi tse ding tse neng di le siyo dipapadi tse fitileng ka lebaka la ditemalo tse tlameng di le teng moqebelong ona mane na hentse kopaneng tsa America. Hotsa papadi ya tennis ha re lahlela mahlo thulisanong ya US Open ba sireletsi ba sekola ka bobedi le hlakoreng la banna le hlakoreng la basadi ke bua ka Carlos Alcaraz le Arena Sabalenka ba bapetse hantle a holo mafelong a fitileng a beke le ho phunyeletsa bakeng sa mokgahlelo wa dikota final. Alcaraz o hlotse mo America Tommy Paul ka 6-2-4, 6-2-3 le 6-2-4 le ho eketsa palo ya dipapadi tse wa seng a di hapile tsa di Grand Slam ho batle le shumele na le metsorobedi ka tatellano mokgahlelong o latelang Alcaraz o tlo thulana le mo America e mong hape e leng Ben Shelton. Basadi nteng Arena Sabalenka ya maemong a pele lefatsheng ho ya ka dipalopalo o hlotse Taylor Townsend ka 6-2-4 le 6-2-3 bakeng sa ho ipeya ka botleng jwalo ka a shebile ho sireletsa sekola ka katleho. Papading e latelang Sabalenka o tlo thulana le sebapadi se maemong a botshelela lefatsheng sa mane Czech Republic e leng Linda Noskova. Papading e nngwe hape e neng e shejwe ka tjantjelo mafelong a fitileng a beke banneng ke neng e le dipakeng tsa Francis Tiafo ya neng a bapala mmoho le Daniil Medvedev eo e leng sebapadi se maemong a bosupa lefatsheng mme Francis o mo hlotse jwalo ka 7-6, 6-4 le 7-6. Hotsa bolo tse ntjha tse ipetsang pele ka jeno tse re tswileng ka tsona ke tse reng sehlopha sa Sewelele se beletse mokotlisi lehlonolo seema le motlatsi wa hae William Jackson ka thoko mme taba tsena netefaditswe pejana ka jeno he ka morao re sehlopha se mamolwe ke sa Kaizer Chiefs ka dintlha tse tharo tse pedi papading ya Betway Premiership e bapaletsweng ka mona ka Dobsonville Stadium Soweto bosiung bo fitileng ha jwale sebapadi sa mehleng e leng Godfrey Moswetsa o tla tswa sa tshwere marapo a ho tataisa sehlopha ho tloha jwale ho ya pele lastulo sa hlopa Calvin LeJohn wa moetsuri hle se hlopa e sale se sukula ho tloa mathwaso nga sehla sena me are ba tsietsi ba tshwanelwa ke maemo a betero feta ho se hlopa seleng hona jwale lalo jwalo o re o hatella taba hore boitlamo ba se hlopa morerong wa bona wa kana ko etelele bontse boemo bo le jwalo me ntle le batho ba dumelang haholo ho di long term goal me he sena mohlomong se ka nna sa ra bona ba fumana mokotlisi e mong kapa mohlomong re bone ba sa leleke ka ho hlotla mokotlisi ona le motlatsi wa hae ile hore ba nne ba thuse le ha se se ba kotlisi ba ka sehlohong le motlatsi wa hae jwalo ka ha ile hore ba beletswe ka thoko a jwale ho letela papadi e seng ntle ya sehlopha fela ka tadi tsela mara ho tabatsela ga shebo rnabe di fella o kae ha ke shebo rnabe se petro se ba petso jwang he di papadi tse ding di ba petso jwang ga sheba se petro sa Betway Premiership ho qala bekenye fitileng ka labohlano sehlopha sa Marumo Gallants se ba petse ka 2-2 le sa Polokwane City ha sa AmaZulu se hlotse sa Richards Bay ka dintlha tse pedi ho elengwe ya re ka mqibelo hlopha sa Chippa United le sa Mayfield tsa bapala ka noto ho noto ha sa Sekhukhune le sa TS Galaxy le tsona di bapetswe ka noto ho noto ya ba mabane hlopha sa Mamelodi Sundowns se hlola sa Lamontville Golden Arrows ka dintlha tse pedi ho ile nngwe ha sa Kaizer Chiefs se hlotse sa Sewelele ka tse tharo ho tse pedi mme ha re sheba loko masandawane ba se ba lutima e mong a pele ka magadi papadi tse seletseng dintlha ke tse le shumelena le metso seletseng maemong a bobedi ke se hlopha sa Orlando Pirates ka magadi papadi tse hlano dintlha ke tse le shumelena le metso e meraro maemong a boraro ke hlopha sa Kaizer Chiefs ka magadi papadi tse hlano dintlha ke tse le shumele motso mong maemong a bone ke sa AmaZulu ka magadi papadi tse hlano dintlha ke tse le shume ha maemong a bahlano e le sa Milford ka magadi papadi tse seletseng dintlha ke tse robedi mahatleng wa loko maemong a bo le shumele motso seletseng ke Kruger United ka ntlha ile ngwe di papadi tse hlano maemong a bo le shumele motso mhlano ka magadi papadi tse hlano ke se hlopha sa Marumo Gallants ka dintlha tse pedi ha maemong a bo le shumele nale metso mene ka magadi papadi tse hlano ho dutse hlopha sa Sewelele ka dintlha tse pedi hona le papadi tse bapalang harabe ke tsena ka tla bona rona be loko ko tla ne fetfetuwe ka tsela efeng ha di papadi dintse di bapalwa jwalo ho ya pele dibile ha ka lo tsa pele tsa di papadi o re ya thella tsa bobedi di metsotsonyele shoma pele ke fitla ho renya bahlano ka ka jone ke manta ha o tla ba le sekhutlwana sa thuto e be ba hetseding hape di tla ba mane metsotsonyele mashoma ra ro ka mara ho ra ya bahlano e tla be le tsa ho qetela bana beso ke tseo
1: le bina ho le fela bongzito
3: ke o tla
1: sharp ke tsone bana beso rena le mathata maholo ka mona ka thabantsho di tsebeletso tsa rona tsa marangrang di a sengwa tsa gaso ka mona ka toreng ya rona ya gaso ya thabantsho mo teng o fumana le Lesedi FM le Motsweding FM di hle di fumana di le tse ding tsa diteishene tse o fumana ba mamedi ba se ba sa kgone di fumana ka lebaka la ho tsuwa ha dithapo tsa motlakase le disebediswa tse fapaneng tsa Eskom mme re iphumana re le seteishene go na le batho ba bangata ba ileng gore ba tshepetse tshebeletsong ena ya Lesedi FM ba thabantsho ka dintho tse ngata ka ditshebeletso tse ngata gore station se ba thuse mme ga ba kgone go fitlhelela kapa gona go mamela station ka lebaka la gore matsatsing a supileng fela go ba leketsagalo ya go utsiwa a dithapo kapa disebediswa tsa Eskom tse thusang gore gaso e be teng bakeng sa batho ba thabantsho mme o fumana gore batho bao ga ba kgone ba mamedi ba thabantsho ga ba kgone go mamela Lesedi FM ka matsatsi a supileng ho tsitswe thepa hararo mo teng Sentech e lekang hore potlake e khutsisetse disebediswa tsena hore ba mamedi ba mamelang Lesedi ba dulang thabantsho ba kgone ho mamela station o fumane hore ha ba qeta fela ho khutsisetsa dintho di a utsiwa hape hararo matsatsing a supileng mme sena se qeteletse se re bakela mathata ke ka hona re etsang kgweletse hore re kopa setšhaba haholoholo ka mono ka thabantsho se re thuse ka ho hlokomela thepa ena ya Eskom hobane ho utsiwa ha thepa ena ya Eskom ditoreng tsa SABC e sitisa gaso bakeng sa baahi ba thabantsho ba tshepileng tshebeletsong ya Lesedi FM re a kopa
0: ga kopa ka nnete mobedi mme a se thabantsho fela ke thabantsho mmogo jalo le botshabelo obane ke dibaka tse tlhileng di le mabapi gagolo mmomedi jale ka nnete re a kopa setšhaba ga re eleng tlhoko re bolokeng tsena tse e leng gore ka moso ge tla be relela gape re re ga rena tsona e le gona ba di senyang
1: mme go na le batho ba e leng gore go mamela ga bona station o fetola bophelo ba bona ka tsela tse ngata ona le ntho tse ngata tse ba ithutang tsona go mameleng ga bona station jwale ga wena sa gao e le go utswa fela thepa go utswa disebediswa tse o sa bone gore o senyetsa setšhaba go le go kae ga o ntse o tswela pele o tsa jalo go na le nako mo o tlo qeteletse go thwe Lesedi ga le le go gantha bantsho mme batho ba setšhaba se dulang thabantsho le botshabelo se sebedisa station sena go fitlhela dintho tse ngata jale ha re beng leitlho he bana beso ha re thusaneng go tlhokomela ditora kapa disebediswa tsa Eskom tse thusang ditora tsa gaso gore gaso e beteng botshabelo le thabantsho re a kopa tswetswe ha e le gore boshodi boetsala matsatsing a supileng hararo go bontsha gore ke target mme se re tshepile go lona setšhaba gore le thuse ka moo
0: mojalo fela ga ise
1: re a leboga re lebile gore fela bongzito re re potlake re utlwe mebileng e fapaneng ka mora ka porofenseng ya Gauteng sephetephete se phalela jwa
0: ha kuleboa holo tibla moholo na bongzito mabere ge dithagolo jalo ka N4 westbound ka mane ka Simon Vermouten road mo e leng gore go nona le tukiso e ntseng etswa ka mono fela o bona le ga ephetetse ga jalo sephala mona jana sepetepete ka fetega ka N1 southbound ka morago go Harsfontein road ke mo e leng gore he lephelo le tsona la mmila le kwetso ka mo gana ga kelotlhoko go na le koloi e emeng ka gare go mmila R21 northbound ga yo lebile mothinyeng 1 wa Griffiths road le teng ona le koloi eneng e le kare mmila e tlositso ga jale se phalla ga monna jana sephetephete N1 southbound ka mane ka Rigel Avenue molao bogareng o koetso ga nna ga kelotlhoko momedi le teng go na le koloi e emeng ka gare go mmila ke nako o tshwaretse ga kana goreng ena kwane go ratela traffic ba nolotse bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos _ mcconed limoela 1x # ratela traffic
1: Bothata bona bontse boetsala le ka mono ka Vertis Hook mme bo amagaso dibakeng tse fapaneng tsa qwaqwa le ka mono ka qwaqwa re a kopa re hlokomeleng disebediswa re hlokomeleng thepa ya Eskom hore re tle re iphumane re ntse re kgona go mamela Lesedi FM go utlwagala gore thepa ya Eskom ka moka Vertis Hook toreng ya Vertis Hook e utswa gafetsa mme le yona e sitisa gaso dibakeng tse fapaneng ka mona ka qwaqwa.

0: Don't take your love from me, baby. I'm begging you, please. Get division. On the FM, it's also Kelly Shumeli. It's listening. I'm going to be doing it. Yeah, Bune. I'm going to be doing it. Hashtag Friendship Monday.
1: Yo, what are you doing?
0: Yo,
1: what are you doing? You want a passion? You beg on something, and I don't take your love away from me. You want a passion?
0: Okay.
1: You want a letter?
0: What would you have fellow? I don't
1: know. And also put like a home jewel. Let's show my sister that in front of the sister, I'm going to bring a hashtag friendship Monday. How about you, number 7?
2: Why, Tabalele? Ela ke re na ke mong wa thotseng ke thotse nje ke thotse ke lemetse ke emetse tsatsi le le ke tlo botla le o ke lemetse ke le khaletse wa le fitlene le tla fitle ke tla botla ene yo ntho ke tla entsha
1: ai
2: haina size ke thotse nje
1: stole sena smartathi no sena smartathi
0: o emetse mohlatla botla
1: a gene ntho ya tla e botla Khosha
3: khabo mukoni le bonga balala le bohang mayela a thibos le bonga ana a tsaka tla tso ha mashilwane le tsaka ba re ke paka ba mutsira a yo no ke mfana ka yo thibos ana ne ke tsakena mahareng ke mfana ka yo
1: le sha
3: ke bile no ke ka ona itse se le ding la o qetela her relationship ye me ga le tuka malaka di he ke bo mfana wa ka o sa tswa tsinda koloi sata sinda kolo kotinya kolo yena jwale he a kuba te foko ai ka muka nna le yena ho phukhela dibitse ke tshila tshila thaba mo tshwenye tsere de tsamela
1: ta ke tshila tshila
4: le bona ke tshwa se dumela
1: hallo
4: ha u bua le tshato tlo mona ka nana o bua nai le le ke popane le yena se le mo se tshomi a eh ha le mo na teng yo tsaba ba ga ba tho a etsang a e tshwe ke go mphamela na plus a ke mo tlhile ntse o tswalo o mphamela go retsa famous ka zero
1: eh
4: ka ke mo tswalo so ke ke khutse ka nnete haye ye ye o mpaletse ka le bo wa tshwa se le tsamile le bo
1: a ruta mo phame ha ga ti fumana le ka ra mfutsiro
0: go ba etsa famous ka zero
5: eish tabolelebu KLB a khona na ke shapo le me o ngwana ka ha ba tla ke bona ngwana next e sa le ngwana sa ha ba tla ke bona ngwana ma go ba tla chelete ke fane ka chelete ya ke le ngwana di phalo ha mo rekele ntongolong ke nna se di so mo ke be ke le ka mona ka no first o ke nikanana extension 4 takes rank tangi ke ya le bua ke ya le bua thabo mkonne le
1: ai siliso
5: bana beso tangi
1: siliso o batla thuso wa bona ha ke ne tabeng re buang ka yona mara o tlhoka thuso o tlhoka thuso tshidiso ma
0: nna ne ke tlo botsa gona ke metswalle le ena le baby mama
1: na ke re wa ukwa jalo sa o sa bona le gore ntho ya mela no jolo ha itse sabise sa e Kenya ona mona friendship sa e Kenya mona friendship
0: ba le ntho a o si fa abutingwana ha
1: access engwaneng
0: a ha bona ngwana ha e tla tshidiso ha bona ngwana ha
1: wena o batla tshelte fela
0: a le gona o tsiba a utlo ha tlo ibuela se di fela wa bona se tlo kena di radio station tsenga tla be hlaela ma clip e
1: no
0: ha bona ngwana
6: baby mele bo a bandela tswe wa tswe ke na ona le o mo aish en wa ga tor ha e tla di bus note a ba tla di bus note a janta tlapula a tsetsa aish nini ha peta ba tlo ene ka mkhani me le ha peta o am tlo rai ke tso toilet ne kilo aish teke borile jo ka mkhani me en ka bona tola pili ka tso se ke msha ba fe ha ke bula bus note a ikuta wa tlapula ke tloela ka some arab ke mo roa kolik set shop
1: aba sha friend ya emetse tsa divorce note hlafu
0: fela khona mjotsa gore mata bona
1: friend ya khona mjotsa gore kitso ntho
0: a ona ntho fela mata ona eh
1: a mata ne ke emetse
0: a mata ka mo
7: two is level shop ba fela ke shop ba ja tsapa le shop ka mandama
1: re mna ke
7: pele ke la le mogotsi mona na
1: le shop
7: go tsoga go tswa hole le yena go tloga ke tsa re le ba bana lutina re mona gauteng re le babedi
1: le sharp
7: Eh mthakolo tshintshile mana ha ona nwana a maka bolo ka mthakolo since ya a gwa le mosadi jena ka tlo. Ke ntse la ke thabole fu.
0: Ha e se ngumbise ga le bitswa ntwa abuti on.
1: A re tsela dilo le mosadi.
0: Ba ba sa mitse.
8: Eh ke mo sa tsaga bi dumela ntle ndumela ntse LB le jwa mfela. Eh rona e rona event e zanye e emise.
1: Oh ba ka di event ya. Ke mona friendshiping ri. Askies gela re di friendshiping mona.
0: Ko go kutlwe ke sa utlwisitse go ha ho dilala lengwane mong se le phoso.
1: Jwale o nogo e retseng ana ka.
0: Kutlwe ke go kune.
9: Tshe mo le mo nya sa dulwing hantle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pa gaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Seri FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a o taba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints ccc@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints ccc@ikhasa.org.za
10: letsetsa le Seri FM hona jwale 086-000-3084
1: ke thabo sa le shame sa laetsang
0: o le le
1: mosadi sa le di sa le mosadi tshe shano la
0: ka ka fumela ga ke re ba buisana le mmeka tu ke ka ho wa sa a a o fumela hore ne re itse re tlotso nalwe e be bang hanela ka tu ha ke pitla bona se ke bua le shano ke re ga gadiwa ka wa kula wa totwa twa
1: ja le o phoso o bua go le shano a phoso
0: a a o so ke ra ka era
1: 0603084 le shapo na le mkhotswa
0: o ba enkhotsa
11: a le bu
0: le ka go nese
11: a ka tima
0: ehe
11: a na le mo tla ka tswa shap
0: mm
11: e bo thata go go fela ha ga tswa ga se ba tang iPhone o sa ntlhanwela go le mahet a ke mo felle pipi ya ke mo felle tiro ha o sa ne a khutla ya mo hopota e tebe ne ne re so we can't see that ha bo shapa a yale mona re se gima ne le tsa ho lwa re bona ke tamu ke wa re
0: ke ntwa weekend le weekend
11: a ke a ga mo tipa sala a ko o tang complain ena ai
0: ntota
11: khale ne re ba wa tu
1: ei ya o hlwa ke nye o hlwa ke ntwa
11: e o hlwa ke ntle
1: no fela ke rata mo felipe ke re ke rata mo gana nya tla ga mo felipe
11: a ngwana mme ma ga ina le mo di class ke tswa ja tini a ngwana
1: thank you mo gana nya ana le mo ku tsa mo jwale
0: a one fitla ba mo yeng khatsa
12: hi lesia
0: hey
12: din tsana na
0: ho sa bo jwa my love
12: o ka tsiwa
1: hello girl hello girl hello girl Nini fela so kusa ga ke nka mishima no o shebile ha ho.
12: Eh tibo se tenga sa smaela o sheba.
1: No ke tsona mkhosi.
12: Ba ntse ndi wa jala ra ka ntse.
1: Ah ora to ke rona ke.
0: Mo e khata. Le ga wa leso.
13: Le tibo se ka mo.
0: Okay.
13: Na ga u tshe ke tau bua re na neng wa ha ha tala dula le mamantsi na wa motsweni. Na wa ka ha le thare mpinja ka bana ma mo kutya ka bana le di ka yo mosafu la ga le di tono. Ka ra sa la dula le tshidi a di tsena ha di mo ruta ha le thare ha le thare.
1: U ruta bophelo jwa.
0: Eh kutotse gaming eh wa nkenya gaming wa bon and ka bona hore game ena ha sharp
1: yeah
0: wa bon ke a bontsha hore game ha sharp
1: sankemella sankemella mphena a ke bona u boni sedi ka pele le nna mphena ko ke tla bona le sedi ka dilo nkemelle
0: kutotse mo go tsana go khalemela hore ha ona bophelo mo la gaming o meng khotsa
14: hello tsabo le lebu
0: hi
14: Oshapo Jean-Louné.
1: Amnati.
14: Oshapo, tabo le le bumamelang, le bua le mtshidisima go peka sene ka lela ukwa he.
1: Yes, yes, Thiri.
14: Tabo nna ne kina le yena magae, maqhama a gaoa pa keng tsa ka le yena ne.
1: Haiba.
14: Una sna hlogo mane, wa tswa keng? Kana ko ngwe tabo, motho ola ka ghalima, ha ka ola ka ghalimela motho. O ka lena mnateng hantle le dipitse go le mnate. Ne?
1: Mm.
14: Nne nngwe sa topote mme go le sa ntse le sa beile kwana. Haibo. Jam di mutsi tao ha to a re tla nna ka tlo ha no a re bua ke tla tlo fela ka nna ke
1: bo
14: ha ba ha ba tsum jam di ha se ke sa ntshula fa le tsa kena re mna ke ho mna a ke ba bua kgale o to mo ha stress ile ke me ke mo khalma la mtsela ke re tlo la ho la ke mojola mojola ka lo hlaya o tlo lo laka ka o dilo o nile bo ntle tao ke la ka khalma le tsa khatsa
1: jole ha le tsale sharp
14: o tsile e ke ke tsamaisa le ntse ka mfuto o jalo nna
1: ha o mutsidisi
14: Ah, tabo ke to khalmela ustella nini ha se ngwana mthuti mthamogolo mo.
1: Yo.
14: O to ngwana ke sa lontsolla ha ha ke ga ntshotsa wa di ba gomo mjolo ngwalla ka ka. Yi, o to qetse ni.
1: Ke tsela re folang ka yona o lla ke.
0: Ha ke skile la mo tsene pretse mo tsala.
14: Ale, u ntshwa lo wa u stress a tswe ho wena ga wona lo.
1: Shatiri.
14: Ba ba ile ne.
0: Bye. Tso mo kwatise le lo.
1: Fela ke lela ho lo, ke lela ho motswalle.
0: Eo tsana lo le le honna.
1: Ke le le ga.
0: Ah na kutu simetswa le e lengore ya etsa ya khonkhota motho ha o mqoqela.
1: E ma happen to ya se ke tseba hore ha e le wena ke negative face se ke tseba oh morene be le.
0: Fela o motswalle wa ka. Mme ke a tseba hore ha ke bulela lona ke ba sharp.
1: Wa tsana go mo motho fellwa le ke dikgothatso.
0: Eh ya mpa mamela le ha di fedile mamela e go tla loka ke tsebe ne fela tla loka
1: amen ke la sa dia fam and try come on down go di mo tsana matsatsi a robo a tsana matsatsi a sufile go di ka bo robo e mera re fela metso tso pele go hora ya bone re re ho wena
0: hey
1: yeah

0: Dira ba tsena tsa hora ya bone tsona di fella mona se tla latela tsena e tla ba tsa hora ya bohlano tse o tla di ballwa ke mosiwa tshweu ke nga di thabotsena ke di busetsa ho wena topi topi le thibos ke tsiho
1: tebeletso e ratwa le sedi FM.
2: Now mucha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Ha eba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.

0: Aba fethu basebelithe ba. Raf MT's Java Saudi.
1: We ba fethu.
0: Ibandla.
1: We ba fethu.
0: Tarantara we ba fethu.
1: We ba fethu.
0: Tara pa pere ba ri.
1: We ba fethu.
0: Aba fethu Spanish. Hi le Spanish. Re tshwana metso ba re fara metso ka mara hora ya bona mo khatlaro ka bobedi wa drive time tu ka mala ka be re a tella afternoon drive show re le buile hlemona Solomon ntsa re ga ntwa ka ditshaba tseno tsa hora ya bona hona le potso mona le lebo
2: mhm hela tawo lebo la le nna nga fela ke monso go thatsa tawo ya mehlele mehlai tshempa e nao ga mswalle ga mo emong ba ntle bile tsha wa thweba ke re thole wa thwa lo e ileng ka ba yeng ho kgwa ga o hey wo ho le jwa nkwa ma lo mo se mo ke toma mo no lo jwa na le tsitse ho ke ke tumelo ke tsena ma te dile ga mo
0: tumelo ke a bela mo na mo ke teng
3: ha ke tsebe ngwane sina o tlile ha re qala na neo a ke re re botsana ho mafelo a ba ke ane a le jwang re dinne re qoba ho araba potso eo ka ba kalatse le re tshesang ka yona
0: ke a bila mona mo ke
3: eo re gineng ka yona
0: ke tsetse pitrolo ke ya magolo
3: 700 tabo wa etse ba outfit ke ne ke a pere hona ho hore ha ke hlaha mo ke be ke bona hala go ke motshana
0: ha re photlile
3: ai wa sa ntho ngutu sa mohlo go rona ga tshware le mohala
0: re photlile jwale
3: me hala
0: se sa ara he re
3: ai
0: re ne re lebeletse ka nnete ho no itswe yo
3: ai a ke tla re sa buang ka yona
0: wa nna re bona thengutu sa mohloko ntha malume ne trenda weekend
3: ene trenda
0: ntha malume le nana ngwe ne trenda weekend batho ba yentse di TikTok ba re romella ka
3: bona re se jwa ka mathama fubedi ga ha batho ba tla ba hla mona le bona ba re jwetsang go hotsa majwang ba re ba tsoka content kai
0: ke tlo gona o bua le ena na
3: a re ke ke ba bua le ena hle ai and how to how and thought we were to get go ke be bitie
0: jo
3: ai
0: jo
3: ai yo
0: bra khawane ngone re shamela metso na fela metso go bana ho raya bone and get drive time to come like a hashtag TLB ra tsela 326 re a khutara tsara tsa siko go tlela re bua ka la ma 7
3: ka jeno siko go tlela ngwana e se re bua ka kapara shebile keletso le kutlisiso ho ba rutona ba grade 9 ra tsa ba kere ke bana ba ikgethelang a ithuto go ya pele tshela go tlo buisana le bona ka jeno kapara shebile bo mo mamedi

0: Kobedi metsotso ke le shumele metsumene ka morao horena ya bora bone ibiye ya hamala manyo le shumele metsumene ka bona ke batla o chaisa empe he re sentse re kena handle sekhotleng sa bona sa thuto e leng jalo se ikokotlelo nna no lena o le tsisetswa ka motlotlo a ke le phapala thuto e phahameng le SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa le City FM bo chaising batsidiso ramatsie mo medi dumela hle ha holo wena morutwana wa grade 9 re kena gaolong ya bo mashume a mararo metsumeraro ya khetha eleng letoto la dipuisano tsela tse tsheditsweng ke lefaphala thuto e phahameng re tlo utlwa hore ebe barutwana ba grade 9 ba eletswa jwang ka taba ya ho etsa kgetho e nepahetseng dithutong tseo ba di ratang le ho se latele metswalle ebile puisano ena e reretswe ho ka hlokomedisa barutwana ba grade 9 ba tsebe kgetho ya dithuto ha jwale e ka ama jwang bokamoso ba bona ka tsela e jwang ebile hape e tla ba thusa ho oba diphoso tse atisang ho ka etsahala ha barutwana ba kgetha dithuto tseo ba dumelang hore di tla ba atlehisa bophelong Mohamedi etsa atamela jwalo wena motswadi mohlokomedi mmoho le teachere le wena morutwana wa grade 9 hore re ke re tlo seka seka tabena jwalo ka ha re buisana le me dikeledi ramothibe yena o tsomane GET Free State Fezile Dabi District me o sentsale mohaleng kwano ke a tshepa me ramothibe khotso Mera mutile?
1: Dumela nne.
0: Le ga me?
1: Ke tsena ka nne.
0: Re te eng re thabile ha holo go be re buisana le wena thapa mengena me.
1: O thabile nne me.
0: Ke le bo ha holo me. Me ho baneng ho le bohloka hore mo rutwana wa grade 9 a gethe dithuto tsa ha ke a nepo.
1: A ke dumedise me le moifo wa hao ke dumedise le ba mamedi ba ba tle ba le City FM. Nka siya jwang ba o fakopaneng ka bona ka jeko e leng baithuti ba sekopa sa grade 9 mmoho le batswadi ba bona ke re dumelang maapara kobo a matle mme ke sa senye nako go kena potong ya gao ya go bobaneng ga morutwana a e tlamehile go etsa kgetho ka nepo le ka kelotlhoko South Africa mona ka bophara ngwana e mong le e mong wa grade 9 o ipona a shebane ka go totobala le ho etsa kgetho ya dithuto kapa di-subject ka puo e ba e tlwaetseng seo a tlamehile ho tswelela ka tsona ho fitlhela mane sehlopheng sa grade 12 ka nako eo ke nako eo bana ba grade 9 ba tlhokang ho ditseba ka botebo ho tseba bokgoni ba bona e leng di-strength ho tseba seo ba di ratang e leng di-interest tsa bona ho tseba moo ba fokolang teng e leng di-weaknesses tsa bona tseo ba di dumelanang le tsona ebile ba ikamaganya le tsona jalo ka bo di-values tsa bona ke dintho tse ba tlameileng ba di tlhokomele hore di dumelana jwang kapa di metswa jwang dikgetho tsa bona ha re tswela pele ka tlhalosetso mabapi le potso eo ka mantswe a mang bana ba ka hloleha ho ingodisa ho ntsha dithuto tsa bona pele dibakeng tse phahameng tsa thuto e leng di-university kapa di-college kapa di-TVET ha e le hore ha ba etsa kgetho e nepahetseng ke a leboha mme
0: ke kopa hore o ke o re hlalosetse hore ke dithuto dife tseo barutwana ba di etsang ha ba le grade 9
1: barutwana ha ba le grade 9 ba etsa dithuto tse robong tse 9 ka palo e leng tsa setlamo tse e leng gore ka lentswe la sekgowa re re di-compulsory tsona ke dipuo tse pedi languages tse pedi e leng home language puo ya gae le puo ya pele ya tlatseletso first additional language e be thuto ya boraro ke mathematics thuto ya bone ke life orientation thuto ya bohlano ke thuto ya natural sciences e be thuto ya technology e be thuto ya EMS e reng ha re bitsa ka botlalo e re ke economic management sciences e be thuto ya SS e leng social sciences ka ha ga yona ka mono ho na le history le geography e be thuto ya creative arts ha se o di tsebisa di etsang ke ho tsenta creative arts
0: Ehe ke le boha haholo mme ke kopa re mabenkeleng mme ha re khutla mabenkeleng ka tsela pele ka puisano ya rona.
2: Ana o thata fela go le fela ditshebeletso tsa mantla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsa meisha di khoregwere. Matshabeng local municipality me mamala pa tshonela go ngwodisa lenane la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditshelete sa 2026-2027. O ka tshwanela ya haiba o dula ka hare ho matshabeng. O na le ID ya Afrika Borwa, o le mangantlo e ngwodisitsweng le monga akhaonto ya masipala. Mme tshelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 ka paka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masipala wa matshabeng tsa haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokang. Matshabeng local municipality it's hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla
3: ka matsatsi a 90 wa haba le metsotso e 90 e drama ho SABC 1 shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8:00 le Generations The Legacy ka 8:30 sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang televisioning o kenele ka WhatsApp kapa ka USSD e ka ba wena mana e time le data letsatsi le letsatsi 10,000 rand beke le beke ka ba o habe mputso e moholo ho 100,000 rand ho na le dipehelo shebella o hape le SABC 1
4: O ga ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Mashobele mo selomong ga metsotso ka morao hore ena ya bone mo ba dintsa gele tshotlhone sa gona sa se ikokotlelo mo re shebileng jalo ke letso le kutlwisiso ho barutwana ba grade 9 ka kgetho ya dithuto mme he mo me re o memela wena 0797585066 a holo jang ha le motswadi o le mohlokomedi ka pa o le teacher ntlheng ene leng ho re shebane le yona le ha ontse o le morutwana grade 9 e bang ho hloka tlhakisetso itseng o ka botsa potso efe ka pa efe re puisana jalo le mme dikeledi ramotibe medical dikao amohela hape tle bona la gaohile kono he empa he ra lukisa mo betla ga mfumane beretswela pele ka puisano ena ya rona tabe re buang ka ona momedi e botlhokwa holo ya bana ba grade 9 hona le ngwana e mong e leng hore o sebetsa hantle dithutong tsa bo creative arts jolo ka mebletse fela o fumane hore ngwana eno ka bakala hore metswalle ya hae e thabela bo physics jolo jolo e be le ena o sa batla go kgetha dithuto tse tshwanang le tseo ke a tshepa sa le mohaleng ha jwale mme mme kgotso hape mme dikeledi
5: ee mme
0: ke a leboga ha o ntshwarela golo o ile a gaoa mohaleng kwano mme ha re tswele pele ka puisano ya rona e be barutwana ba grade 9 ba lokela ho qala kae ho kgetha dithuto tsa bona
5: barutwana ba grade 9 ba shebane le challenge e kgolo ha golo ha o fihla tseleng ya sekgetho o etsa kgetho ena ka etseng ena le ditebo le dikarabelo ka hase bana ba lokela ho bokelletsa data information ka bo bona self healing self awareness ba lokela ho bokelletsa information ka kgolo le menyetla e teng ya mesebetsi nakong ya hona jwale ba lokela ho bokelletsa information ka dithuto e leng di-stream tse leng hore di a fanwa ka tsona dikolong tseo ba leng ho tsona ntlha e ke ratang ho itebakeletsa tabeng eo ke hore taba ya kgetho ya dithuto e ya bontsha hore ha e qale mona ho grade 9 ke e ka qala mane ho grade 7 ha bana ba tswa primary ba ya dikolong hobane hona jwale re se re bua ka di-3D model schools ho sona le dikolo tse re di bitsang ka hore ke di-technical schools se re na le dikolo tse re di bitsang ka hore ke di-academic schools tse dingwe ke di-schools of skills so ngwana ha a tswa setlhopheng sa grade 7 a kgetha sekolo sa yang sport go tlameile ba sentse a tseba gore ke mofuta wa sekolo tse feng o ke yang mo sona mme sekolo sena se fana ka dithuto tse feng combination ya tsone ya di-subject di e feng ga ke tswela pele kgetho e nngwe gape e ngwana a tlameile a e ele tlhoko ke gore kgetho e qala go ngwana ka boena semelo sa gae botho ba gae di-valuty tsa gae ga ke etsa motlhala ga ke le motho a ratang go sebetsa ka batho ha ke se khetho ya dithuto ke tsamile ke na ha ni hore na ke khetho eo e tsamaelana le seo ke leng sona nang mosebetsi e ke khonyetsa ha ke qeta dithuto tsa ka ebe e go ba mosebetsi wa go ke tsebetse le batho na go bane ke thabela o tsebetsa le batho ne ile mohlala fela eno ha ke tswela pele engwe hape e batlamileng ba itlhokomele ke gore batswadi mona batlamile ba kgothalle gore ba tsenyetse bana mabapi le dintlha tse boletseng tsa botlhokwa tsa boitsebo mme ba netefatse gore kgetho ya bona ya bana ba bona e tsamaelana le seo ka moo ba tsebang bana ba bona ka teng e seng gore ba ba thuse go ba kgethela empa ba ba kgothaletse ba ba tshegetse dikgethong tsa bona mme ba ba eletse mo e bang ba tlhoka keletso teng ga ngwana a se a itekotse a se a itseba a ka tswela pele go batlisisa ka di-careers kapa mesebetsi ka go bua le ditsebi ka go etsa se bitswang information interview ka go etsa research career online ka go sheba kapa go mamela marangrang ka go etsa bo job shadowing mona ke ha e ba seriti sa motho eo a labalabelang go tshwana le ena kapa go latela mosebetsi oo motho oo a o etsang bana ba grade 9 ka nako ya gona jale temeng ena ya 10-3 ba santsaneng ba fagane le mosebetsi wa projecte e buang ka di-careers mme taba e ke e buang e tla etsa e tsamaelana gagologolo le projecte seng ba le wa yona gore ba itete pele teme e fela ya go itseba le go etsa di-interview le batho bao e leng gore ba labalabela go tshwana le bona gape gape ba ka tswela pele gagologolo ka go sebedisa information resources e tshepagalang ga re re e tshepagalang re bolela go na le di-resources tse dintseo e leng gore ke di-pade ka language eo bona ba e tlwaetseng so ena ke resource e tshepagalang e bitswang ka gore ke NCAP National Career Advice Portal
0: Mme ke diphoso dife tse atisang go etswa ke barutwana ga ba kgetha dithuto tsa bona kapa ga ba etsa kgetho ya bona ya dithuto
5: tsona di seng ebile di ngata go kenyeletsa tse latelang go kgetha go ya ka menyenyetsi ya gore ke dithuto tse feng tse bonolo ke dithuto tse feng tse thata ya bobedi go kgetha o sena kutlwisiso gore ke dithuto dife tsa setlamo e compulsory se tlhokagalang go latela career e itseng kapa mosebetsi o itseng go kgetha go ya ka setswalle ka puo e tlwaeleileng re re ke peer pressure o batla go ikumana mo motswalle wa gago a leng teng e be o kgetha o latetse ena ya bone go se kgethe thuto gobane o sa rate morutabana a e rutang thuto eo empa wena o na le bogolo o kgetha thuko gobane o rata morutabana a rutang thuto eo e nngwe gape ke go kgetha o sena tebo kapa kutlwisiso ya phapang e teng pakeng tsa dithuto tse o ka segoa re reng di-designated le tse non-designated tse e leng gore ka tlhaloso ke gore se kgethilweng tse molaong tse official go kgetha o sena tebo ya gore dithuto di kopantse jwang sekolong se o leng go tsona re ile ra itlhalosa potsong e ka godimo go fetola kapa go tsentsha dithuto o sa tlhokomele gore tsena ka ba e jwang bokamosong ba karie ya gago go kgetha dithuto tse gantle empa o tshwanetsepase gore go tsona o sebetse gantle go tswele pele ka tsone petelelong ka nnete re sa gatelela gore bana ba ele tlhoko kgetho ya bona ka tsela e e nang le dikarabelo ka gare ka go bokeletsa tebo le dikeletso ga le dikgetho tsa dithuto
0: Me mo me di re sentse go memela wena 0797585066 o botse potso efe ka pa efe home medical dikwano potso ke ena mme dumela lebo moho le mme ke motswadi a tsebang hore ngwana ka ke ngwana ya shae ha holo ha le lapeng fela o hlaisa le hlakogile le la hore ha shae ha le sekolong ke gona joang hore ha ke mothusa ka pa ha re mothusa ho etsa ghetto ena ya di subjects ebe ra accommodate both personalities because ha ke sekolo nna ke bajetsa gore ke ngwana ya dihlong bona ba njotsa gore ke ngwana a mahlahla ha holo sekolong re kopanya joanyeo
5: ke bo ha me ka potso e no nne ke potso ya botlhokwa ga bolo go ene re ithuta re ba tswa di re na le gatello 18 ba neng ba bona ba yetsa fetso ka ba re bone re la ka se ka bana ba bona ba ba tse go na go ba so na bophilong batswa bona ka ba ya bona botlhokwa ni le bona ke batho ba botso ba ba lang go hola e kholo go tsheta bana ha ba isa khetho ya dithuto go ba tsheta e seng go ba tsheta batswa di ba ka ikopanya le sekolo go tseba gore dithuto tse go tsitseng ke tseng ba ka se ka se ka dikhetho tse papaneng le bana ba bona go ba tsisa go fumana tsebo e feletseng batswadi ba tsebe gore bona ba tshehetsa fela kgetho ke ya ngwana mme ke ya ngwana fela le go tataisa e leng taba e botlhokwa ngwana a nke kgetho e nang le tsebo ka gagwe bona go tla ba thusa gore ba tsebe gore kgetho ena ke ya bona ga ba gatelelwa gohang gore ba e kgetha go botlhokwa go tshehetsa le go tataisa e seng go gatelela gore phetogo kapa kgetho ya bona e be e netefatsang ditaba tsa rona gore le batswadi so kagolo ya rona re seke ra e kopakopanya re tseba go rona re tsiretsa fela ga re fetse
0: re na le potso mme ka mona ka WhatsApp ya Lesedi FM
6: le bira holo fela top number 7 a se potso go hakalo ke tshwaelo fela dumela thabo le bo le mme yo e se ka barutwana ba ka utlwa ba etsa kgetho e nepagetseng ya dithuto nna ke ile ka ya ka mora metswalle ka kgetha di sciences ke dula ke faitse le ha teachere a nkeletsa gore ke na le kgetho ya go fetola ka lebaka la go tlhoka boitshepo ya ba ke fetole dithuto tseo till ke tswa sekolong ka grade 11 gana jalo ya stress a gore ntho eo hoja ke ile ka fetola dithuto tseo nkabe ke tswetse pele ka re nka gotlela morago ka le o etsa kgetho e nepagetseng e se ka re ba rutwana gana jwale ba ka etsa kgetho e nepagetseng e lempa e le tshwaelo fela
0: mme gona tshwaelong eo mme pele o arabela ke kopa fela gore ke fetise le potso e ne e leng gore e sa tswa kena kwano dumela lebo ke na le bothata nna ngwana wa ka ga batloetsa kgetho ya di-subject ore o batla go ya college-ing a na se ke kgetho e nepagetseng goba ke iphumana ke le motswadi ke le cornered
5: ke tla kala pele ka go sheba ntho ka o arabela yane ya go fetofetola ga dithuto goba ee ya ka puo ya o ile a latela metswalle go fetola ga dithuto ke ntho e dumeletsegileng empa re kgothaletsa gore ngwana e ka re a ka etsa kgetho e nepagetseng ke sa tlowa tseno gobane go fetola dithuto go na le le di tsa morao tse itseng ya pele ke gore ngwana ga le grade 10 o na le gona o ka fetola dithuto tse pedi pele 10 ya bobedi e fela ka dipeti tsa zini ga fela principala e tshaela taba eo monwana ga ngwana sa le grade 11 a ka fetola dithuto tse pedi pele go 10 ya pele e fela mme ka di-31 tsa March le ha fela principala le moifo o sebetsanang le ditaba tseo o tshwaela taba eo monwana mme go na le mabaka a utlwagalang empa ngwana a ka kenya thuto ya boraro ga fela e ka etswa pele di-16 tsa December tsa selemo sa grade 11 go grade 12 mane mona tumelelo ya go fetola dithuto e se e ba thathanyana e tswa go tlhogo ya lefapha ya ditlhatlhobo le komiti
1: mme hona go na le dipampiri kapa di-document tse tlhokagalang se re buelela bakeng sa bana ba iphumanang ga ga nako ka morago ba ba etegetso e nngwe gape e potso ya ileng ya ngwana e e leng gore ga a batle go kgetha dithuto gobane a itseba le gopola gore ke le ga tlhalosa taba ya ngwana tamaile a ka leka go itseba pele re na le di-passways tse fapaneng ngwana o na le kgetho ya gore ga ketsa grade 9 a ka fetela grade 10 grade 11 grade 12 e leng yone e re reng ke NSC3 e tlhomogang sekete sa national senior certificate empa go na le alternative pathway go na le metšha e mengwe gape ka ntse go motšha ona wa o latela FET go na le ditselana tsa mesebetsi tse fapaneng tsa mora grade 9 mona South Africa bana ba nang le thahasello e ikamaganyang gagolo le technically kapa di-vocational careers jalo ka ga ba batla kapa ba na le bokgoni ba go sebetsa ka matsogo ga se se tla mo gore ba tswelele go ya go SPT go ya go grade 10, 11, 12 ba ka latelela ditsela tse dintse ka tshwanang le bo di-technical colleges kapa di-vocational colleges ba etsa di-programme tse nang le bo di-levele ka gare go tlwa go level 2 ya go bo di-level 4 mme ga ditse di shejwa di-levele tsa teng tsa di-NTS o tla bona gore ga ba se ba fitlhile go level 4 se be se ba le boemong bo le bongwe le bana ba grade 12 ba phasitseng grade 12 batswadi ba tlhokomele gore phapang pakeng tsa dikolo le college e teng bana ga ba tseta moo ga ba tlo tlhola di-qualification tseng tse tshwanang mme ngwana ga a tlo kgona gore a fetele maemong a itseng jalo ka ngwana wa grade 12 ke tshepa gore e arabile gantle mme
0: re a leboga mme go na le nngwe ka kwanopotso
6: As a parent, or dumela mme le lebo, as a parent, how do I balance support versus pressure when my child wants a career that I think it's not practical? How do we have that career conversation at home without causing conflict, especially around maths, science, and university requirements?
1: ka godimo empa ke tla leka o e tlhalosa gape ka tsela e bobebe se tlhalositse gore motswadi ga a kgethele ngwana ngwana o itseba gagolo go feta motswadi se kenyetsa pressure empa gape-gape role ya motswadi ke gore ga go na le dikgotlhakgotlhane fa o se dumelane pakeng tsa motswadi le ngwana go na le di-professional le ka ya sekolong motswadi a lo utlwa mesiwe e tseba ngwana jwang motswadi gape o na le gona go kanka report tsa ngwana ga o bone gore na ngwana o sebetsa jang dithuto tseo yena a reng wa dithabela gobane ke yone e tlafanang ka seipone se sentle which is a true reflection gore na frense sa gae di-subjecting tseo ke setseng e nngwe gape-gape ke go ya di-professionals se tlafanang ka lesedi le tutubetseng ka lesedi le fetang leo motswadi kapa ngwana a nang le lona batswadi ba bangwe ba ntse ba kgona go ka isa bana go di-career counsellors gore tetelelong le dumelane o le motswadi le ngwana go ka nnete-nnete eo e re tsaletseng re ka e latelang ke ena ke tshepago e arabeile mme
0: re a leboa mme go na le voice note
7: skimi dumelang le mme dikeledi mo ntho e mme dikeledi a buang ya bana ya go kgetha dithuto go ya ka metswalle go ya jwa ke bothata bone ke botshwere bo gobane ngwanaka ke motho wa di-history and geography jale ke ne ke na le ntho e ke e bonang go yena ya legato la kgwebo jale ne ke re a etse comments jale ke a gana ga ke a mo thibela go mpolela gore o batla go ba lawyera jale ke sa mo shebeletse ke nnete le yone ntho e me dikeledi e buang ka yona ya go etsa thuto ka taba ya dintho tse bonolo ke nngwe e le matsambana ba gona le o se research
0: medikeledi
1: ee mme ga ke arabela mono ga ngwana a re o batla go latela dithuto o batla go ba lawyera ke nagana gore ripoto tsa gae di tla ipuelelang take matitšhere le bona kana go e bona le session ya mo babidam batswadi kana go go tlhokhetwang di subject ke se ba ka se tsentse hantle mo o le motswadi o ka phamisang di go se khotse go tsofa le ha hao mme le ngwana di ena a o ka ithaisa ka mesebetsi ya hae ha se ka dithuto tsa hae a ntsha di report tsa hae gore na o sebeditse jwang e mo hape ha re latele message yana ona ana ntse re bua ka bona bana o tsa le tsena na 39 ba santse ba tsogane le project ya GEC project e o e bo so fa ho lo
0: medikeledi
1: monyetla wa hore
0: medikeledi
1: ai ba me
0: ntshwarele ha holo hle re kopa ya mabenkeleng re tla bua ka project eo fela re khutla bona
1: okay
8: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: Ha Shoprite re busetsa tjhelete nthong tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa ka ditheko tsa rona tse theotsweng. Ho bolelang hore o ka swaipa o bo boloke. Ha o reka 2.5 kg ya Golden Cloud Cake Flour ka $29.99 le 10 kg ya Super White Super Maize Meal ka $79.99 fela. Disolo di fumaneha ho tloha ka di 7 tsa September ho ya ho di 20 tsa September 2026. Reka ka Basic Food Subsidy ya rona. Ha Shoprite fela. Ela di tekwa tse tlase tse o ka di tshepang ka mehla
0: ele shumele metsirobo metsotso ba direga lebile hore nyane ya botlhano ntse re le ka hare ho nanola rona la thuto le nsi kokotlelo re puisano le me dikeledi ga mthebe ka jana ho kena dipotsotse ngata ka tseleng makatsang me dikeledi me pele ga mabenkeleng o no bua ka project ena grade 9 ntse nyetso ha jwale
1: o je ke ene me ka ha ri ho yona hona mo e ba fa monyetla wa hore ba lo interviewa batho bao ba lakatsang ho tshwana le bona jolo ka ntate a hlahisitse hore ngwana o batla ho ba ho etsa law ngwana a ka lo interviewa motho a etsang law a fumana hore e be dikarabo tsa di fumana mo di tsamaelana le seo a se ratang na a ka lo etsa ntho e bileng ka yona ya job shadowing le yona e tla mo bontsha hore e be ke maemong ao a ka kgonang ho tsebisa ka ona na. Ka sheba hape le di-requirements tsa di-university hore e be lawyer-a ho hlokahala hore a phase dithuto tsa hae jwang. Mme ha a sheba di-report-o tsa hae e be o bona di ka mo dumella hore a ka tswela pele ka ho latela lekala leo na. Ke a leboha.
0: Ke a leboha mme ho na le voice note e nngwe ke kwana.
10: Hello Thabo le Lebong. Ke kopa ho botsa le bua le Mmelisi mona Sebokeng. Hai, ngwana ka o kgethile ke tshwa sa maths and science mara ke bona jwale a imelwa ha holo wa imela ke botsa hona ebe ho sana le ntwe ka ga yetsa ngwe tsa grade 11 this year thank you
1: ke kai arabela re le ga hlalofa tabeng ya ho fetola dithuto ha ngwana le ka grade 10 le ka grade 11 jwalo ka mme a bolete ho na hona jwalo ka grade 11 ke dumela hore mme a ka ikopanya le sekolo ke se re fitile kgweding ya matchi mo go dumelang gore a ka fetola dithuto tsa hae empa ha ikopanye le sekolo a lo sheba gore na ebe ho a kgonagala go ngwana a ka fetola dithuto le teng a di fetole ka mabaka ao sekolo le motswadi ba tla utlwisisang ka moo a tsebeng dithuto tsa hae di mo fa ka teng.
0: Ke a leboga mme re na le di-voice note tse pedi ha re utlwe mamedi goreng.
11: Dumelang Thabo le Lebo le mme ka mo kopa o botsa he ha ngwana a science kgetho ya di subject tse a di kgethileng a kgethetse ha feitsi e beneng ho bitswa motswadi a o araba sekolong hore why ngwana a feitsi aba end up a tibetse ngwana sekolong ho thuna o feyetseng
12: Skimi dumela, dumela skimi. Ba se di tshimala go tlhola ka botabi. Ke kopa go botsa fela skising hane. Mwanaka a sa khitile di subject a sa le grade 10. E ba di subject tsa di khitileng tso di a mohlola. E be na motswaru na le monyetla gore a ka tshintsha mwana di subject tso ka pa mwana kana a ka tshintsha di subject tso no tsa di tsantsona a etsa tse o bebe na a ka gona na. Thank you. Ke lebo.
0: Me
13: ke ya leboga mme seo a ga ba potso ena ya go qetela ya ntate wa ngwana a grade 10. Se ile ga tlhalosa go ngwana ga le grade 10 ona na e gona go ka fetola dithuto tse pedi pele go June e le di-30 tsa June. A fela e le taba e dumeletseileng ke sekolo le motswadi le ngwana. Empa gape-gape o sana le gona gore a ka kgutlhela sekolong a le ikopanya le sekolo le motswadi. Ha a fitela manye ha grade 11 ho lo bontsha na hore na ebe ke monyetla o feng a nang le ona wa ho fetola dithuto tsa hae. Ka nako e nngwe ha mathata a le teng ha re yeng dikolong batswadi go lo kopanang le matitjhere le mosuwetlhogo ba tla re fa tlhalosetso e badi e tlakileng hore na boemo ba ngwana ke bofeng, tshebetso ya ngwana ke efeng. Ha ke ya potsong ya mme mane ya hore ngwana ha sa kgethile dithuto tseo a di ratang mme a sa sebetse hantle e be sekolo se ya mo bitsa se re gobane ngwana a safe, ke santsane ke kgutlela tabeng ya gore ngwana ha a qeta go kgetha dithuto ke ile ka e hlalosa potsong e ileng ya botswa pelenyana mane gore ngwana a ka nna etsa kgetho e nepagetseng ya dithuto empa a ba sa sebetse hantle. Go kgetha ga o bolele gore o tlopasa. Go kgetha go bolela gore se ke se kgethileng ke tlamehile ke se nosetse gore se beye ditholwana tse bonagalang. Kgetho fela ka boyona ga e bolele gore ke ya pele ka bophelo. Ke a kgetha mme ke sebeletsa seo ke se kgethileng. Ke ka gona re reng kgetho ga e be le boikarabelo. Ga e se ke entse kgetho ke na le boikarabelo. Go bolela gore ke na le boikarabelo ba o lo sebetsa ka thata gore kgetho e ne e sekebe ya nkimela. Empa ga e ba e mo imela ka lebaka la kgetho e seng ka lebaka la gore ga sebetse ka thata. Ke tshepa gore le teng motswadi e ka ikopanya le sekolo o lo utlwisisa gore na bothata bo bokae mme sekolo le motswadi ba tshwarisana jang o tsietsa ngwana o na. Ke a leboga.
0: Ke le bula ha holo mme e bona le tse saletse mo ga o tsokalakatsang go di fa moamedi mme re kopa le dinomoro mo motswadi a ka letsetsang teng ka pa a ngolla teng bakeng la ditetlebo le ha hloka dikeletso.
13: Ke le bona mantsi a ka a ho qetela ho ba mamedi ho bana ho batswadi le ba hlokomedi ba bana. Ke dithuto tsotlhe di botlhokwa mme di na le boleng ba tsona. Ga gona thuto e seng botlhokwa, thuto e nngwe le e nngwe e botlhokwa. Mme gape ke gore bana le batswadi ba ipege hantle, ba iphapanye dithuto tse neng di o tlhola ga o le grade 9, iphapanye tsona. Wa bona go thuto tsena di a o tlhola di a o imela, seke wa ya pele ka tsona. O fitlhela o sebetsane le tsona gore ka nnete se ke na le bokgoni nka ya pele ka tsona. Kgetha dithuto tse tsa o bulela menyetla dithutong tsa kamoso. Re bua ka di-21st century skills, re bua ka di-skills skills, mme re bua ka di-career in demand. Se ke ra kgetha fela go ya ka mabitso a monate ditsebeng tsa rona ga re mametse batho ba bua ka tsona. Re shebe gore na bophelong bona ke di-career e be tse tla re tswela molemo na. E tsa kgetho e e nang ditsebo ka gare e e nang le boikarabelo. Netefatsa gore o na le dithuto tse nne tse designated ga o ikemiseditse go fetela yunibesithing. Kgetha o latela seo o se ratang ebile o se kgona ebile o se sebeletsa ka thata gore o sebetse gantle go tsona. Etsa diphuputso sekolong, etsa diphuputso ho Department of Higher Education and Training, etsa diphuputso ho Department of Basic Education, etsa diphuputso ho marangrang hore o fumane tsebo e tibileng ka taba ya ho kgetha ha dithuto. Mme mo bana le batswadi ba sa fumanang thuso teng, re na le di-website, Facebook, ke career help website ya Facebook ka facebook.com career help bana ba ka SMS di SMS ha ba ni bana di dipotso ka ba ba etsa please call me ho 072 204 5056. Ape ba ka letsetsa mohaleng ona wa 086 999 0123 mo ileng hore ke share line teng o tloa ka mantsi a o fitlhela ka labotlano o tloa ka hora ya borobedi teng o fitlhela ka nako ya half past four mantsibuyana. Ba ka etsa email ho careerhelp@dhet.gov.za. They can also visit Career Help website ileng careerhelp.organization.za. Hape ba ka ya di ofising 123 Francis Bar Pretoria. Ho na le Twitter www.twitter.com/RSA Career Help. Haholoholo hape ba ka phuputso dikolong tsa bona ba ikopanya le ditsebi mabapi le taba tsa di-career. Ke a leboha mme.
0: Me dikeledi hule buile rona hle ka nyehelo yohle e wile ngwefa mme dikwano ho re athella siko kotelo e bile le khetha ena ya le fapala thuto.
13: Dikile nna mme wa
0: ka le buile mme. Mme di puisana go netse bele fela jalo le medikeledi Ramothibe mme yena ke education specialist ba ke la life orientation le general education and training o tswa ka mane ka province ya Free State Affairs le Derby District. Mme di haura ta ho ka fumana dinthatsa gatisana no lena di amanga fitilenga o ka letsetsa jalo masrame mita mashao ho 051 503 3225 le Eric Mkwanazi ho 011 714 7342 le nane o lena o ne o li tliseditswe ka motlotlo ke lefapha la thuto e bahameng le SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa le CDFM botlaiseng batsediso ramatsie.

0: Kanyo ke tshaba sputse o mametse thabo mokoni le lebo re a tella go le seri FM
1: re be di fela metso pele go hora ya botlhano ke re a tella afternoon drive show re a bona le pelo le ntse le eketse ya pakeng tsa bongkgetheng ba babedi ba iketang bakeng sa bo president ba SAFA re shebile ka nnete ke a bona le ka mona ka FIFA Infantino boela o phamisa letso hape ra khona ke a kena ha
2: Atadi papadi horiatella libongani chabalala
3: ke le bona ba se mamedi ke tsabo bedi kwa no re atella ha di kale ka tsa papadi ya cricket ba neng ho se phatlala di tswe sehlopha sa di papadi tse le shumele motse se letseng sa the Proteas se tlo ba le kabelo le totong la di papadi tse tharo tsa ODI kgahlalo le hlopha sa Australia le tlo ba palwa ho tloa ka la mashuma mabedi yana le metsumine ho ya ka la mashuma mararo go dingena ya lwetse me Themba Bavuma e tla be e le yena mo kapiteni Gerald Kotse o khotuwe o khutletse shopping hape me o tlo bapala le di fast bowler tseding eleng Otniel Bartman kwena maphaka Lungingiti Corbin Botch ikasana le Marco Jansen di spin bowlera etlabe le Byron 14 ikasana le Keshav Maharaj Aiden Makram le yena o kenyele di shopping lo ja tlo fitwa ke papadi ya pele yena o tlo bapala le di bapadi tseding tse otlanga eleng Quentin de Kock Ryan Rickleton Tony Dizozi, David Miller le Tristan Starr le totolena hela ODI le tota goa ka mona ka Durban ka la mashuma mabedi ana le metsume nona go dingena pele le tla ka kwano ka Johannesburg ba keng sa Pink Day match at men ka la mashuma mabedi ana le metsu supile ngona go dingena e bile phethelo ka la mashuma mararo ona go dingena ka mona ka Potchefstroom ho tsa papadi ya rugby loose forward ya sehlopha sa Springboks Cameroon Hanekom O dumela ha se hlopha se lokela ho itsetleya ka tshebetso e tswileng matso ya sebapadi se seng le se seng hore se tla se hape papadi ya bone ebile le ya o qetela ya letoto la tsenne tsa teko kgahlano le hlopha sa New Zealand e tlo bapalwa mane Baltimore mafelongana a hore yang hona beke hlopha sa Africa Borwa ho latela sephetho sa dipapadi tse ding tse seng di bapetswe se itlhomme pele ha o sheba jwale ka dipapadi tse pedi ho ile nngwe mme Hanekom ore tsebisano mmoho ya dibapadi le bakwetlisi ke yona e tlotsola sehlopha molemo le hoja le ha o ka waetsala nka hlaka tshojwalo hore yena a seke a bapala papadi nyana ya ka moqebelo ha o sheba papadi ya mafelong a fitile nga beke mo de boke ba hlotsi njalo sehlopha sa All Blacks ka di ntlatse mashoma mabedi yana le metso robongwe tse mashoma mabedi yana le metso e mine hana ko mo re o thabetse ka mogoso sehlopha se bapetseng ka tinga ri ne le papadi e simbonolo e bapaletseng ka mona ka FNB stadium abathole tsa tshetso e bontsitsweng ke batho ba neng ba ile stadium se bapadi sena se bapalang jalo ka number 8 shopping sa Bulls se sa tswa gutlela shopping sana ka morate malo mme wa moetsi re ke go ba bonolo fela jalo gore ya gutlela se shopping se qala le papadi ka ha hona le dipapadi tse ding tse matla empa ho hopola pejana ke le ka oneletsa mane metsotsunye mashoma mararo ka mararo ba raro re mo kotlisi o lebelletse re atla gutlise tse ding tsa dipapadi tse neng di le siyo dipapadi tse fitileng ka lebaka la ditimalo mohlomong ha ne go mo kisa sentsa dipapadi tse ka tla di bapala mafelongana a hore yang hona beke ha ke dikola ka tsa papadi ya bolo mo khatlolo la papadi ena mane na henya Belgium o batla dikarabo mabapi le o fanyo ha ka re tie khubedu ya se papadi sa USA Florin Balogun tshisano ya FIFA World Cup e bapetswe mpijana selmo sena ileng se ileng sa dumela se papadi seno ho bapala khatlalo le hlopha sa Belgium Federation e o he ya bolo mane Belgium ere e batla hore tabena e be e ka sehlonga e tlang ho sekasekwa kopanong e latelang ya FIFA ya ditho e tlo tshwaragala le shume le na le metso mehlano go dinge e tlang ya mphalane ya ba ya bontsha hore federation ena ha itsetse mo president wa FIFA Gianni Infantino bakeng sa ho boela a dula setulong hape sa bo president na go nge tlang sena se tlhalosa hore Belgium Italy le England ke tse dintsa dina ha tse leng hore di hutse botsetsi ba tsona kgahlano le Gianni Infantino e le mathata a maholo fela ho sheba ho ba ihlile megatlo emeng hape ntle le ya dina tsena tseo ke di badileng e bonala le yona ena le mathata ha emeng ere ga motsietsa re ka thabela hona a re mmone ya ntsatso la pele hona ile moeta pele ka hare ho FIFA ga tla hlegedi bona rona ba taba sena ri tla re be ya ho kae ha ke sheba ba felong a fitile ngapeke hona di papadi tse ba petsweng le kinye kgolo ya manyesimane re ke shebe fela rona ba di tlang kana jwang ke tseba beke nyena tlhubisano ya kgolo ya UEFA ya thagwa jwa le simuso ka mogwa wa liki o mocha o so ke ntse tshebetsong fela ga sheba hem rona ba mona ho English Premier League ka la bahlano di papetse jwang sa pa sa Liverpool se hlotse sa Ipswich Town ka ntlhatse pedi go noto ya re ka meqibelo tlhopa sa Newcastle sa bapala ka 2-2 le sa Bournemouth sa Brentford le sa Sunderland sa bapala ka 1-1 e ka tsana le sena sa Brighton of Albion le sa Leeds United le tsona di bapetswe ka 1-1 tlhopa sa Crystal Palace se le sa etela sa Fulham sa fitla se se mamola mo ha bo sona ka dintlhatse tharo tse pedi ha sa Manchester City se hlotse sa Coventry City ka ntlha ilengwe go noto sa Nottingham Forest le sa Tottenham Hotspur di bapetse ka noto go noto e ka tsana le sa Hull City le sena sa Aston Villa le tsona di bapetse ka noto go noto gona ka meqibelo maobane tlhopa sa Everton se bapetse ka 2-2 le sa Manchester United ha sa Arsenal se hlotse sa Chelsea ka dintlhatse pedi go ilengwe re sheba loko Manchester City e maemong a pele ka dintlhatse robong tlhopa se seng se na le dintlhatse robong se maemong a bobedi ke sa Arsenal ha se maemong a boraro sa Hull City sona se na le dintlhatse supileng maemong a bone ke tlhopa sa Chelsea ka ntlhatse seletseng maemong a botlhano ke tlhopa sa Brentford ka dintlhatse tlhano mahatleng wa loko maemong a bo mashome a mabedi ke Coventry City ha se soka se na se fumana ntlha tlhopa sena setleng sena jwale ka so bapetse dipapadi tse tharo Fulham United le bona ha ba soka ba fumana ntlha la ile lengwe ka maka dipapadi tse tharo ba maemong a bo leshome le motsorobong maemong a bo leshome le motsorobedi ke setlhopa sa Tottenham Hotspur ka ntlha ile lengwe dipapadi tse tharo ka bona gore na ebe league ka ne fetfetwe jwang jwale ka ha dipapadi tse latelang tsa league ya manyesemane di tlo bapalwa mafelong ana a hore ya ngona beke di bile ha kana tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa bobedi tsa o qetela di mane metsotsong ya mashome a mararo ka mara hora ya bohlano ha di so fete le bonnete bo se ba tsola pele
4: mjangu shabalea
3: wona
4: shabalea le hala.

0: nasty see hore se DFM. Ho tsoka tsoka la tsela o thwe malume ka re wa rabila rona re bua ka yena sa le mo mona ya wa tshawati.
1: O ntsa ga ba batho ba bang.
0: Mm jale ka re wa rabile ka re ka mora ditaba.
1: O seba ka rona ka mantswa bang.
0: Re tla utla o gerere re tla utla.
1: Ha re ditaba ntaba.
0: Antle ba hlora ka bohlanela ke sebelotsa le sedi o SABC mo si wa tshe o re ba latapatsa ho ra ya bohlanela.

0: Ke le bula holo thabo mamedi dumela. Motsamaisi wa mehleng wa dipuisano no se vuya mapisa nqakula o la totse ditlaleho tsa hore o ile sebedisa mantswe a manang le dingaka tsa methogo e le matshwao a o kopa tšhelete go nomba sa ntsondwa ndlovu. Mapisa nqakula o fane ka bopaki nyeweng ya bobodu le go tleng le phameng la Gauteng le dutseng a Pretoria ka jeno. Ka kgwedi ya Phupu monongwaga ga kontraka nomba sa ntsondwa ndlovu o ile a bolelela lekgotla gore bobedi ba bona bone bo sebedisa mantswe a ikgethang a dingaka tsa methogo a jwalo ka mokubetso ditlhare ga mmogo le ka mogogong e le mantswe a patuweng a bua ka tšhelete. Ntsondwa ndlovu o boetse a tlhalosa ketsalo e go tlalewang ga mapisa nqakula a ile a mo bitsetsa gae a bolela gore o bile le toro e tlhokang gore a e tlhalose fela morago mo kopa tšhelete a lokisa ntlo ya gae ka nako eo le le letona. Mapisa nqakula o tobane le diqoso tse le12 tsa bobodu molo o pata motlhodi wa tšhelete ka lebaka la o batla go fupagiswa tjotjo e kalo ka di4 million ga e ntse le letona la naga la tshireletso. Mapisa nqakula o fane ka bopaki ka puo ya seXhosa ga toloko ya lekgotla e ntse e toloka.
1: Unombasa xa sizama uyiqukumbela ke le ndawo wathi kwisivumelwano senu nobabini wokusetyenziswa kwezi codes nivumelene ukuba nizawusebenzisa amagama ingakumbi asetyenziswa ngamagqirha.
2: Ayikho loo nto my lady.
1: There is no such my lady. I dispute that.
0: Letona la mehleng la polokego le tshireletso ya setšhaba Signe Mofamadi le latotse bosetlha gore le kile la ba le dikopano tsa mofuta ofe kapa ofe ga mmogo le batlhanka ba ka setlhogong ba sepolesa sa mmuso apartheid ka sepheo sa go netefatsa gore ba qoba go jara boikarabelo ba gatikelwa ditokelo tsa botho. Mofamadi o tekile bopaki letsatsing lena la bo80 la dipatlisiso tsa dinyewe tsa komišene ya nnete le poelano TRC ka bokhutshwanyane tsa mamela maikutlo a baagi New Town Johannesburg. Mofamadi o sebeditse le letona la pele la sepolesa tlasa puso ya moporesidente wa mehleng Nelson Rolihlahla Mandela go tloa ka kgwedi ya motsheanong selemong sa 1994 le kgwedi ya Phupjane ka selemo sa 1999. Menyenyetsi ya gore Mofamadi e bile le karolo ya dikopano tse ileng tsa qala ka selemo sa 1998 fihlela go sa 2024 e entse nakong ya dipatlisiso tse bile mathwasong a monongwaga tsa mongwedi wa dibuka wa Germany e leng Dr Ole Bobenzer ya boletseng gore o ile a bolelelwa ke mogenerale wa metlheng wa Sadafa e leng Jan Geldenhuyser nakong ya puisano ya gae le ena ka selemo sa 2006. Go ya ka Bobenzer, dikopano tseo di ne di kenyeletsa Mofamadi ga mmogo le batlhanka ba ka setlhogong ba ANC ba kenyeletsang Jacob Zuma, Pienuel Madona, Matthews Poza, Charles Nqakula ga mmogo le Thabo Mbeki. Mofamadi o latotse menyenyetsi ena.
3: There is no truth in that. From 1999, after all, I was no longer part of the security cluster. If those meetings General Geldenhuyser spoke about did happen, I was not part of them.
0: Baahi ba angweng a ke dikgogola toropong ya Hoopstad provinceng ya Free State ba bolela gore ba ngongoregiswa ke kgonagalo ya dikgogola tse ding gape ga maemo a tlhobaetsang a legodimo le pula ntse a tswela pele. Sena se tla ka moka diketsagalo mo matlo a mmalwa tikolong eo a ileng a kwagelwa ke metsi.

0: Bruno Mars a re 24K Magic. Ho re FM mo di metsotso a ke ro bong ka mora hora ya mhlano ga mabenkeleng ra gutla.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS alisedi ho 34774 ho 34774. Clientele life.

0: Mwadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Disolo tsa Boxer Price Knockout se fetwe. Reka fetties and monies macaroni kapa spaghetti 500 gram kgethetswe pedi ka 28 rand. Albany sliced brown bread 700 gram tse pedi ka 28 rand. Disolo tsa pedi ho moreki. Boxer Price Knockout.
2: Nao mucha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba hona le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe. Nao motjha wa Afrika Borwa.
3: Lenaneo ke la re atella Afternoon Drive Show.
4: A go romela molaetsa kgatiso o re jwetsa gore ke diphoso dife tse o leng wa di etsa tse o ka eletsang motjha ya ntseng a le leetong le wena o leng wa fetwa go lona gae gore a se ke a di etsa ke diphoso dife.
5: Fela o intsha ke phoso.
4: A o intsha sport.
5: A se phoso.
4: O intsha sport ka nnete o thabisa mmele o sebetsang ka
5: thata. A se phoso. O tla funa o kutla.
4: Fela o arabela mmaleng o mono o mong o tswitse o tlo nka ka mona nka a le ka mona o ka nna nka o nka le tseo sa. Hey, ke hey.
5: Dati.
4: Hey, la we.
5: Dati.
4: Hey!
5: Hurrah!

0: Asha. Kala Sadia FM Drive. Super play back to back. Hashtag Mohodu Monday. Ita James, Holy Spirit Monroe. This is goodbye, bye, bye, bye. And I tell you, so where to funk DJ Mbuso. Turn it to Zoloki, Erato Zoloki Top Number 7. DJ Bongs, Pays Vet. Don't go no matter how you're going.
1: Yeah, what's up with your hands? I get like Kihula, Kimabella Salam, my Honor Labu Munchina, Akino Mulibala, Tuman Gambu.
0: Yeah,
1: Tuman Gambu Nazam and I know I've seen you,
0: Station SF,
1: Coco Radio.
0: Okay,
1: me, Unasabi Sapes,
0: yeah.
1: Haki seki libu ye mumbu.
0: Yeah.
1: Haki upula enapi ili haki fuwa na neore. No. Unu nale mutu. Eno una esaweri sabi nene. Kaya bata kawa kaya fuma.
0: Una yaka yonzalite?
1: Haki tibi na yonzalite na.
0: Shout out Tumane. Kima?
1: Tumane Gambo.
0: Tumane Gambo. Shout out. Limudu merise man. Limudu merise. Limudu merise. Limudu merise. Limudu merise. Limudu merise.
1: Tumane.
2: Hola, hola, hola, hola, hola, schemes at drive. Monday. Here I went out. Anna Malume wrote a guy, man. What's that guy, Malum? Kaposa, Wama, Zanga Commission, you go. You would do losing that. Evan, Malume, Vanna. Three. Archie. Kelemamis 86.3. Le khaitsedia ka mona mami modutsi na go la ka sheko le na sempe ke mo fitise itse o kopa ke mo fitise mami modutsi ena o DJ mara botsabela ona go la ke raitse di mo
3: he thabo le lebu a je le regetsang ka mmino ba thomodimo a tshileng mmhleng e ke le re kweleng ha nyane wa tsaka sa weekend enyenwe busy jwa fela ha re tsa weekend enyenwe e busy mantse a chele bona hey Hosha Gani, born as Kalari Hussets and Rousham Bash Momji.
4: Woo,
0: Jeff.
4: Sabula.
5: Mohodi Monday. Le maemo le hodimo a dumetse. Re kana ga ja mohodi. A tshitaba tsa malume jo nna we malume taba tsa hai. A le tsa sono ka malume hleng. Oh malume a hleng le bontumeng ka tumelo pareisi.
6: Ai bagolo baka ao le bulitsiwo sa lengetsa nyasese ye mozuku kudala ka le tsiretse pa ndibi ka mona ga di dimbo tshabela utlwa do
7: Dumelang batho baka moifo wa TLB ka le dumedisa manta hembekeng dumedisa ke po Kubuki 89.4 Ariyeng 3-6 Moriante Baidu
0: Kisebile the grill ke the grill Twitter kwa or Tibos ko pa botse bongzi tore di rugby tickets ene le bokae mo ka weekend au banna
8: atadi papadi horiatella le bongane tshabalala
0: le buile haholo bana ba so mamedi ke tsa o qetela tsena hore ya thella re ditlaka tsa papadi ya cricket ba neng ho so phatlala ditse se hlopha sa di papadi tse le shume le metso tsiletseng sa the Proteas se tlo ba le kabelo le totolla di papadi tse tharo tsa ODI kgahlano le se hlopha sa Australia le tlo ba palo ho tloa ka la mashuma mabedi na le mesumine ho ya ka la mashuma mararo go nyina ya lwetse Mthemba Bavuma e tla be ile yena mo kapteni wa se hlopha seo Gerald Kotse o khutletse sehlopheng mme o tlo bapala le di fast bowler tse ding e leng Othniel Bartman, Kwena Maphaka, Lungingiti, Corbin Bosch, Igastana le Marco Jansen di spin bowler e tla be le Bjorn Forte, Igastana le Kishaf Maharaj, Aiden Makram le yena o kenyeleditswe he sehlopheng le o ja sa tlo bapala papading ya pele yena he o tla be ana le dipapadi tse ding tse o tlang e leng Quinton de Kock, Ryan Rickleton, Tony DiZozzi, David Miller le Tristan Starr. Toto la di papadi tsa ODI le tlo thagwa he ka mona ka Durban ka la mashuma mabedi ana le metsumine pele le tla ka kwano ka Johannesburg bakeng sa Pink Day match e tumeng ka la mashuma mabedi ana le metsu supleng e be hele phethelwa ka la mashuma mararo wana kholingena ka mane ka Potchefstroom tsa ke le ho tsona tsa papadi ya cricket ba neng re fumana hore ba sebetsanang le ho kgetho ha di papadi hlopeng sa Australia ba kenyeleditse sebapadi e leng Manus Labuschagne se hlopeng sa di papadi tse le shumele na le metso tsiletseng se tlo bapala le totola di papadi tsa tiko le sa Africa Borwa de Proteas la pengkwano ka kgwedi ya Mphalane e leng kgwedi e tlang. Labuschagne he ha so hlabe di try tse le kgolo e nga hlaka ke di run tse le kgolo e sa le ho tloa ka selemo sa 2023 me ha ho bona le sebapadi se leng hore se sebetsa hantle jwalo ka ha ile hore ha bane ba le mane Bangladesh go dinye fitileng ha sebetsa ho ya ka mo ba bangata ba neng ba lebelletse ka teng e leng sentseng hore a se kenyelletswe sehlopeng sa ODI empa a kenyelletswe ho sena sa teko hloe tadimaneng le ho kgethwa hwa dibapadi George Bailey hore sehlopa sentse se sa sebetse hantle ho fitlhela hakana haholo sehlopa sa nka tlhaka dibapadi tse otlang empa Labuschagne kenyelleditswe e le hore a tle a leke ho tlisa botsitso ka re sehlopa hobane ba dumela ha e le hore o ntsana le monyetla wa tla sebetse hantle sehlopeng sa teko sa Australia. Dipapadi tse tharo tsa teko he dipakeng tsa sehlopa sa naha eo ya Australia le sa Proteas di tla thakgwa ka la robong kgweding ya Mphalane ka mona ka Durban e be ba tse ding di bapallwa ka mona ka Qeberha ya ho qetela e bapallwe ka mona ka Cape Town hona kgweding e tlang. Ha re kwala ka tsa papadi ya bolo se thosa executive committee ya naha ho sa fa ibile le mo president wa South African Masters and Legends Football Association Buda Matate ore ha utlwisisi ke ka hobaneng le bitso la hae le sa kenyelletswa ho bonkgetheng e leng se a hlalosang hore e ka safa ho na le ba bang ba e laolang ka ntle goba e ka ha ya ikemela hobane e fetofetola diqeto tsa yona kgafetsa. Sena se tla ka mola rona kong e fetileng he ho tsebiswe ha lebitso la hae le a ditho tse ding tse e leng hore ke tsa executive committee a tla kenyelletswa bakeng sa bonkgetheng empa ho hlahella mabitso a mabedi fela mme lebitso la hae ke le leng la sa hlahellang empa la lo jwalo tsetsa mo presidente wa sehlopa sa Mazulu Sandile Zungu bakeng sa studio sa bo presidente hore a tlose Daniel Jordan ya ntseng a dutse studio ha jwale e leng hore o shebile hore a tle a se dule hape bakeng sa theme ya bone ka tatellano mme ho a bonala mona hore ihle ho na le mahlakora mabedi ho na le ba hulelang ka nqena ho na le ba hulelang ka nkane mme ba bang ba ba etapele ba e leng hore ba bontshitse ba le kgahlano le ketapele ya Jordan ke o rapeleng setlhare Emma Hendricks, Tledwin, White, Monde, Monchiwa, Egasana Jalo, Le Matati, Babona Lesikara, Balasakur, Lai Hohan, Jalakabona, Nabi, Nakuel Hetwe Fita, Ibidin Turitaza Majwang, Luhoja, Hausheba, Ukanawa Mutu Sunto, Bonar, Ibimoya Fukelakai, Rekabona, Mopresente Mucha, Wa Mohakula and Papadia Bolokwan, Africa Bura, Iba Ntate Sandile Zungu, Impahe, Rekabona, Jolokaha, Nakunzi. Ke le ka tlano go tlalele ha ona le seding tse bohlokwa tso lokela go ditseba tlo ka ha le tola ya dikgethong le se le batlale le haufi ya golo tsa boetapele ba safa e le mogatlo la mpapadi ya bolo kwa no na henya rena ya Afrika Borwa dibile ha ka lo mamelitse o ke neng go swa retse tsona ka jeno kwa no re ya thella ele lo re lana le felletseng le tla bateng pa ke ntsa hore ba supa le hora ya borobedi bosimbona ka sibili mo lefe a tsama le mo hlaisi thabiso motlongwe ho sano se malaxeno tla bateng ho thagwa na lona re kopana hore ya thella ka dipapadi ho sale e tla beilela bobedi bana beso kitse
9: bongani re lebuile ha holo fe
0: hola
9: a re kopana ho sane ho thupodile ka ntle ka mo
0: ya o tla ya holo ke matsatsing a malwatlang bona beking ena ntho ditla khutlela mal morning re se re ditlwaetse
9: sa tsile tsa tshaba ne
0: e le tla boela le tshaba ka gola fitso tlwa ka la bagago ha Jesu sane tla tla o le bona he
9: ka kopa hle
0: ba tshaba ba khatetse ke mahatsela ba utlwile mafelong a fitile na be
9: ba bona ha e khona weekend e re tswang ho yona hai bongani ha ba le tsa ke bona pula ka ga ha ya ona mo re ya le ha ono itse wa tswa mohlomong ya mabenkeng
0: ena ke ya bona dinepetseng a thaka ba tswile na ke lentsele bo na le ba ba bone
9: bo ne moya o fa
1: fela ya le ba ne ba tswile le ba ne ba tswile ba bangata ho le batho ba ne ba tswile fela
0: ke bone le
1: bo le ne sele di indoors
0: o bua nnete ba ke bone le mokento wa bana ba bo rona ka bona ka mohlobo le teng ba ne ba tswile ka bangata
1: ba ne ba tswile ka mo
9: bo ne le mafelo ka impolo
0: impolo ene le mafelo ngana a fitileng a beke ke bone le teng
1: bo na le motle mo
9: ao ba nna mosebetsi wa bana ba sebetsi mmolo go na ba nna ai mona na ke bone di tente di fefuwa ka mona ka dikasi ke ra heba kazi bo di latwa moenga
1: ha se fela le malume he taba ha ile ya flop
9: o malume le yena gazi gazi
1: ya mutlela jwa
9: ha ile ka kwisi no bontsa ka kopano sa ne hlemo
0: e motho o a buileng ga ditikete tsa tsa papadi ya rugby e ho notletse bana ai ai ai
9: notletse
0: ma ho notletse notletse
9: o na le ka ga
0: a ditikete tseo
10: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaus of Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
11: Ibangu nana uru kekwa kono lifela likweta, nana hape. Clientele Legal, yenze tsebele tsa molao tse theko e tlase. Diplani tsa rona, di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Lekweta la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekweta la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
12: Lebuli Tibos, Horiatella.
0: Ai. Bong. E ya mwana mbe. Jale tikete tuwa ka ufuti sa ene za 4,000. Ha tena tse di low tier ma ene le bo 1,006.
9: Ki tier A yo?
0: A. Bo 1,006 ma.
9: Bo tier C.
0: Yeah. Jale, e tier ne di bitsa.
9: Ha o le hodimo nyana o sa bone hantle. 1,6.
0: Le tle di bitsa empa ha Afrika borwa ile ka bongata bana ba esale a di reka ntle le mathata di tikete tseo.
1: Mm.
0: Ho ba ke papa di golo ya rugby.
1: Mm.
0: E na he pa ke ntsa hlopha tsena tse pedi.
9: Tse 84,000.
1: Eya. Eya. Eh tsanetse.
9: Yo ha di bitsa le utlile bana ba.
0: Le mane Baltimore di tlabentse di bitsa ba ha o sheba ha dire kwa ka di ranta tsa kwa na Afrika bona ho ma Afrika bona tloya. Ke 2000 tse qalang fela
9: tse tsa 450
0: a tshe mane tshe tsane tse hodimo ke bo 20,408
9: lilla luna bolo mo ho 200 bo go salo di 16 di 100
0: e motho mo tshelo jola ha bona ala hore ha o bapala papadi tse kgolo ma Afrika borwa ha a tswa a funtsa tshelete jwale ho ka ba jwang ha PSL le kana hana mogho mo wa ho etsa tshelete
1: Go ya sabalo.
0: Lo phamisa papadi ya bolo. Ha o bapala boso wethu derby.
9: Le tuge.
0: E nyolonyolo. Ba tla ireka mafu.
9: Ana wa tsantho etlo gona le o thusa o laola tshuhlelano.
0: Eh. O bana ha se nthwetla mehlaena ke.
1: Mm. Le ba tlose bo buka, ba isa buka, ke re ke ne le 170, ba isa buka. Nyane.
0: Ah, mhlobo bo 67 ma.
1: Eh, bo gani?
0: Eh.
1: 67 ke eng?
0: Eh.
1: Hanrate.
0: Ba tla direk, motho tla eng, o tla e budgetela. A ke re thusa le ke phala.
1: E le eng? O rutsi kae? O rutsi kae ka 700?
9: Senta lai.
1: E bona ba phala mme. E tu bien.
0: E ba go bona o yetsa dipapadi tse ding.
1: Ah. Ah, fela ke ntho ke rugby.
9: Ye
1: tsang. Ne di ke ga.
0: Ke be terenyana.
1: Bona bo ba pimpi.
9: Re ga ta makazo le.
0: A go ntsha.
1: Ai, ntsogile
9: ba. O ba tsela bona bo makazo.
1: Oh!
9: Makazo le mapi.
1: Fela le ke dela mona makazo.
9: Ao.
1: A go le ke re jolo ka se mapati.
9: Mhm.
1: Li ba Afrika bo go ke. La bo.
0: O se se le hai.
9: Ai.
1: Fela ke nete. Ha ona go lo bona makazo le ka ntho ka 150. Ha eh. Ha eh.
9: E mara ba o tsebe ha re nyolla ka bolong ka mo. Nokwane tsena le tsona di a nyolla ka mo. Thank you tsena di a tloa le tsona 60 rand di a 150.
1: A ga ta bagemela Katie. A ga sister go shopa ka ticket.
9: Ma go tsona lotwa ga ticket
1: se di. Eya. Eya.
9: O tsona lotwa ga ticket se di.
0: E ba banga tanto.
1: Ba bangata.
9: E ba fetse ntse
1: sa tlokomele. Ba bangata.
9: O sa tsere tlokomele.
1: Ba bangata mpi. E ga o fitla ba le motšhini o hane. Kana go
9: ba mo go hetla hetla.
1: A sa bona.
0: Ke bo se sa botsa go bona sa. Ke sa le bua taba. Ke bo se le bua taba tsela. Taba tsa stadium motse se di etsala mo ga o.
9: Ai mo ga o tshe mona.
0: Ha o sa bolokele le o boloka. Ha ke tsho ka e ka go ka etswa eng. Ha se tsona ntho tsena tsa di ticket tsena tse sentsa nnete batho ba utswetswa di ntho tsa di phone tsa bona. Ke bo so tswela fela ha o ka ba le papadi e kgolo. Bo mona Soweto a ke mathata fela
1: fela o tlo u bone ntwe e nqakang ke feng papa di na e satswa feta hona jwale ya diboke ke papa di kholoka o feta sis me ke papa di o ho yona ho ya merabe ka o fapana fela ha ga utlwa hona le menyenyetse tshwana le ha ile rona ba ileng ha ile Soweto dabe ba u sis hono lo ngata e fela ha o ka ba ba le di video tse hlayang hore hey ha le le ba le hekeng ya ba ho ba le eng fela ho rona ha ba bo so wetu dad o fumana ho dilo ba le tlelo tsentse jwa le di video tsentse sa gatlitseng ba bana bothata buka ba
9: tla re she ba tla di
0: tsala ke tshebele
1: ha ke nana hore
0: bona batho ba bola re tshebele
1: ha pe ke nana le ba le medi ba se jiswang ba se bediswang ka ha di papa di ile di ho ba pala di boki ha ba ne ba wetso ba o ba le ka Loftus ha ba pala ka mona ka Loftus ntho e ba pala mona Bulls ha o be le mo fereferi empaneng o tla bona mo hlanye le Mamelodi Sundowns ho tla botho re peke kae kae ba ebile ha ena packing Loftus empa ha ile papadi ya rugby ha ona ntho jwalo
9: ei bana wes fela nna ke dumela ha di puisano di ntse di ba teng qetello ntharollo e tla ba teng
1: ha ba teng ka
9: tla Bong sarko pano sana ya buti.
0: Hosana bana beso.
9: Thank you kids.
0: Hola.
9: Hala la.
12: Le bolitibos. Horiatel.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
2: Stop.
1: Fumana maqa a le 10 a go ho ka 129 ka.
2: Stop it.
1: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tšhelete eno.
2: Stop it, I like it.
1: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le mila hona le dipehelo.
3: Ko ale ke nale sedi mola fela pelo ya ka ya hlatswe e ba tshwiwe re twa tsama phoma
4: eh dimelang tabolile bu a ntse ke shila ka tsebe into mzota sibaya ka mama phobedi yo mahatsela fela yo hai dime radio hai dumela go tsoga ha monate ka mino monate thank you ka lebo
5: Mwela ni buhudi, kusi ya mwazolo. Hai, nina yini ya 6700 kia hana kia kia hana kutmani wa ntabuwa kaya wana yi. Ho haki.

0: ke le bula holo gaetsedi ya motho mamedi dumela EFF e hlahletse ditokomane le gotleng le phameng la Western Cape e phephetsa qeto ya komiti ya parlamente e ikarabelang a tabeng ya go fuputsa kgonagalo ya go tloswa mo presidente setulong ya go emisa kgothaletso ya go kgethwa ga advocate Thandanzani Madonsela jalo ka motšhotšhisi wa komiti ena. EFF e kopa lekgotla gore le phatlalatse qeto ena e le e se molaong mme le e tlhakole. E bolela gore sena ke tshebediso e mpe ya tshebetso ka letlhakoreng la ANC. Pejana moporesidente Cyril Ramaphosa o ile a ngwalela palamente a tlhagisa ngongorego ya gae mabapi le go kgethwa Madonsela ka lebaka la maemo a mabedi a go gotlhana ga ditabatabelo. O boletse gore o ile a tlosa Madonsela boemong bao ba setho sa komišene ya ditshebeletso tsa baatlhodi nakwana ka morago tlhongwa ga dipotso bakopi ba mosebetsi mabapi le maemo a moatlhodi e mogolo ka selemo sa 2022. Ditaba di sa le jalo moporesidente Ramaphosa o bolela gore o na le tshabo e utlwagalang ya gore a ka nna ba le maikutlo a se kgotsofale kgatlhanong le ena. Ngongorego ya ga ya bobedi e amana le dipolelo tsa Madonsela tseo a ileng a di etsa phatlhalatsa mabapi le tlatlapo polaseng ya Phalaphala nakong ya kopano le setlhopha sa thuto sa ANC. Bekeng e e fetileng a ditho tsa 18 tsa palamente di ile tsa voutela go tloswa Madonsela ga ditho tsa go bong tsona di ne di batla gore a tswele pele jalo ka motšhotšhisi. Motsamaisi wa mehleng wa dipuisano palamenteng Nosevuyo Mapisa Nqakula o latotse ditlalego tsa gore o ile a sebedisa mantswe a manang le dingaka tsa methogo e le matshwao a go kopa tšhelete go Nombasa Ntsondwana Ndlovu. Mapisa Nqakula o fane ka bopaki nyeweng ya bobodu lekgotleng le phame la Gauteng le dutseng a Pretoria ka jeno. Ka kgwedi ya Phupu monongwaga ga kontraka Nombasa Ntsondwana Ndlovu o ile a bolelela lekgotla gore bobedi a bona bo ne bo sebedisa mantswe a ikgethang a dingaka tsa methogo a jalo ka mekubetso ditlhare gammogo le ka mogogong e le mantswe a patang gore ba bua ka tšhelete bobedi ba bona. Ntsondwana Ndlovu o boetse a tlhalosa ketsalo eo go tlalewang ga Mapisa Nqakula a ile a mo bitsetsa ga gae a re o bile le toro yeo a tlhokang go mo tlhalosetsa yona fela morago mo kopa tšhelete ya go lokisa ntlo ya gae ka nako eo ntse e le letona. Mapisa Nqakula o tobane le diqoso tse 12 tsa bobodu mmogo le go pata motlhodi wa tšhelete ka lebaka la go batla go fupagiswa tšotso e kalo ka di4 million ga e ntse le letona la naga la tshireletso. Mapisa Nqakula o fane ka bopaki ka puo ya siXhosa ga toloko ya lekgotla e ntse e toloka.
1: Unombasa xa sizama uyiqukumbela ke le ndawo wathi kwisivumelwano senu nobabini wokusetyenziswa kwezi codes nivumelene ukuba nizawusebenzisa amagama ingakumbi asetyenziswa ngamagqirha.
2: Ayikho loo nto my lady.
1: There is no such my lady. I dispute that.
0: Monna ya dilemo di 20 le metso ye tsheletseng o lebelletse go hlaya lekgotleng la Boksburg ka botšhabela go Johannesburg gosane. Sena se tla ka moga gore a tshwarwe ke lekala la mafokisi la dihoka ka moga go fumanwa a ena le sethunya le dikulo tse e seng molaong. Lekala la mafokisi la dihoka le bolela gore monna yeo o ile a tshwarwa Germiston ka

e fihlile e sa hane nako momamedi ya go tlamamela tshwantse sa motšha botshelo wa rona e le monyaka ya kajano kgaolo ke ya dikete tse tharomagolo sepile le mašwa mararo a metsemedi mme mongwadi e ntse le re thabile zilina wa Freedom Square.

0: Hey, dama khot ma.
1: Lele. Hey, ma.
0: Hey. Ah, no, ya bona. Hai, ma khot ma no ratuwa ke mthuma na, ti man. Eh? A tiba tuba semela je. Eh, ha ona le mo nya ratuwa.
1: Hai, ma. Buleng. Buleng ke bona bo etsa motho bogo kwa moha. Fana ga buleng se chabeng. O bona le wena ha batho ba o phalela ka ona mogwa o.
0: Ya no, ke a bona khot ma. Kwa ka nnete ena ke pati ka ofela ka nnete. Yo, ebile le kwetse le shopo fela for pati ya ka jeno. Banna! He mona o ke nang le ona o thaka le tse.
1: He butle wena monna. Hao. Ke ne ka o bone bo mogolo te mona, ntho ne ke surprise wena monna. Ha ona mothatla mongwe tse ba tabana ntle le ho rona monna fela.
0: Ntshwarele bora selae. Ntshwarele mang. Ne ke sa tsebe hore ka nnete ke surprise tabela. Hei! Fela le ntshitse o laese ka baki mane nna le yona mogot mane aela inspire
1: wena nka motho o ke mo gona ke motho ne ke motswale wa gone mogolo mo natšhesanyana ebile ke motho mogolo surprise le mone o botlhokwa bona ba ga e sa le motho ena le wane
2: yano o thabisa gobane go rona mona a re sa tseba boleng ba setswalle mogau go nna o tlhokomele bagotsi o tlhokomela mošhaa
0: bagotsi ba mexisto ba etsa jwang bagotsi ore ga o se o tibisitse maikutlo ka nnete bile pakamite ano ore ke a utlwisisa gore mona ga e sa le setsheo gotmane ke sen ore bagotsi ba etsa jwang
1: moeletsi ngwana monne ga bomplan o tlo nkwatela go fitlhela ga e lene dumela fela gore o jile phoso tlhe monne bophelo bo tswele pele bona mexisto ka jeno re thabile mane ga re tlole ikimetse ka ntho di sile tse sa tlhokeng gore di be di re senyetse le letsatsi
2: maselas ga ke tlo o senamengwe le wena mone ka go letho le onkentseng lona wena monna
1: jale ke a bona go pipiletse mane ga re ka ofising ka mana re bue taba tsa rona tlhe monna re qete taba ena pele baite
2: bafilebona
1: ga ke batle gore nna le wena kgabare mone ga se re tswala pele mona baite ba le teng remane se re tshwane ka di-face jalo ka mahabofano ene le ngwana ga bane ba tshwane ka di-face motlha mone ga re ka mane ka prefetetlhe monna gao monna ga e botlhokwa o ntšha pele ka mongwe mpo o ntšha pe o qete ya o sana taba
0: mexistoe
3: jalo tlo tetelela nna
4: sinsiyaodumedisatlhe ga o dutse o le kgosie o ga lekeng
3: mme waka o tshabaganto wena
4: ao sinsia e be bothata keng
3: mabatho ngwane o se o tswa sepatela ka bakgala leona bothata keng wa ba ya sepetlele wa batla le o moqetela o se o le
4: mogapeolamoyatheolamoya ga ke gopole gore ntho o e buang eo ke nnete sinsia
3: mme waka o sa tlotloetsa tlhoo kapa manala kapa eng ba o thuse mane ke kopa o ntse o le ka fela
4: ke tlo tlhatswa moriri sinsi
3: right tsamaya o tlhatsiwe moriri mane
4: wa tseba keng kobolelele go na le ntho tse dintse ke naganang go tshwanetse o di utlwisise wena sinsi
3: se ka ntse femme waka
4: wa tseba taba ga re fetile go yone ga re dumelele pelo tsa rona gore di fete go yone ke a bona gore o ntse o re jere ka dipelo ke kopile tshwarelo go tsholwane mme ntsholwane o ntshwaretse sinsi jale ga ke tse borena wena o setse ka taba ena jwa tsholwane ke sebetsa le ena nna a re tlo dula re sa utlwane re nkane ka dipelo le moya o fitlhelaneng
3: ke mosebetsing mane ga latlolo etsa tswalele ga latlolo lo ba bagotsi le a sebetse go a sebetsa go ya gae ga le batho ba o tshepuo tsholwane ene ke mo galemelela mehe o be sale a tshepa thongwe le ngwe lengwe lengwe a kopana le yona tse leng mone le ga ntse mo ja e mo utlwisa botlhoko wa go tla ba e tshepa gape
4: nna sinfi ke kopa ga ebe o nagana gore ke na le seabe go kuleng ga tsholwane ke kopa o ntshwarele fela o tsebe gore

0: Ja, si last exist go buile mfowethu. Kompleletse gore o bule ntho tse bogoko. A ke tsebe gona jalo o lebeletse gore re feta jwamo.
1: Ga m existe man. Ko go le wena o etsa ntho tse ke sa di utlwiseng ka nako nngwe ke rwale man.
0: Silase ke a dumela mfowethu ne. Tšhelete yona ke nkile. Empa ke ne ke sa e utlwe ya kere. E ntho ena ya gore motho o nka gannyane mona ka sheno mosane wa buela wa gotlwisa gape ga ore phapha o tlwaetse o ithuisa ka bokotleng o ketelele o lebetse o gotlwisetsa go ona gape se o
1: senkilengsi ya tšhelete wa tseba ke a e bone ebile ke a utlwisisa ae ebile monna ga se ka ke tsebe fela e wantsho o samogao jena ga ke tsebe gona ke tlo kgolwa eng ke tlogelele eng ka ngwane
0: hemo Silas, tšhelete yona mona ke tlo e lefa kao fela ke reng ke ikolotang empa ga ke utlwisise ene a tshaba monna ebile o bua ka ngwana ke ngwana o fe o buang kae
1: ake max ga ke kgole go ke nna ya onaganelang ka mokgono mo wa tsaya mantswe a ga ditlhola gao monna ai ke tsona max tse ntshwenyang agolo mane ke bua ka nthate
0: wenaxale
1: max
0: silas ore leitlo la ka le etsang ngwana monna
1: hela mna
0: ngwane ngwaka monna e le gore
1: maxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxma tshwenya jwa
0: taxi
1: nne mona o no ba batsa ka mo a shahleng ka teng ebile ha thaka tsa di watane o ba mabifi ha o leje ha o rwala ya bo ta o rwala he
0: mpolelo o na le mo
1: ha ke na ye
0: ke o botsa o na le ngwana na
1: ha ke na yena
0: o jwalo o tseba jwang se o ntate a ikutlwang sona ha tadimme ngwana hae he motho a shebare nthati jolo ka mosading ke wena
1: seoba
0: ke seo fela wena o se tsebaka le jwale mona mo o tebuwannete ke ya boulela nthati ke garebe ntle ga

0: tshebeletso e ratwang. Re mmoho ho Lesedi FM.
1: Eke mamedi ke metsotso e mashome a mabedi metso e mene ka morahora ya borobedi. Ke boetse ke hua madume me ba mametse sealemoya sa Lesedi o le hona teng kgwedi ena ya Lwetse pepile matsatsi a supileng. Ke selemo sa 2026 ke kgwedi ya borobong selemong sena. O tsebe ha o fetoha tlha o fetoha ntho nngwe le nngwe ha e ba ka nako ye ya selemo ka kgwedi ye. Ke di lambadi le khale ha ke swa ibone ha iyo ntwe tsena isa le ke tlhaha fela empa ga makala le motsa o fita molala nna la gethia ile na kwena chebala nna ba tsho bana ba bulipi ho re lebelle maemo ana a tsena ha ona ngwane motle ho hang ke ipotsa mekitjana e fapa fapaneng ine le jwang ko go apa go sagati o tsebe ke dumela la outfit uno sontso e lukisitse o di hot pen fela hot pen ho le je a u sa tla qhaqhasela go ke yana hana o rena o ya kae o sontso o thothume o monate mazibazi o monate ne o monate o thothumela e mogotsi fela he kutlwe mekete e mengata ile a tshetsiswa mae ho latela maemo a le hodimo ka mogwa ileng a ba ka teng. Fela he ha hona ntho e re tlo yetse ke tlalose ke ga hona motho a nang le matla o di matla mamedi re boetse re tiane hape la re mmoho ke lona lena nna le wena re ya o kenya le shumele metsumedi ntswa ke nna monga le bitso metsotsong ye mashome ya mararo ka morao rena borobedi ke tlo kena lenanong la thuto la youth ke yona tabakgolo ke go kgothaletsa ke batlile ke di bitsa le jalo mo leno la kane go kgothaletsa batšha go latela makala a fapafapaneng a bongata a bongaka jwalo ka ngaka ya matlho tlo utlwe na ba tshwere mang gobane tlhophiso ke tsona tsa kananelo motlhowikine e leng kamane o tla dinka dijaka di seo reng ya borobong e be go boela go e ba lelane le leng gape lenaneo la science and technology ntse le lenaneo la thuto lona le tlhophisitswe ke Thandi Tshabalala wa gopola ge ntse re tshwere taba tsa ne tsa salga. Ke na le kgwebo seng bona ebile ke boelele ke be le manolo ya buka dula le nna ka morago ga ya leshome o tlo utlwa ka manolola buka ya mang re bua ka book review tsena le tse ding ka bokhutshwanyane ke ka mokgwa o ditlatle di kgatlhampane le o nna tlaila ka teng ee ke re balo tse re kgweding ya botšhaba re bua Sosotho ge nna tlaile mamedi le gatompopo ke lebuile ka tlhophiso ya mmino athe mosi wa tsho o ntse re balela ditaba tletsa gora le gora sebedi molefe le motlhophisi re lebuile bana beso le sebeditse le nna sentse ke beya letsola ka gona mohome mmane bakeng sa tshebetso ke bone na dintho di re beya go kae mona go na le ntho e ke e ratang gagolo e bitswang khakgathi khakgathi wa go nna bontswa ke motho mamedi ke motho a binang pina ena ke karabo re re mo je ka tsebe sentse re gagamalela nakong ya lenaneo la youth ke yona

Ka lentswe le monate Karabo a re khakhathi mamedi ke o amohela e bile ke o dumedisa ka jenu ke nna ke neilweng ka mane ke ni the girl ka lana no le monate la thuto la youth ke yona mo ile ngore ka jenu mamedi hle re tlo buisana le wena re shebile yona taba ena ya o gothaletsa batjha ho latela makala a fapaneng a bongaka jalo ka ngaka ya mahlo ke le buile ha ho lo mmentswa ke Roykat Motlong ka ngaka mohela ka diatlatse mofuthu lena lena ne o mamedi hle o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ho le City FM mme mohlophisi wa lona ke Kananelo Mtlui.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi FM ke molelo a metsotso e ya mane ho ye mashumo a mabedi ka morao ho ra ya borobong. Doctor o ntsole hantle ke a dumela.
2: Ka nnete ke ntse ke le hantle.
1: Ke a leboha. Ha re ke re shebe non revenue water hore na ha re bua ka yona re bua ka eng doctor?
2: Jwale ka ha re re metsi ana a tla phalla a tliswe dimasepaleng bo masepala ba rete dibakeng tseo ho fumantshalang hore ke di-water boards jwalo jwalo kapa lefapeng jwale be ba hlwekisa metsi ana. Ha ba qeta ho hlwekisa metsi ana ba tlamehile hore metsi ana ba kgone ho a fetisetsa batho jwalo ka ona batho ba hloka metsi a makae le masepala o tlamehile o tsebe rona ke ba hloka metsi a makae ao ba tla a fetisetsa batho jwale ha ba fetisetsa batho ba tlamehile ba fetisetse metsi ao ba a tsebang mao bao ba tla tlamehile ba tsebe hore ba patala a makae empa metsi ano ha ntse a fetela batho ke re re fumana ho fumana dipeipi tsa rona ipena di tshwatlehile di phatloile ho fumana hore ho na le batho ba bang ba iketseditseng mane dipeipi mane ba iconnectetse fela mane jwale metsi ana a leng botlhokwa jwale masepala ha a kgone ho ka fihlela hore na ba kgone hore ba fumane tšhelete e itseng hore ba kgone hore ba etse ba bokelletse ditšhelete tseo ba kgonneng go ba di sebeletse ha ba ntse ba hlatswa metsi ana jale ke metsi a senyegang fela ka baka la gore ga ba kgone gore ba ka tlisa le tsona dikoloto tse batho ba patele dikoloto tsa bone kapo ga ba tsebe le batho ba sebedisang kepe dipeipi tsa rona ke tsena di tlhatlhile ke metsi a ntsa itsamelela fela jwalo jwalo ebe masepala o kgona fela gore o fumane lekeno le lenyenyana fela lekeno le leng gagolo le etsagetse ka gonaga la metsi a ntse a senyega fela jwalo ke yona mane mo ke buang gore ke yone non revenue dimasepala tse ngata ke yone ntho e etsang ga di kgone gore di ka charge-a batho ga ba tsebe e le gore na batho bane ba tsetsa metsi a gona ga metharwe jwalo jwalo jwale masepala wa latlhelelwa gagolo ke ditšhelete jwale metsi ano ke yone ke akutsang gagolo ke di-non revenue.
1: Re a utlwa doctor ebe motlhomo o ka re fa motlhala wa toropo e nyane e atlegileng bakeng sa o ntlafatsa tshireletso ya metsi go fokotsa tahlegelo ya metsi le gona go etlisa botsitso ba moruo wa lehae
2: gagolo ke ntse ke shebile tse di le ngata gagolo ke bo masepala mona Freistata monana ga re sheba le bo metsi magolo mane ke bone ba se ba metsi ya bone le metsi ya boleng bo bogolo bo botle le ga o ntse o sheba le ga o ya ka mona ka bo mangaung ka mona le bakapeding tse nyananyana ga ke sa sa bagolo bo ditlhabeng mane ba sentse ba leka gore ba sebetse ba kgone gore ba ise dikoloto tsena tsa metsi go batho ba se ba kgone go patala ba kgone ba sebetse ka potlako gagolo gore ba lokise dipeipi tse tshwatlhega empa gagologolo ke ntho e leng maatla gagolo setšhabeng sa rona gore ba fumane gore metsi a na le boleng ebile a tlamehile a bolokwe ebile marangrang a tlamehile a dule a ntse a lokisiwa nako le nako le gore batho ba seke ba sekana ba nka fela dipeipi ba iketsetsa fela ba kenya dipeipi tsa bona fela mona marangrang a masepala a sa tsedi ke yone dintho tse re fumanang gore di re tlisetsa mathata empa dimasepala tse ditsentseditseng tse tsa jalo e sebetsang gantle.
1: Re a utlwa doctor jwale motho e mong a ka botsa gore na ebe seabo sa salga ke sefe tabeng e
2: salga ke e re thusa gagolo gobane ke yona mo bomasepala ba kgobokaneng teng ebile ke thaba gagolo ga le bona ba kena ba kgotheletsa bomasepala ka tsamaiso e ntlentlentlentle ya metsi re bone gore ba tshwere flaga godimo ba kgona ba ntse ba kgothaletsa ba etsa dithupelo ebile ba tlisa le batho ba lefapha gore ba nne ba tlise ba tlabolole botlhe ba sebetsang ka taba tsena tsa metsi dimasepaleng e le gore re tle re tsebe gore nako le nako ditaba tse leng tse tlhokagalang le dithekenoloji tse teng di kgone go fitlhela batho ka nako le gore maemo a metsi ga ola re tle re bua ka taba tsena tsa gona tsa bo di-blue drop le bo no drop le yona green drop ke tsona dintse tse se fumana go ke di-performance tse sentse re di sebedisang gore re etse boleng ba metsi ba rona gore bobeteng mo masepaleng salga ke ka pele ebile go tshwere batsheba sesebetsa mmogo le bona gore ba etse gore re boloke metsi le gore metsi a bosokwa gagolo naeng ya rona.
1: Doctor ke shebile mona gore ka ntetaba tsa rona di fedile e bile ke shebile le go tshentse rena le metsotswana e itseng jalo ka ka jeno re bua ka taba ena ya metsi re tseba go ka nete metsi ke bophelo re hlokometse be ke fitileng ka nete re bone di video tsa di tsama mona tsa bana ba senya metsi che he re ntse re gale mabeke na ka ofela empa ke ne ke re lwana doctor ko fe monyetla hle wa hore o bue le batjha ba rona o bue le ma Afrika Borwa ka taba ya ho hlokomela metsi ha ho le ho jwang Afrika Borwa re ntse re na le bothata bo ba metsi doctor
2: taba ya ka ya pele ke tla qala ka hore ha re shebane le taba ya hore na yo re keneng e bue mo bo se bo kene hona jwale bo fumane bontse re bua go ka nna ga fumana dikomelelo e gape-gape re ka nna ga fumana le merwallo ke tla kopa gore setšhaba sa rona sa Aforika Borwa ga ba ke ba mamele dikeletso tseo go fiwang setšhaba ka tsona gore ka nako e nngwe go tla bana le dipula tsa matlopotlopo tse kae go na le nako tse dingwe ga di nana empa fela ka nako dinang dibakeng tse itseng di a senya jwale ke taba ya gore re tlamehile gore re dimamele ya bobedi re tlamehile re tsebe nakong eo e leng komelelo gagolo re tlamehile re bone gore metsi re sebetsana le bomasepala ba rona ga ba go bolelela gore metsi a leteme a tla bulelwa ka nako itseng kapa re tla sebedisa metsi a didiba ga re duleng re etse taba tseno ka mokgwa o nepagetseng re kgone go bokelela kapa re kgone go baballa taba tsa rona re be molaong ya boraro jwalo ka ga o bua gore ka nako nngwe go na le ditaba tse go di etsang jwalo ka ga o mo sentse re bua gore e ne le spring day ga tseba setšhaba sa rona ga re na metsi Aforika Borwa ga ka tlameya go go fela se bentse reng ka metsi sentse re tshelana fela a mangata-ngata metsi a na le boleng gagolo gobane o sebedisa di-chemicale o sebedisa electricity o sebedisa batho mono empa jwale ka baka la gore ke nne fa diteboleng ba metsi ke fumana gore metsi a sa batla fela a le gaufinyana gore ka bapala ka ona go tla bana le nako mo ke tla fumana gore metsi a tlabe a le letsene gagolo ebile ke kopa fela setšhaba sa rona gore ga re bolokeng metsi obane metsi ke bophelo ga re sena metsi ga ona ntho engwe re ka tsamaye re itsebedise ntle le gore re fumane metsi wa re nang le ona jale ga re bolokeng metsi re le setšhaba ga re etseng gore re imamelele le tsona di-radio ga re se bua ka taba tsa gore go sena le leteme la metsi dibakeng tse itseng ga re fumane gore metsi a tlaaaa ka nako tse itseng ga re yeng le o sebetsang re sebetse le bomasepala ba rona le bona bomasepala ba rona ba tlabile ba eme ka dintshe tse kwane gore ba shebe gore na matamo a bona le dinoka tsa bona go na le phallo kapa go na le metsi bakeng tsa bona ga be o fumana gore mathata a santsa ba teng re tla tlameya gore re eme le gona ge le mmuso re atamele ge kgone go ba thusa re bone gore na ka setšheke le didiba kapa re etse mokgwa o itseng wa gore go fumana metsi bakeng tse itseng gore setšhaba sa rona fumana metsi nako le nako.
1: Doctor ke lebohile gagolo ke thabetse go buisana le wena bosimo bona ke a dume nakong e tlang re tla boela re buisana gape le wena ke re ngaka
2: gantle mme ke tlabentse ke le teng kgapedi ya ka tlabentse ke eme ebile ke tla ofa le taba tse ngata tsa gore na ga re tlameya gona re etse poloko ya metsi jwang ke efeng mona Aforika Borwa le dintlha tse dingwe tse re tlameile gore re diele tlhoko ke lebohile gagolo
1: ke nna lebohileng doctor boroko bo monate tlhe
2: kgotso
1: ke a leboa mamedi ke Dr Tshidiso Ntidi yena ke provincial head department of water and sanitation province ya Free State ne re buisana le ena re shebile taba ena ya metsi mme le ena lenaneo o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC education ka tshebedisano mmoho le salga kwano ho le sedi FM Science and Technology ka sithuka si campaign me yona o ne o hlophiseditswe jwalo ke Thandi Chabalala SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
0: wa ratwa wa le le le le CDFM
1: a ke nete mamedi le sadi FM ke molelwa e ya mane ho ye mashome a mararo ka morao hora ena ya bo robong o tlo kopana jwalo le ntswa ke Roikat Mohlong ka le monate le nane o ho fhlela ho renya le shome le metsimedi go sia ka pine monate etlang jwalo ka Brandon Dludlu a re buya.

0: asimbonanga uMandela thina. Ke le shume le metsumedi la metsotso pele ho hora ya le shume o renya le shume mosi wa tshe o teng o tlo go ballatsa o qetela tsa letsatsi be ka mogamo he ke kena mane ho book review mo re tla di re tshohla ditaba tsa rona le moedi wa rona e re ke ke bone fela ba re hey motlo kwa e re ntse re na le wena hle pina yena e fitisa malaitse o matla haholo ki ke le bua wena ngwaneso o mang hana fela ke bona fela profile ya hang utse James fela ha ba itlhalosa le bitswe he mogotsi fela re re tlowe mbono ka moka melodi ka Virginia si thati si bahle magetha le wena go bone ba ngtswa ke dumela gana le wena ke gathatso nyama ka mona ka bohlokong Bethlehem e be jwang bohlokong ho bata ha kana baneso go go hauthwe le bitso le be ke se go mo hothwe ka mo go go betlile me srame sa teng se bohloko le nthotse e tsalang ka monwe di bohloko tshana re ya bitso leo ba ke tsheke re mo ho ntswa ke selo mabaso ka ge feng gotso Dennisville ho mametse sia le moya motlokwane tla ona le wena ka monoka ha bitiri ke yena bitiri ka lotsong le letsia di hautla kwano o fitela ka bo polo rumona ke yena letsong le letsia di fela mona ha bitiri ke mona dumelang ha bitiri mona le dumedise le go wa bitiri na go thole bitiri o setse le biso fela ena sa le tshe hantsa le teng le modumedise mabedire ke fitise mabengele metsotsong ena le shume pele ho hora ya le shume ke a khutla
1: nte bo ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o hatile topo e be le kunutula o ke lefe le kunutula ka ke prosidin se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwe ke le morulu ebile ke sireletsegile ka gare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla
2: nka boikarabelo ba bophelo ba gago ka prosidin o tla utlwa phapang
1: ke nnete prosidin e fumana dichemising tsotlhe naga ka bophara
2: prosidin molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
1: ga e sa re prosidin
0: Mamedi e re ke fitise ditaba tsena. Freistata Makhufe e gotlile. Mokete o moholo wa Makhufe o tla etsala mangaung ho keteka mino le botjhaba ba bo Afrika ka mokgwa o okekeng wa lebaleha ho hang. Tloho o tlo mamela mino wa bodumedi, mapiano, hip hop mino wa dibini tsa basadi le metla di dithotokiso ho tloa ka lathago ho isa ka la leshumele metsimedi loetse 2026 di tiketi di a fumaneya hona jwa le compi ticket Makhufe
3: tebeletso e ratwa lesedi FM
0: tsebeletso ke yona e ratwang lesedi FM metsotso robong pele ho hora ya borobong ba halala motlokwa gena le wena masehlo ka mona ka matopo rong tumela hle nkgono wa fefe ngwanana go mametse ka mona ka Odindals race ke mampi molatudi ke lebile hle mampiza le wena ka mona ka Kronstadt maokeng la o hlaba le o ka ke thabontsi ya pane e wa le pirates le ngoba rona le bitsa di dihlopatse jwa ke ke dutsi le wena o fitlela rong ya o qetela ke mamiki mazinyo ka mona ka Henneman le ngwana ena we su ka mo ka Frankfurt o ke ganye ka tiso o mametse sebeletswena ya lesedi Vanderbilt Park bo pilom Megi Machaya ke bo bone hlelo wena dumela ntswa kana kena le wena ke Grasshopper Radimu ka mona ka Bensfley fela ha isu ke mane botshabelo ka mane ka di M High Roy dumela hle mautse ro sentalo o mametswe ke mamuthinwana ke Sophie au ma sofana Sophia Town mphonyelele ke lebile ka mono ka kutlwane o Odindal ha ntswa ke kina le wena o fitela ro nya o qetela ile mamuthinwa ke mokete khumalo mtongwa ke na le wena ke ya leboha le ka monoka Carlton Vidi thank you so much Molani ke lebuile mamotlong dumela ke na le wena ke nna ma leboha ntaleng ka monoka mafora ka Bloemfontein ke lokela ke ya ditabentsa go ga le shume tsa qetela tsa letsatsi mvula sana mthombeni msimanga Vanderbilt Park ke lebuile ga itse dia ka dumela hle ke na le wena o fitela rong ya qetela ke tshikitjela wa sefate Macy ka moka Vanderbilt Park ke lebuile ha holo o rona le rona dumela ntswakana ke o mametse ka mona ka botshabelo S1 mapa le sa hlaule mantswakana dumela ke phokeng mona Welkom le bitso la ka ke Fani Lethole. Okay, baba bedi ba o qetela ke epineng Denzeni o mametse tshebeletso ya lesedi ka mane ka Brandfort le ngwanena weso ke refilwe ka mona ka KwaZulu Natal le wena ke mang o ngotse fela o fitela gore ya o qetela ntswa ke halo ko mametse T the last hour ke tsiboma ntlele ha e umpha mosebetsi wa go gutlela mora o mokoko mona ke bone hana le bitso la ma o mampel phele mabone mo o ngole le bitso mogotsina go tseding e ba mosebetsi go gutlela mora o ke shebena ke manyenwa bua le nna kana kwena Susan Nchichi ke le bile ha holo le ngwanena we so ma metsi tsebeletso ya le sedi jwa le o tsebetsa tseding di VN house aka wa ipugile sina ke mathata
4: ke na go ena we so ho re nyane ao ka shumile ntume di ke mama re ditse tsebe ka radio ya ka ke rata ha u rang kana kwena ke mama ke mkokwa mai le na ke motho ko ko kwant ke tshotetse ke le tuele le ke le bona ka ditlhako ya mahaulu rang a di fukamletse ka yona na kwena ichu
0: lo tse bo thatha ba o hatisa molaitsa o ka nqene o buletse radio ke ntwe ngwe ngata
5: tsagana mtsaga
0: kaleo
5: se jo mametse ka mona ga bo tsabela di section ka tswe metle o hala
0: ka metle e metle o
5: tango
0: e se o ka metle o e
6: ka tlo tsinya la hlanganiso
0: dumela
6: mme o mametse ke shebile ka lehlole le leng ke o tsara mona tijang
0: ha ha o tlo go bala
6: ke mate o bana foto
7: Hallo Ntsaki, hallo hallo mkhatuwa ka ha tsha ba bahle. O mametse o Ntsaki ke le ka mona ka fix me ke metle. Ya ke tsa mahalo e na o Ntsaka ma. Ke tsa mahalo e na wana nne. Ke tsa mahalo e na ha tsha ba bahle. Ke me ma hauta ka.
0: Ke le bile me magauta mamedi e re ke e hore nyane ya ditaba tse re tla diballwa ke yena mosiwa tsheo
8: ke dimela yeah ke mareka melke ka mona ka resmithi ka mona la pentjana bohloko Bethlehem kwa extension 4 tse go mametse ka lebitso la Bethlehem la bohloko lena hey ka nnete lo tlhusa bohloko ka le ka feto go go tlofela boiketlo fela ke re ke re bana le boiketla ho le go to boiketlo thank you
0: so much le le amazing
9: Ula bis
0: bis
9: bis ya re ho re nzin lutun tin ne wanana lutun tin ne mari ke arwe magana ma ku di mo ba bi dire so are ba ji ga ma wuru ga re tabari fi ka ta u
10: au ntwana au sister le ga na ngona mme
0: amo nat
10: a ze ke tewi ze ke tewi ze a sunjwa ke a mari he ka se go ke kwa la ngona ma ke kwa la ya night ke tla bona kwa 22 ngona na a o siwa ke tlhona ka mogara thanda ngona mme e ngona mme ntse ke thewise ke thewise ngona mme di pule ntse le ngona mara ke tla re ngona mme e job e job
0: e job e job
11: ha e ntse ke o mame tshe ka mona ka ruwele poto ke masabata malinga ka le khubula 88.4 ho fihlela ho re nyo qetela ntswa ke kubai
0: kubai masabata mame di iri ke di tabeng ka star chalale ba swabise

0: Another day in paradise. Brandy metsotso le shebele motsholo mong ka mora hora ya leshume jwale he ifitlile na kwe sa le ri emetsi bohle bakeng sa si bona ba loka ha manta tjena wa tseba ha ise mogwa ke mola hore manta tjena he ge tshohle ditaba tse bohlokwa tse amanang le bangodi ba rona ba fapafapane re ketse tjena
1: Manolla di buka lintswaki roika motlou beso balang ithuteng lo ananela botshaba ba lona lena neng la re mmoho ho lesedi fm ke molelwa
0: Mavidi metsotso le shebele metsimedi ka boga hora ya le shume ko ga o tsebina ke la ka ipusa dipotso tsa ngata ba fela he ke ya mo ile mo itipile ho ntho tsa ngata khatola ka dumela o phetse bang
2: ai ke phetse hantle
0: o tsebe ha me chamza ampha mabitswana ka batho ba modi ebe mo ke ba ka bona hana hore ebe ke itlo e bitsa bang motho eo o ya o ya theta o ya khuluma o a bua ke re e bitswa ke re ke tlo ipitsetsa yena ka buika ka a le pela ka hore ebe ba le seni mie ki prononce avant u ba uela kae ke ma eng ke mapedi ke ma eng
2: okay ke matsonga
0: a matsonga matsonga ha dume I'm learning busimbon ha ba dume di sa ba re matsonga hle
2: ba ga abshedi
0: abshedi ebe nna ke keng ha ke gutlise we a ke le ke go dume di sa no abshedi be ke reng
2: okay na ne ke motsonga wa

0: FM ke molelo.
1: Na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Di taba ke tsena hala la pitiki pitiki ke khotso le lukunutu la basadi khufa e utlisetsa pitiki letsatsi ke di 26 September 2026 hore nya le shumele motsolo mong ho semosebetsi wa qala ho fitlela latara sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein. Re tlo thabiswa ke dikgalala tsa Orange Farm ba re penya tsitsi dingwana ka ha re ya pitiking ho sa le bananyana fela. Mahlapane o tla ba a le teng a ipitika fatshe. Ipopeng bo mme ba tla be ba le teng. Malifu le yena ha sa le morao. Dr. Madikwena o teng ka hare ho batho. Motseng a re gadi-gadi nka nna ka tsamaya ka dintho ho ntso tsida-tsida. Ba re wa nkokotela Theko Magaola. Ntswa ke go ikate motlong ke yena motsamaisi wa mosebetsi halala pitiki le kunutu le khotso ya basadi ge ya khufasela ka pitiki
3: wa ratwa wa le le sedi FM
2: wa ratwa wa lelwa le sedi FM mamedi ire ke bone fela na nthotsa ka di mpe ya ho kae bane ke mogahlalo wa o qetela wa nanane lena la rumoho ile metsotso ile shumele motsolomong hantle ka mora hore ile shumele motsolomong ha ile tsena ke gata ho lo bane ke bone ke lekana le malome wa ka malome mohle malome wa ka le mong fela e ka ga bana nyana malika makalo e ke bone fela mona ntswa kana ke tsa jwa mona ke bone fela mona ke hata konopo di fi tabatse monate tsa bukena di bohloko di tsusa maqeba fela ka lehlakogeng le leng molaetsa o matla bomme batho ba bomme hele hona le ntho e ke hlokang gore ka modimo ha ke bua a etse gore fitle habe di ditsebe mono gore sena seo ke tlong o se bua modimo a etse gore o se utlwe habedi ka ditsebeng tsa gago ke batla go khutlela mogaogao tshimologong modimo o le a bopa motho ka setshwantsho sa gae ga qeta moo a mo beya tshimong ya ede ke moo a ileng a tlhokomela teng gore o tshwere ke bodutu le hoja tshimong eo ya Eden o ntse o na le diphoofolo tse ka nnang tsa montsha bodutu ditlou ka nko tse telele hadi o ka di nahana diphoofolo fela hodima tseo tsohle a nna a bonahala e le motho ya jowang ke bodutu a hlora ya ba modimo o isa motho eno a bitswa Adama e le monna e le motho e motona a ba bogokong bo bolelele haholo ya ba o ntsha lehopo go yena a bopa mosadi mme a mmitsa Eva ya ba ka nnete o ba fa melao he motshimong mono.

hore ka nnete le ka nna la entertainer ka ntho tse ngata haholo. La ja ditholwana tsohle, tholwana tsohle tse teng mono tshimong eno ya Eden. Empa fela ho na le sefate se teng bohareng ba tshimo, sona he le se ke be la ba la se sheba le ho se sheba le se tlodise mahlo. Ba lawa ka thata. Ya ba ho etsala hore ka le lena matsatsi Adama a tsamaye, tjhe a re motsebena o na ntse a ile kae ka mabaka a hae a CIFA moo. Ya ba ho fitla noo. Ya thetsa efa ya tlaisentse tshwere perekisi yane o thuleng ka gara ditholwana tsohle sekebe lebelebe perekisi ya e baka taba perekisi ya e baka taba le kgale ho e bakeng taba ha yona ya ba ngwananyana efa o ntse a re kere ho itswe athe modimo mpana letshosa fela wena o a bona letlo ba bohlale letlo ba mona fela mo lebe mona fela mo ja mme a fela a mofa perekisi ya ba ausi efa a itjella nnake fela ga ka ba iqeta gobane ka nnete batho ke a bona ko wa rolelana se juang a ba a tlo fa mang Adama ti Adama le ena a fitlha a fua perekisi ena le ena a eja mme ka mora go ja perekisi ena ya ba ke mo bileng ba itlhokomelang le gore ba fela ba nka makala a difate ba etsa dithibelela ba thibela ba etsa thibela ka mono ba patapata go ka pateyang go ka ntho ngwe le nngwe o ka e naganang o utlwang e kageng ga e le boemong boo o bone ka lefatshe le o shebile ka ditlho le leng ya fela he baba ba ipata ya ba modimo tsona tsohle ke rona ntse a di shebile a tla mona tshimo ya ba hoeletsa Adama o ho kae moutlwe utlwa Adama ke nna enwa ke ipatile nna ga nka bakage le seke ko modimo na ntse a tseba rona o sa ipatile jwalo mabaka ke a feng na ha ke a ka kage le sekela ja sefate se ga tloa fela mpotse ke gana a supisa monwana kae a re fela mosadi o mphileng ena a botiwa ka kore mosadi o mphileng ena ga wa tho o seke wa ja ore mosadi ompi a ke re ntho o sa rate o ikunyang obaneng o bula metso ntho motho ya motho nka lebaka le ntho o e etsa obane ora o e jeletseng abuono ga o tshwere ine ka o tshwara ga botlhoko o e jeletseng o fie molao o bo batla itshireletsa ka modimo fela ne ke batla o bontsha mo ke yang monana taba ya ka ke ena morethetho wa ka godimo a tsena tsotlhe ke gore motho ye motsheadi ga a botswa fela obaneng o botswa go ka be botswa ga botswa obane modimo a ne e ka ona tshwere ke bodutu no le bopilwe go latela ditlhoko tse ne di iteng ka nako eno tshimo moo ngwana ona modimo bodutu ne bo mo etsetsa ntho e ngata gampe mme bophelong ba jang a bophela ke mona ebile re keteletse re ilaga ba ga ngatafala lefatshe mone go ne o bona otlhe o ne shota a female person e leng efa o na shota o teng jale sekebela tlo nna la tlo inyatisa la inyenyefatsa la itheola mona le na le boleng bo bokana-kana ga le batho fela e ne e kageng jwale ebile le itshireleditse ka ntho ene se kageng ke sefate se itshireleditseng ka sona ga se ka wa owela ee ke sa e gutlela mane o se bolelo o nthabiseng o mohanu wa jalo nka goma o teboho o dibuseng o nthabiseng o pulane jwalo o ntswake jwalo o ritha jwalo o mmamonageng jwalo o bile mmamonageng le pele gokaa ke bile ntswake le pele go ka tla motho a bitswang motlong fele gobaneng bosikong ba ga e kageng
ha motho a re ke a shuta ka pa o hlala o ka ka re tsa rona ke a gola ikomo di mo ulang ka qeto mo motho bo

bomong bom o tladuweng ke motho motho ya ha o thola o nzwele teng a o shaka o thole le sa itsula fa le sa dibile le sa batle di dijo go go fela o ntladile e o hladila o si jwale o noreng a ke re galo ntso le modi ya ipeli ye o pudi a fitla bophelong bao jwale botata ba ho king ha o sale modi ya ha pudi a tloa ha o sale nthabiseng ha sellwa tloa bophelong bao skala iketsa njwalo.

0: ke ha dilo ya mashoma ba di tsena metsotso mashoa di metsi tsile tsi ka mora hore re shume le motso le monke kutle fela hela dumelang ka mo hele hele hele hele hele hele
1: nda de ma hle ke ga ba mona ji mestene e ntwa kana handla ntwa kana o tswa gile ba shanyana
0: hele hele ntwa ke tswa gile ba shanyana
2: ai men tsa ke mpese ela ga tlhaka tsanka re tena re re kuma me tsa ka dira metsena na yo maria go tletsile ya
0: wa ba ta bona le go tisa dikupu
3: ntwa kana le ka se
0: re tele ka amanate
3: kuma metsi ka mona ka ngwathi 89.3 mo go ba matse be dango
4: lo po tso mmbisi re ga mo ba ye ra mmbisi hey motho ba bana na ba gila boraro ba na ha u gwa ntswile ntswile wa ne le tlotla ka mandazi le re phatsamisa nga a le ntate 100% ga itse ya ke ne uwe ntate wa ke ne uwe o ntsa na le wena a mona ka mabenye mona mata di le me tshachani
0: okay
4: ampa pochane mona tla sa ntate mo rena modisi mo rena rapa ballo o tso mmpisi
0: o so nda
5: ta khaitse le motho
0: aleo
5: o se ke mo rata ba nna mentsa ke u bua le sabelo ka kestere go ma metse ka 88.8 ke u tlo rapti ma re ka mo ka re se metse ke mo ma metse mm o fika go beng ya o tetela jolo ka metla
0: okay. Ke bone hantle mona.

0: bua mputi ba belana ntho tsengata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mamputi moputso wa bona Carling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mamputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
1: nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: La pitiki le kunutu le kgotso ya basadi khufa e utlisetsa pitiki letsatsi ke 26 September 2026 horeng ya leshome le motso le mong hoseng ho fitlhela latara sebaka Old Grey Convention Center Bloemfontein. Re tla thabiswa ke dikgalala tsa Orange Farm. Mahlapane le yena a re leoto ke moloi ipopeng bomme le bona ha ba salla morao Malefu teng ka hare ho batho Dr. Madikwena mme motsa o tla ba a le teng le yena ka hare ho basadi Ntswaki ho ikate motlong a re tsamaisetsa mosebetsi. Re a khufasela ka pitiki.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Tshebeletso ke lesedi. Lesedi ke mollelwa, mollelwa wa ka, mollelwa wa hao, mollelwa wa setjhaba. Mamedi, ho hole haholo moo re tswang teng, ho so le haufi haholo moo re lebileng teng. Hobane o reng ya leshome le metso e mmedi, ke tla be ke o siya ka kwano matsohong a kgaitsedi ya ka Ponto wa selepo ke Pitso Tsumane ka nnaneo la qhoba bosibu a boqhobe le wena o ise goreng yane ya bobedi ho kgaitsedi ya ka Veli Moloi a ditheole dikalaneng fitlhela ba dibeamane ho moifo wa Makumane. Makumane a di ise goreng ya botshelela Thwasa Bathukada le kgaitsedi ya ka John Soke ba teng jwalo ka mohlahisi Malaxe ena ntse a sasalla morao bakeng sa lane la dipapadi a nne re fetsentseng di etsagala letlhakoreng le la dipapadi ke lenaneo lane la thakgoa a tla nne a latelane jalo he ba o ise go tholwana moletsane go itlhabolole. Mamedi e re metsotso gadi ya go ye robedi jena pele go ra leshome le motsweno re di bone tlhe tsentseng ditlhe di etsagala re bona mme Maphisa Nqangu kula trial ya ne hae e bile re shebile tsohle di charge tse ba ne di hle di tobane le yena kapa di tobane le yena ke tse 12 tsa corruption e le nngwe ya madi money laundering charge e wa di madi tshelete mona go tlwa taba tsenga ta haholo fela he 2016 wisa 2019 ho hlaloswa ha huile ha ba le tshotsho e a mahangwang le di tender ka mane ka ga ho SNDF e bile teng mo 2016 ho ya 2019 4.55 million total ya di bribe ka ofela montso tsotswe se betsa e tlola boroko mono ke tshelete tse tsa mela mono ho ya ka di charges sohle tse bang di beuwa ho ba ho di mama hetla mme Maphisa Nqakula ba lo ka ontso bona trial ya hae inselitse mme 13 counts pele ho khotho ke zona tseno ditaba mme ho tla holanya ne ka taba tseno re tla nne re mamele manano wa rona ditaba le ditaba tse balwang ho ga le ho ga wena hwetsala jale engwe tabaki ya tarifise na tsa Eskom tse tlang ho phama form 2027 Eskom 8.8% electricity tariff di tlang yolo ho tloa 2027 jale go go sontso nahana o gilliswa ke di nuti tsa tsona ba le ha o rekile motlaka se wa 500 o ntso ba ba mpotse he jwale motho ma tshwereng 5 ya a hlokang ho itswepela hore a reke motlaka se bolokela hore kwa bokae o tlo motshwarela ko go soka nana ke botsa fela ka moyo motlong bana besong ha ho lla batho ba reng ba sebetsa mpotse motho ya banka nnete o itholla thateng le yona eno motlaka se o tlo feta ka nna ke gore go bima mamedi hupima motho mong kutlule a bua motshegare le megola gona ke di view once a o butsi fela o tsebe ho fedile e ka go ka se bule ho fedile ke le hlonono ke di view once kore ke ka mo bophelo bo leng ka teng e mosotho na tshwa re bona ka di maripa ai khona ai ai ai ai ai ai ai ai kore ha re sa tsiba ka mogho e ho leng ka teng ke shebile le taba ena ya e mongwa di ofisiri e tsa maponesa o tshwerwe ke nente ke shebile mono ko ipata sefatlho sena ka re ka re e ka re toro ke a gola yo kwa o ke bona ka re ka ntsha ge jo modimo o ke eno uniformo ile ba motlama ntate ba re she ka o shebe kwana re fedi ya tlatsena ba di ka tlatsa ka tshepiki tseno e ho bile le ho haije kwa ha lori ha taba tsena di tle di tolokwa hantle mono ke mo bone ntate masondo a ihlalosa lo itoboketsa tamena hore hona le ba ile ba tshwara ba bane e ho haije ke ho lori eno ya petrol e ka ba dise e tsamaisa mafura ke be ka bokhutshwanyane bo jwalo a teleponesa ke le ne ke mo shebile mona bile dipatshe tse tse keng wa ntheke mona ke shebile a batho ba tsa ho solutiona ho bohloko jwale anti o bile teng tlatlaponyeno ya mofuta o valo le bo jwale ka ba ka opola motho e moteng bo e mongwa bo ga kgwebo ke a tsiba ho rekana go kwana fela ke be ka mo tshoka le biso le yena ho no itsa le ntwe tshwana le yona ena ba ile Gauteng ya ba ba iphumana ba imiswa ke maponesa o yo bona le ponesa ka uniform in blue a tiki ditsotsi batho ba bankela koloi ya bona banka le thepa yohle banka le chelete fele o sokana la ke nahana le lori yo ya gola la bona le ponisa le supela ka thoko o tlwe makere ka bolukulu ke ka ona batho ba bang ba re gekeke ga ema bosibu le apere la pare uniform yo no begena na le maponisa ntle le mola be ntle le he motho ke motho a mola o ntsana bo le botsotsi bono ba go utlo ba teng sinyi mono mo lo ha je kwa te ba ba ntse ba ikapere sitse di uniform jalo a tsha se bona wa bonjwana ha o ka o emi so tu ntsa le motlo ho ngeng ha o finyana police station na o fe ke hane a le nkemisa la dele o ba ne ba la ha o ka go pha mangethe papa ba di khomba u kwete i dula mo la pola tsebe mona o fana ka so hlentle le ho u tsilatsile kore wa kolobetswa metsi se le yana jwale ke tse ding tsa dintho jwale ho bohloko ha o solution me ba o tsebe o tla kwallwa a lo joina bana ba ne ka ne tuthile o la hlalosa ntate masonto re o tla lo hlahella le gotleng la dinyewe mentle le mone o tla bantsa joina bo mata he mane bantse ba letla sa custody mono ke tswana ditaba tsentseng ye tsahala kwa no Africa bo o tse ba le ka mona commission ntse o tula taba tsa tsona tsa subsi u kwa o tshuwa na ke sa tshuwa ke ho bule mamedi ke le buile haholo ke tswana ditaba tse tsahalang tse ke di boneng tse kenyeletsang taba tsa botloko tsebe tse agang police officer ko re ke anahana mohlomong ka nako eno ba ne ba la ba tshwara seletse morago o ka nagana gore ehe la letsoo la mmuso le le hampe o ka tloa mona o lo ipata Natala kwana o tla bona se ba o phapatha letsoo mona ga le o mmele kae ke wena nnyeo yo under rest ehe o batla imakatsa o imakatsa ba ngwe ntsotse ba goga ke go ntse o le palengwe le ba o tshwa etswa tšhelete ka dizele ka eng jwale ge ke tswana ditaba tse botlhoko tseno re tlhage di botlhoko mamedi kile boile gagolo nnate fela ke manane o tlatshebeletso e na le sedi tamia give me you you you you you fonaneng

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng. Ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
1: Ponto wa selepo le rato la hao.
2: Na kontsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse monate ke tsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng, a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
4: Eba le ponto wa selepo, ho tloha ka kgitla.
5: In the middle of the night.
4: Hashtag ha mamelwe.
6: I get so lonely, Janet Jackson, tsebeletsong ya lesedi.

0: Ona mosebetsi wa ho hlopa mino o monate hakana ke mosebetsi o entsweng jwalo ke Itumeleng Maeza Modibedi. Pokello nyaka o tlo utlwa ditlabelane tse monate ke na le bo Donald Temawelele, Take Your Time, Majesto, Nako, Qaphela, Linda, tshebeletsong ya lesedi Hot Stuff ke ha mmamorao ke nako tsane. Etsa botšhetšhelela kwana e masome a mabedi le metso supile metsotso pela re kena goreng ya pele ke mokgatlhelo wa pele wa le monate lenane o le bitswang ka gore ke RQB go le sedi FM 086 000 3084 086 000 3084.
1: E ba le ponto wa selepo go tloa ka gila.
2: In the middle of the night.
1: Hashtag ha mamelwe.
0: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi o qhoba bosu le bo mang ba sa feteng ba ba gago 086 000 3084. Re ke bulele ntho tsa ka megala e sentse e panyapanya ka kwa. Dumela lesedi.
3: Eso motho. Yes, brother. Ponto wa selebo ha mamele. Ponto ke phetso-phetse.
0: Ke phetse ngwana mme o hantle wena?
3: Ke Ponto go jela ka 99.8 MHz ke le ka mo ka tsima le ke motho ala ya big fazila tshefela Ponto ha ile ka ntse mo rena rante ba di a ke dire sport ka iwan ka mana kana dire sport ka iwan ha re tse re go se Ponto mo yeng ke re se ma timane ka mana ga di tse kwe a ko la me tsho tsho tsho tsho Ponto mo ke tatele ka nne ma mo rena mal ka ska mana ka tsa ba Ponto ha re hore ga bo di se Ponto di se tse ya pitse ka bo Ponto e ba mo ba ne
0: e tsa ba
3: Ikitas.
0: E etsa jwa.
3: Di ba petse yang mafelabeki.
0: Wa tseba ke gona hore ke tle ke shebelle dipapadi ha e sale ke phathane jo mafelabeki. Chiefs yona e utlwe bokae ke siwelele.
3: Eh chiefs e le tiki. Wa le ding se re tsi yona ha ga khona tsela tiki go ba sa ntse e le semi final tsa ka dikapa pa jeng.
0: Ke ya le bua e bile ke bone go mokotle sulokollo tswa hlopha sa siwelele ka bakala lona. Tsa tsile monata utlwa.
3: Dai ke Ponto.
0: Ma metse jalo le sedi ya fam, dumela.
3: Dai ke Ponto.
0: Le sedi?
4: Ponto, le nai.
0: Eh, hojwa.
4: Ah, ho go tlhola.
0: Ha mana.
4: Mana tonga le. Eh, bua le ntate mo futhi. Wa tsena ka nna tawe. Ke nna le mahaza ka mojani. Ke bana ba ka le nkarabo le matsediso le mantso. Ai ke se ke kuban Toronto re ke mo Deben Medinhof.
0: O tsa sana ka le kae?
4: O le gane matabi ga bo pinzo.
0: Eh, ke batla tswa matabi nga.
4: Ka Las Vegas.
0: Oh, Las Vegas. Ke le bo le tsatsile monate, ganna hantle mo modimo o etsa ntle utlo.
4: Mora mo fuke ke le bo Ponto.
0: Ke le bo wa mora mo fuke ke le sedi FM. Dume.
3: Ponto le kae?
0: Ho jwa.
3: Ke teng.
0: Ke bua le mangai.
3: O bua le Steven Nyelele go tlo Botazili. Ke kopa o khoba bosile ba ba gago bana ba latelang ke Simone Mokotedi, Petrus Makai, Victor Tella ka Puge Mathanja. Ke a leboa ngwana mme.
0: Mogau wa Modimo ke kwetsa.
3: Tanko.
0: Go le sedi FM o ntekela tafole pontsheng. Ke le sedi dumela hle.
3: Tito.
0: O jwa?
3: Ka monate ngwana mme man.
0: Ke mangai?
3: Ke tsena mo ke khoutse ke mona ka tsolobedi.
0: Khoutse ma boss.
3: Ee mona ma ke tlile ntate di shopo ha tsoko sentle. Ke re tlhola ka mona ka tsolobedi ha se tetele ka ntenzeni le matshwao le khoutse ke mona ka ntlo ka la gatswa. Ke le bile pitso.
0: Ala tsa tsila wa mona ta utlwa.
3: Ke ntse pitso mona no hle.
0: Ee wa la ga ta le bitso la pitso motho na. Ke le sedi dumela hle.
5: Pitso le gai.
0: Ee wa tlo ke pitso fela ka jeno. Ke mang ka?
5: Ke mang pa ma khata ba ta tsela ka ba tsitse.
0: Ee.
5: Ke khoba busiwe le rato mkhatshani umane Queensmith le magathadi gathadi o thaba chicha ke qetelle ka ntate wa ka ntate he bet makau ke a barata ba le jwale thank you pito
0: ke ba tshuma budi le sedi
3: e la Ponto
0: e le kae
3: ra re ding ranta di pedi a wa ga di pedi Ponto e nngwe na ga mokoena ga mona ga bolata taba di mo di taba di mar o go re ke skola nyane ga mo le ga togolwane ke re machiwa le go fika mo le ga lagatwa
6: kiretie di magala nyane kwa mona hai magini tangi hohoto
0: ke bona hore ntate phakela ona etetse ka qoqwa ka mono mafelo a beke a satswa fete
6: a ona agisa tsama se ke tso fizi tsala ke dilete hai ke mabela fela radio tangi hohoto
0: tsatsi le monata utlwa
6: lo wena fela wa
0: cute aba mamelo ya tsebeletswa le sedi mona ho marangrang re dile ra bona basotho na henya le sotho ba ile ba bontsha ho sithabe ka mora hore mafelo a beke a satswa feta ntate phakela yani e o ile ngore ka nnete e ne ile ka roro ya March and March o ile a fuwa ka tiba ya mokogotlo e ngotsweng kwaqa mme re bone batho ba bangata ba seolla taba eo ho marangrang a dipuisano ka hopola hore ka tiba ena ile ya thehwa tlasa thaba e bitswang ka gore ke Qilwane. Thaba ena ya haufinyane le Thaba Bosiu e na le sekola ka hodima yona ka mona. Jwale sekola sena seo se bonang ka hodima mokokotlo ke sekola se teng ka hodima thaba eo e bopeileng jwalo ka mokatiba eo ya mokokotlo. Jwale ho ile hwa bonagala mafelo a beke ya satswa feta mo e leng gore baahi kwaqwa ba ileng ba kopana le ena ntate phakela nakong eaneng a etetse ka mono go lo bua le setšhaba ba fitlha ba mofa mpho ya katiba ya modianyewe empa e ngotsweng kwaqwa. Taba ena e bakile taba tse ngata haholo, ke tsalo e bakile dipuo tse ngata haholo a e sale ke ntse ke bala o marangrang a dipuisano mona mamedi ya tshebeletso ya lesedi. Ha ke tsebe empa he ke ditaba jwalo ka tse ding, ke ne ke re fela ke nne ko tsholele tsona ha ba mohlomong o la nna wa di bona le wena di ntse di feta gotlhe mona taba tsa mofuta o jwalo. Mametse lesedi FM, dume
7: Nimela panto sole.
0: Hoja.
7: Hoja, hoja.
0: Hoja.
7: Tiko pa o tsoba go sile mme mas mama ka mfi John Kone ye re khaitsedi ya ka ke lutse ka molefe. O ganna di ntogonto go ke re mme ma mme Agnes Moshakwane ka mona ka Constantia Kloof. E tebola panto.
0: E go botse.
7: Mm.
0: Di jwantse tsa sa sesotho tsa botshaba ba basotho tse ke di fentse gore nga tsena tsona nke ke ka di.
7: Ha ke tsebe ke tla ke di sentse ke setse rateng.
0: O di rata ka fa bo di gobe wa di rata.
7: Di gobe ke rata
0: bona. Bo nyekwe.
7: Kana nyekwe ke eng yona?
0: Nyekwe wa tsebe nyekwe.
7: Mm.
0: Mamela ke tla botsetsa mamedi e mongwe o go utlwa. Ere ke a gola ke di a ise.
7: Wa ba le tsik sa ditse ke tsona tseo. Ha ke tsebe tsona, ke tsoetse mo dikgobe le mo ditshifa, wa ditse ba ditshifa.
0: O ja ditshifa?
7: Eh.
0: A ke ditshifa ke tse ding tse ke. Ke a le bua utlwa.
7: Ke se to tsogala, o sa tla go bola.
0: Ke a le bua utlwa.
7: Thank you ponto tsa tsile monate.
0: Tsa tsile monate lo wena. Mama tsela sedi FM, dumela hle.
8: Ponto le tsile kae?
0: Gheteng le kae ntate wa ka?
8: Ha ke ya di pantlo.
0: Ntate mangoka.
8: Ntate Albert ya masupa mang.
0: Amasupa ke kae?
8: Ma tati e.
0: O ga ma moya o fatse ka kae? Ke?
8: Ka tsa tsa ke ha lutho.
0: Ha o letho le lebi.
8: Ee.
0: E yana.
8: Ha ke kopela ntate e skwe sana a le tsimo.
0: Ee.
8: Linda ke khumalo amasaka katela ka KG.
0: Tsa tsile bona totlo.
8: Ee ya ga le we ka twaka.
0: Ha mona. Le seri? Ha ke rate moya le fatse jena ka pa.
9: Nela.
0: Le kae?
9: O teng jumane.
0: Ha mona.
9: Yes, wa bona le seri ke rate la ntwana fela. Ke se bua le ka mona ka Rantoronto ra SG code mona Kendall Power Station. Ke ne ra tla le re go pota ntota ale. Eh, a o se ta bua ka ditshifa mo. Ne di se monate, monate, monate wa ke ntate. Yo. A tsi burna mo bla o la ka di jana tsola ditshifa tse.
0: Ma.
9: Wena.
0: Ana bo bo ditshifa. Ditshifa a go hlalosa ditse go hlalosetse mamedi a mametse gore na hana ditshifa ke eng
9: ne di etswa ka mabele then o bona tse mabele a tata mphumo tholoro go no khuwa ra ba suthu so an di bona ntle mola ya thewa selo ka tsikiri mo o ke papa o la go re mpa ena e tla le re mpu ya gola
0: bene le ja motlotlo batho bana ba ne ba gale bana ba ne ba nwa bometsi yana ne dikudikudi ba phela nako e telele ba ba jeleng mo ditshifa ba ga ke sa utlwi ga ke re kila ga utlwa ona ba letse gona dingaka tšhe le bophelo ba sejalo jalo tla kwantse gothe e papa ka ditapole papa ka stache ka stache papa le ditapole ke ntho e lengwe batho ba ne ba qata bobeke tsepedi ba japa papa ka mokotla ya ditapole fela tsena ke ba ukwa tsotho ya papa ditapole tsena ba ne ba di gotla ga di ba teng na ba di gotla abile ba di noka ka spice di betshetla kore o ne se o bona fela ka gara sekotlolo gore shabo ke wane o setlha wane nenneng ba kgetho re di gotle be ke gee re di jare di etse sopo kapa ba di gabegabelela bo eie ao ke a tsebe batho ba gane ba itšhaketswakela ka bo ba ratang ka teng ba metse jalo tsebeletswa le se ke a leboa ke a ipotsa gore naona ba letse ra o soka go fa ngwana ga o ditshifana ka dijana ba metse le sedi FM dumela ke tlo e kwala kgotso
10: ponto e kwala dumela ke mamseto ka ponto ditshifa le nna ke a dija
0: lebaka lebaka ke ditshifa
10: ela kore le botle go shahla a borese ba go bula
0: I'm going to go to the house. A do ba bua ba ba re e o botsana podore e le shebere betso e betlhare betsotso pele re fitla goreng ya apele ba kgatlhele wa pele wa le monate le naneo le bitswang ka gore ke r k o p o ba bosiu le ponto wa sele botshebeletsong e ratwa ke molelo momamedi pešana mane ke ne ke ile ka onkela pine monate ya acon e bitswang ka gore ke do not matter don't matter I got so long le Janet Jackson ga ke soka ke qeta

0: kopa namba sotho le be moya o le mong e le shume metsotso pele ho hora ya pele mametse sebeletso ya lesedi lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa mo mamedi ha re hatele pele
1: ona le ponto wa selepo lena nang le RQB ho lesedi FM fela.
0: Wa tseba engwe ya dintho tse etsang hore batho ba dule ba utlwile bohloko ke ho etsa ditaba tsa bona ditaba tsa batho. Bophelong molemo o ka iketsetsang ona hore ho sasa batho ba seka ba seba ka wena, ho sasa batho ba seka ba tsheha ka wena. Molemo ka iketsetsang ona ke hore o seke wa etsa ditaba tsa hao ditaba tsa batho, e ka ba ditaba tsa hao ka bo wena kapa ditaba tsa lapa la hao. Ba bangata kajeno batho ba tshehuwang ka manyalo, ba tshehuwang ka bokulo, ba tshehuwang ka bana. Ba bang ba lona le tshepe bana ba bolona, empa le kgonang ka ditaba tsa lona di ye seterateng. Khona la batho ba phelang ba utlwile bohloko, na la batho ba utlwile bohloko ona ba letse ba bang ba sana boitshepo ka lebaka la hobane ba labang ka ditaba tsa bona ba di etsa ditaba tsa batho, ba di etsa ditaba tsa batho. Ka nako e nngwe a kwetse ditaba tsa hao kapa ditaba tsa lapa la hao kapa ditaba tsa bana ba hao di fella monyako, di fella ka tlunga mo. A ke le tloeleng hore le etse ditaba tsa lona ditaba tsa motse ka ofela ka pataba tsa starter. Ka jeno ha o kena melaetse mona ya di status tla bentse leng ka mpa ka tshepa enyi hona le go ke tshepe motho ka mpa ka tshepa le joko o tse motho a jwalo ke motho a ilang a tlatsa ka yena haholo jwale batho qetellong ya letsatsi ba moetsa hampe. Motho e se ntho ka etsepang ha bobebe. Motho nka re motho a sa tshabe o ga a senyetse motho a mo batletseng mosebetsi, ya mo senyetse mosebetsi kapa a senye motho o lebitso ho beng ba hae bana sa batsebe. O thola hore jwale e se ba motswalle le di-CEO jwale le di-supervisor wa fihla le o fihla. Motho o na le motho ona ba le tjena sa sebetseng ka baka la motho a mo batletseng mosebetsi, a mo thusitseng ho fumana mosebetsi. Yena a sebetse o hae kapa motho o mo thusa bophelo a qata bone ka goma. O na le batho ba bangata ba ona ba thusitseng ka jeno le dira ho bona le ba thusitse la batho o sa tsotelle gona ono mo thusa ka thuso e kae ono mo tshella phofu kapa la mo 550 ranta motlakase se salang ko go mo thusitse. Na le batho be le go mo kadime 20 ranta ona ne a etse ka 20 ranta eno na keng 20 ranta eno e ne bolela sotlhe bophelong ba motho a o fileng yona. Ke a tshepa nkutlwa mami empa keletso ya ka ya letsatsi ke hore tlwela o etsa ditaba tsa hao ditaba tsa community. Tlohela ho etsa ditaba tsa hao ditaba tsa community. Batswadi, tlohelang ho etsa ditaba tsa bana ba lona ditaba tsa community. Ga tse ba bang ba lona le motlotlo gore bana ba lona ba ke di-graduate, bana ba lona ba tse bana le bomamang, empa tlohelang ho etsa ditaba le phedisa bana ba le tlasa gatello. Bana ba louwa ka tsona tsena. Thola ba mosebeditse ba mosebeditse o nka ditaba tsa ngwana a holo wa motlatsa tlatsa. Ntho tse ding bophelong ao batho o ditlatsa tlatse. Ke ba baka ya batho ba ileng ba rera o etsa dikgwebo a di a sebetsa. Ba ne ba na ba tlatsa pele dikatsa ba teng. Tlatsa fela wa bua wa bua. Se ka bua ntho nngwe le nngwe. Ke a o kopa. Ha se ntho nngwe le nngwe ka ofele hlokang go e jale jale. Ha o hlokahale o jwetse community hore wena le monna hao le ya qabana. ho ngapa ngwana ha o ke ba ihlotse ka tlunga mona ngwana wa sukudisa ha hloka le go jwetse community ena go bana ho sane yona community o batla yutlwa bohloko ke yona e tlo tsheya ka wena yo ba ke la khatellwa maikutlo ho feta ka mo sontsona le yona ka lebaka la ngwanenwa he ha re ke re shebeng ditaba ka lihlolele empa ke sentse ke kopa bana ba banye ba di shona ba qeta go graduate ba ne ba tswadi ba bang ba di competitioning ka ga makeshini ka mona je computer le di competitioning competitioning ka bana ngwane wa qeta go graduate ha hona mosebetsi mesebetsi ya Afrika Borwa hona jwale ke bothata bona bo haisana na hana jwale o jetse jetse o sontso ngwana o lo sebetsa kae kae ngwana ha o tsena le tsena ngwana ba nka bo dilemo tse 5 4 a sa sebetsi o sa swabile fela ha tsa malena dikhono sontso di mai athi mai ha re tsheli tsheli athi mai tsheli tsheli tsheli empa mai yona ntsa re he ha re tema tswa mai mai o itse ke o tsebana le he la matho wa modi ba tswa di ya ke re tloeleng wetsa competition le lona ke o nala ba tswa di ba competitioning ha ho lo se nganyane ba o ile ngore la ha sa go nuisa ngwana sekolong ba no competition le motswa di ofeng ofeng wa ho kae kae ka kena ka ga dikoloto o tla ya kwa na e be dikolotong tla ya kwa na ba dikolotong he ntho se phile le wena e bohloko go jwetse e bohloko empa ya ke re shebeng eo ya competition le ho tlatsa ditaba tsa hao taba tsa lapala hao nna ba thuba ile ngore o hlalane le monna ba tsheya ka wena ka je uno ba jwetse wena ba tla utlwa bohloko mpa ba tshe ba tshe ka lenyalo lao ka je ba tshe ho hlaka khona ba tshe ba tshe ba tshe ba tshe ba ba mba o tshe ka bana a go tlohelle ho nka ditaba tsa bophelo ba hao ha go lo ba ka tlunka pa ba hao ka bo wena bo ntse bo jala jala ha la o tshwere ke sefuano a metsi a tshesang felele mo wetse ka mpa ka o botsa motho fela gore e ya o tsebe phate ya ngaka nanka nka e gakaya se setlamo sa go kene ka senyesemana re re into details ka nako ngwe o ile ga yaba o sebetsa gole o etse ka go itletse mabakeng fe ko gaoane letho tse ngata o ile ga yaa ela batho ore eng batho ba tla o botsang tata tla le gona ba mesebetsing ya gona mo ntate ba botsang tata o tlhaya mone he mosebetsing wa o mo he he ke mautlwana le ma he he butleng pele ga e tlhoka ke le butleng pele tlameya re sekasekealo ga kopana mona ga kopana mo go kopanang o njwetse gore ponto nka lakatsa ga le ka la bua nthweno ke ise o beng baka ke fitlhe ke re ei mme morapela ke utlwile motho yo mongwe a bua ka ntlha nngwe ya botlhokwa e yamang setšhaba ke re bua thotse e seng o mpatletshele hehehehe se re tshaba lo lofela re tshwere ke sefuba jaa re lo file mo natho a ngola ka na re ile ga re lo lata diteki tlea gae momo o ntse lo mokakangaka o ntse o benya jem he bo utletlhe ya ko tloele momo e seng wa gago emmedi mesoso pele go gora ya ape mametsele sedi fm empa batswaditlhekele shebe yo ya kena competitioneng ka gamakešone ka moo ka bana bana ba qeta ba di-graduate mo na ba etsang ba tlhoka mesebetsi ba ba la gatelelwa maikutlo ba ne le competitioneng ka bona aa ga re tlweleng ga re tlweleng bana ba qetelela ba se ba phela bophelo bo e seng ba bona ba gatana le batho ba baholo ba ba fang ditšhelete gore ba kgone go ba le difranta le ba be batle ba be jwang go bane o kentse ngwana tla sa gatelelwa golo nna le motswadi a sa sa tshabele o botsa ngwana gore nama e o enka kae kapa lamba e o e apereng e o enka kae gobaneng ba tla fela mangmang a bone gore ngwana ae o ntate o e tsala jwang ka bophelo ba gae momamedi wa tshebeletso ya leseditse amang setšhaba
1: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenaneng la RQB go lesedi FM fela
0: tlasa letsholo la hashtag Operation Chanel provinceng ya Free State ke babelelwa ba sekete 58 ba tshwereng 1058 tlasa letsholo la hashtag Operation Chanel. Ha ga batho bana ba tshwereng bana ho thwe ke ba neng ba nka dikoloi ka mahahapa, ba neng ba qheketsa malapeng, ba neng ba qheketsa malapeng le ba neng ba qheketsa ba hlometse mamedi ya tshebeletso ya lesedi, le ba neng ba hweba ka dithethefatsi, le bao e leng hore momamedi ba ameha diketsong tsa dipeto, ho bolaya le tse ding hape tse mpe haholo, diketso tsa botlokotsebe. Jwale batho ba tshwerwe he momamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ho na le batho ba babedi ba tshwerweng hona Foreisetata mane, ba ne ba tshwere dithunya tseo ba senang mangolo a tsona. Ho na le batho ba 20 kaofela ba ileng ba tshwarwa ba na le dithethefatsi. Le ba 44. Ho thwe ba bang ba ne ba hweba bana bao ke buang ka bona 20, ba 44 bona ba tshwerwe ebile ba na le dithethefatsi. Jwale dithethefatsi tsena tseo ke buang ka tsona, ba bua ka demand drugs tablets, dipidisi tsena tsa demand drugs tse 86, ba tshwerwe ba na le matekwane a begang jwalo dikilograma tse 26. Nyaope e fumanwe le cocaine e ile ya fumanwa. Jwale ho se ho qositswe batho mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ke tseo ditaba tseo ke reng ke seke ka utima tsona, ke tle kofe o utlwa hore na ho etsahala jwang Afrika Borwa ha e lela bobedi tjena re ntse re shebana le tsona tsena tse ntshitsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa. Boyfriend ya mehleng, ya boyfriend ya mehleng o ahlotswe ho phela tjhankaneng bophelo ba hae bohle makgatlo a mabedi bakeng sa ho beta le ho leka ho bolaya. Jwale monna ya dilemo di 64, lebitso la hae ke Teise Bako, o ahlotswe ho phela bophelo ba hae bohle tjhankaneng makgatlo a mabedi bakeng sa ho beta le ho leka ho bolaya kgarebe ya hae ya mehleng e dilemo di 49 ka kgwedi ya Hlakola ka selemo sa 2025. Jwale ho thwe ka la 26 Hlakola 2025, metsotsong e 20 pele ho hora ya 12, lehlatsipa le ne le robetse lapeng moo a dulang teng nakong eo festere e tshwatlwang. Jwale nakong eo a shebisisang mona ke a fihla bona mohlankana wa hae wa mehleng hore o tshwatlile festere e neng e kena ka kamoreng ya ho robala e nngwe e neng e sa sebetse, a ba fihla a kena ka hare ho ntlo. Jwale ke mona mo e leng re lehlatsipa di lela leka ho baleya le batla thuso, empa le ha o le jwalo yena moqosiwa o ile a mo tshwara a fihla a mo hlaba ka thipa molaleng. Jwale ho thola ba qetella ho thola mo isa yona lapeng moo ba qetella a sabidi a entse ketso eo ya peto. Ke tseo ditaba mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Jwale hoseng ho latelang taba ena ile a tlalewa jwalo sepoleseng, ketsalo ena ile a tlalewa jwalo sepoleseng, mme Bako o ile a tshwarwa a qosetswa ho beta, ho kwetela le ho leka ho bolaya, mme o fumanwe a le molato, o fumanwe a le molato ka la 24 kgweding ya Tlhakubele 2026, ke selemong sena seo re leng ho sona. ya ba khoding ena e o re leng ho yona ha ena letsatsi le leng ke mona mo ile ngore o ile a ahlolwa fumana le molato ka di 24 tsa March wa hlotsa ka di 1 tsa September 2026 jare wa hloletse taba yo ya ho beta bophelo ba hae ka ofela ho qheketsa ke go thokene le ka fester ka maikemisetso a ho otla jwala fuwa dilemo mo tsenne ka ofela le tshankaneng boemong bona ba ho kwetela kidnapping a fuwa dilemo tsenne ho lekeng ho bolaya e leng attempted murder a fihla a fuwa bophelo ba hae bohle qosong ya bohlano ho otla ka maikemisetso a ntsha kotsi a fuwa dilemo tse leshome wa fihla wa sebetsa molao e tsheletse metsotso ka mora hora ya pele ke mokgahlelo wa ho qatela mametse ponto wa selebo hore CDFM
2: amamele ponto.

0: Mametse tshebeletso ya lesedi lesedi FM ke mollelwa wa ratwa wa lelwa. Bile monate 5 play at 1 kono mahaleng. Ke sentse ke na le ntate Gauta Mofokeng setsebisa ditaba tsa botshaba go dinya botshaba go dinyana mo mamedi go dinya le matsatsi ya robedi jwale. Ke se batla etsa maidi. Ntate Gauta dumela le kae?
1: Ho do se bonisa ga re bese ntate re ka ukwa wena le ba mamedi ba lesedi ho tle mo baleng teng.
0: Ke phetse ntate ke di fuba fela bela re sa tseba gore na bo phate yang a ka re fumana kae di tropo mmona ha re na le fate tsena fela tsena tse di dipeyantse
1: e landa ke hana go re gena ho ba tla re boela ntonsa ha bo gona kwana ke bo phate yang a ka le so fa be se di mmona ba re ke be be re bua mo magoa o tswa ka tswa ka mono phea mo
0: na ntse di le teng ntho tsa mofutoba
1: a mona no gileng di teng di fatetseno le phate yang a ka e ngata
0: Alright, ke le bua ntate ge godi nya botshaba. Ke ntate Gauta Mofokeng setsebisa ditaba tsa botshaba, setsebisa ditaba tsa ka malapeng. Ke ene re buisana le yena kwano mohaleng mo mamedi wa tshebeletso le sene. Ntate Gauta, jolo ka ga le godi nya botshaba, o tla ba le mekete re ya tseba mo tabokete kwa botshaba. A ko re jotseng jolo ka meka u biere rona. Ke e ntho tse re ka ithutang tsona meketeng yena botshaba.
1: Sebudi sa ka ha re ya ditabeng tsa mekete ya botshaba. Le le jo ho ithuta ka hore na hana di tshaba dilo me rabe ene e phila jwang e ja jwang e apara jwang boitshwaro ke bo jwang ke mo re go ithuta dintho tse ngatamane mosotho le yena o tla tswa pe re mo aparo a hae le mkhoza le mozulu le bana ba ba zwing ke nako jwa le hore mo le mo a hopole ha habo bona go jwa jwang le boitshwaro le barwetsana ba teng le ba tankana e mongwe le mongwe a apare saabo wele nna ke ke bone go tswa go apara ntho e le nngwe fela motho ga a sa apara saabo fela o sa tswaka gona ke mosotho o apere dintho tsa masolo gagolo dintho tsa rona tsa sesotho ga di sa le teng ga ke sheba
0: ke bo mang ba ba latlheyang kapa ba seng ba apara diaparo tsa batho ba bang ke basotho kapa le mazulu a e etsa ntho
1: mazulu ga se gakalo ka fona mazulu a ente mona esisbeke o bona go apere sezulu go apere sexhosa sesotho se batla se le teng gobane re le gaufi le lesotho
0: empa a re bua ka ditšhaba ka kakaretso tsa basotho se ka ra bua ka fixbeke ya ke re radiong e boemong ba naga ha re utlwe ka moo lona le bonang ditaba ka teng basotho gore na ditaba le di bona jwang
1: re a bona gore rona basotho ehlile re a latlhe re a gatlwa dintho tsa rona ga re sa disetse mogago merabela e meng e ntse di etsa dintho tsa go
0: e be seo se bakwa keng
1: ndate ga o ka sheba rona basotho ge batho ba thabelang megabe e meng gagolo be re ketelele ba gapile ga se gangata re gapang se a gapua o fone se lebile le ga o ka tloa mona ga o fitlha Gauteng kwana o fona mosotho a sa bua se ga go tloa Gauteng o sa bua Setswana o sa bua dipuo tse dingwe leleme la gae ga a sa le thabela gagolo etlile e kakare batho ba jalo ba gatlwang
0: ke ntho e ka e tswang go lokisa diphoso tse se di le teng
1: nke ka etsang go lokisa diphoso tse teng kore ntho re rute bana ba rona gantle re tsitse tabeng tsa rona se se ka ya re ga re fitlha megabeng e meng ga itshoa gana jale kena ga o ka fitlha ditoropong tsena tse godimo ga o so ya o shebile bo natalamane basotho se ba bua sezulu ka mona ga e la ya Gauteng o gutla sa bua malene a na a mangata re tlile re batla re gapeya mara se ka ijiwang ntate se batla se le thata gobane re batho ba tlhodi bonolo ebile ba utlwisisang dintho ka pele go tswa go le thata gore re boele dinthong
0: hei wa bua taba e nngwe gagolo ke utlwe batho ba bangwe ba rata go e buelelela ntho eno ga re bua ka taba yone ena ya go boulella seo le sona o tlwantse ba re rona re batho ba moelang batho ba bang ba tsena ba tsena empa re qetelela se ga lahle ya ditabeng tsa botshaba le ntate Gauta ha ke go utlwe na go nyao mekete ya botshaba e tshwereng na go nya go di ena botshaba a go go joetse 1 2 3 4 5 4 na ke e nthotse reng rona re ka ithuta tsona re ka sebedisa go di ena hantle go ka ithuta nthotse itseng ke re ka ithuta
1: nda de a pele jing ke ho ke mo apa wa rona hona hana ba sotho re apara jwang le bu itshwara ba rona hore na hara ba sotho ke batho ba itshekeng jwang lo hore na ngwana nyana wa mosotho o mogetholla jwang ka ga ka beneng mohlangkana wa mosotho o mogetholla jwang ka ga batho ba bang gore di wa tsa di le malwa le dijo hore na re ja dijo di feng ke mo e tshwanetse gore ka letsatsi leno ga o fitlha mone fona go pheuwe dijo tsa basotho bakambo dingata bonyekwe bonyaka fatane ba re nyaka fa katane ke kgwebe tsa sotlong kore ntho tsena ka o fela dijo ke tsena tse ne di jwa ke basotho o thole di le teng mono empa ga o sa le bonolo tso bona o thetse dijo tsa batho tsa segoa le medino yane ya gore banana ba dine dithuthana bomme ba dine mese ya dikgomo batlhankana ba dine ditshea le ga a re go tena tshea wa fana ba le babedi kapa le mong ka gaka batho ba bangata bano mme a e tenne ka tsela e phoqang a sa e tena kelo ka ga bašanyana bašanyana ba tena ditshea ka mokgwa ona batlhankana le bontate ba tena ka mokgwa o mongwe ba tlhomphisa ga ona bona a beile marago ka ntle jale ke ne ke bone ba bang bontate fana ga e tenne fana e tenne e le jalo fela a sa beya seope go na le seope se beiwang ka godima tshe ya gore motho a se ka shebagala gampe a tlhomphege
0: ke bo mang ba tla ba ruta ntho tse o buang ka tsona ga le sa re rute ntate Gauta
1: ntate ke rona batho ba bagolo ba tshwanetseng go ruta batho ba bašwa empa wa le go bonagala ge e le batho ba bagolo ba kgelogang gagolo ga ba kgone go ruta batho ba bašwa ntate ketlho ke re le gona ke boitshwaro bona ba boitshwago ga re sa ruta bana ditaba tsa boitshwago ga re sa ruta bana go tlhompha ge re ba na le ditokelo ge se re etsa dintho tse dingwe ga go fumane gore mme o tenne borugo ka matsatsi ana a botšhaba and borugo ga bo a loka gomme matsatsing a matšhaba tshwanetse a tene moso wa gae wa kgomo kampampa tene sesweswobane moso wa kgomo ga o sana batho ba tsebang go siwa makoko
0: le robedimetsotso pele o gora ya pele ntate Gauta ke utlwe ka mosebetsi mongata bogolo o lokelang go etswa gobane nna ke dumela gore ga ditala dire kgodi ya borobedi tshwantse go bosontse o na le go ithuta go kapa ke re go ikwetlisa go o ikwetlisetswa mekete ena botšhaba ntho tse loetswa ba ikwetlisetsang ditobolonya mokgibo mogobelo kore ka ramakešene ka mona ka rometse le metsana go tlhobe le ntho tse jalo gore e tle re mekete ya botšhaba ga e fitlha e be re re bona dintho tse ntle empa re bone o etsala le thona jwale tjeno
1: ntate waka ga go etsagale letho o e bua ka e bona ke ntho e gegelele ka yona mona dinthong tsena tse ke di etsang tsa go tsamaya le bana ba basotho ke ba rute bophelo ba sesotho ga rena dintho disebediswa tsa gore re rute bana banago ba rute mogobelo ba rute bana ba mazulu ba rute ntlamo empa ke bona bana ba basotho se ba gata ntlamo go feta mogobelo le se ro robolela
0: ga ona disebediswa jwang
1: ga ke re ga o tlong ka bana bana o tlameya go ba phuthe jale bana ba ona kena ba tlwaetse gore ga o tlota ba gopelela o ba etsaeng ba fumane ba ena le go ba go jang mono o etse dicompetitionnyana o be le support-o ya go di etsa ntho tseno ga golo dikale dikolong mona ntho tsena jale ga e etsagale ga ona motho a rata ntho tseno ga ona support-o eno o tla e fumana gape ga o re o etsa ntho eno
0: Jolo ba ne le tswafa ya dikolong le kope bana ba ba hlano ba le shumenyana ra sekolo setswa le kope tlasinyana ka pa ka skoreng kae kae fela mo go le ka nang la ruta bana jolo ka gala o tsona le bo dikhwaere fela bana ba sala sekolo mamma ngwa le ke tshininga ya aba ruta minwa monyanyako bothata bothata bo kae ntate Gauta ba ne ba le re bona mekitinya bo tshabesele so binwa hip hop jwale ho binwa hip hop ho so na di performance ko re ha ona nthotsane tsa go tshaba tse re bona ditlamea wetsala wetsala jwa
1: ha di yo nda de ho bana support ha isa le yo hana jwa le jena ho bokele tsa bana o tlamea ho ba rutela ho ho jeng ho so ho batla ho be le dintho tse ngata o be le ditumelano report hore bana ke tlo ba batla ka nako e itseng jwale ho be le meralo e ralwang haholo ho so ho tlameha ho be le dijonyana di dinthonyana tsa hore di ba thabise mono ho bana ha ba fitlha mono ba tlotla ba batla ho reka e ka be ba ena le hona ho ena le dispikaganyana ho etswa dintho tse marata mono gore ho so ho tswakuwe dintho tse e seng tsa habo rona ho feta tsa rona mme le batswadi se ba tshwanetse go dumela bana bana bana ba se ba ena le mekgwa e meng e makatsang go tla tho bana ba ile mono gante ga ba ya mono ba iketse mo ba iketseng teng so batla go be le tshireletso e batlang e le batsi
0: ke o taba mamedi wa tshebeletso ya lesedi jalo tsebe ke a tswa ke a tsamaya ke itukisetsa go tswa ke tsamaya he nna ga ke ntse ke nagana o ntse o bua tsena ke bona mosebetsi o mongata fela o lokelang go etswa wa tseba maoba moo ke ne ke ikutlwa ke le mona jwang ke shebeleletse papadi e ya rugby Aforika Borwa e bapala le New Zealand o bona mazulu a apere ntho tsa bona a tlhotoma a tlhoma a etsa ntho tsa bona tsa botšhaba pele papadi ikala ha ke kebe re bone ntho tseo basotho ba di etse ne ke shebile papadi ya magaolagang ya Carling Knockout e neng e bapalelwa Moses Mabida ha Kaizer Chiefs bapala pele papadi ikala mazulu a feta etsa ntho tsena ka bona ke a gola le ya bona le nako eng eo ba hwantang ba pere ntho tsena tsa bona ba tshwere dithebe ba etsang gore ke batho ba ratang botšhaba ba bona golo jwang na re ka dumela gore e se merabe ka ofele latlhaileng ke lona le basotho le latlhaileng
1: a se ba le ka ofela ntate mogabo wa mazulu o ntse o dutse nthong ya ona le maxhosa a ntse a hlaella basotho ga re hlaella re hlaella ka dinthonyana tse batlang di le ka mogomo gobane ga o re o sheba bana ba apereng dikobo bongata ba bona ba qetelela ba hlaella dintho tse e seng tsona kwale ga se batho ba bangata gagolo o tlo fumana e le methwaena bana e le bana ba etsa dintho tsa sesotho ba bina mmino wa sesotho mekorotlo eng gae ga bayo le banana go tena ba bine dipina tsaempa
0: mazulu a kgona jwang go kwetlisa bana o ba bone a ba ya dintho ntse tsa bona kore nna ke jalase ka mazulu ee ba rata bogaga bo bone ke ke utlwe fela la ke le moeng mone ga o ka founa mazulu fela mo tlo bua puo ya gae dimilione tsena tse mametseng go latelela tsela eo ba boulelelang seo ba leng sona ka teng
1: ha ba dumele gore ba ba na le lentswe lane le reng ntse ya motho e mong ha e fetse gobane ha e goga e tlo o lomatsa gago ga bona ba ntse ba tshwere meetlo le melao ya bona ga ba tloe bona wa bona ntse ba kentse lekoko letsogo mona ga ba le tshaditse gore na ba ya go kae
0: jale ga dumela gore ba re fodisa mme re lokela go kalakalong re sebetse re ruta bana mo gobelo ba tseba go tshwara melamo ba gobele
1: gana jale e tshwanetse e qalelele ntho eno ke ntse ke leka gore ke a e kala mona e gana go kopana gobana ga ore wa e kala wa ba kopanya ga ore o tlo fana mone se ba tswakile dintho tse e leng tsa rona ga di sa kena gantle go rona le batho ba bagolo tau kwa ba re ke dintho tsa gale tseno
0: batho ba batho ba baholo ba basotho ba re ke ntho tsa gale
1: ee batho ba baholo ba re ke ntho
0: tsare batho ba baholo ba basotho ke bona ba tshong jwalo ke tsho tsena gobane ke ithuta moetlo wa bapedi motlhaena ke dula ke shebile maxhosa ke dula ke shebile mazulu ke motho a ratang go ithuta a mandebele kwana bompumalanga ke dula ke ithuta ga re re batho ba baholo ba basotho go na le mo re e fosang teng
1: gantle ntate re a fosa gagolo ke go feta ganyane re a fosa re a gatlwa
0: re a gatlhwa ge bue gape nako e tlang tate letsatsi le monate taba tsa rona dingatempa nako e sa le yo value sa le teng kwano tla tšhapa o teng kana no la ditheo di kalane motlo re nya bobedi ya re nya botlhano mme re sebeletsa le sedike sebeditse o le kana ka jeno mo diphoso di bileng teng e gopotswele maoto mane mo re sebeditseng antle re pele ya pele sebeletsa le sedi Africa Borwa a good morning and a good night o teng vololo ha mfela ke dilahla kwano bye bye.